higala, kumusta? Mayong buntag. Welcome mo sa mga kingsunan. Diglain nga biyernes sa kabuntago ng atong pagpanaguban ng atong tulumanon. Kalambuan sa lungsod sa Tuburan, mga higala. Sugyapon na nakata live, nagsibya live from the heart of City of Tuburan Campos. Nanukata sa labing lanog, mas labing kusog o mas labing tinaw. Nga naginusarang FM radio station. Ngayon ito nagmalambuan ng lungsod. Gamaw ang lungsod sa Tuburan, paghigala. The spring of success. The number one and the only one FM radio station. TYPS, number one ng tinubdan. 98.1 FM BC Radio. Sige po, mga higala nyo, makauban, kinyo hangga, pobring igsoon, pobring silingan. Panadunahan sa respeto, pagmahal, si Sige Ingon, Juriel Asindiente, mga higala. Makikuban, kinyo mga kaigsoonan, sige po, hangtog ta sa Las Nuevis, Kabuntagon. Anya, kung usbon, ubanig sawi, ugsundi, mga higala, kining tibuko sa kaoras na itong karun tulumanon. Gagisaba ko gisapuang. Sa LGU Tuburan under the leadership of Tuburan Mayor Christian Daniel C. Di Jamante, mga higala. So, nagtibo ko sa kaoras nga, tulumanon. Sige hapon, pagkaigsoon, atong ipadangat, heka ninyo karon. Hindi mga nagbagang balita karon mga higala, no? Mga labas nga balita karon mga higala sa mga pamantalaan nitong probinsya sa Sugbo. Hoy, good man, mga higala, kini mga balita sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan, mga higala. Ato rin ipadangat karon tataon, kauban o sa mga higala sa itong pag-isgot-isgot ni mga nagkaniya karon mga isyo nga may labot ang haring lungsod, mga higala. Iskutiskutan po nato mga kingsunan ng mga butang na may kalambigitan sa padayong pagpalambos, pinalangga natong lungsod sa Tuburan, mga higala. May kakalambuan mga kingsunan. Ato rin iskutan karon taon-taon, mga higala, hangtod sa alas 9, kabuntagon, mga kingsun. At the same time, mga higala, no? Palihog sa ta, mga kingsunan. Type this comment section sa inyo mga messages, mga kingsun. Doon na mo yung mga mensahe, doon na mo yung mga pa-shoutouts, mga higala. Feel free lang to type this comment section sa inyo hangga o sa taga Facebook Live, mga kingsun. Ibutang lang diha, mga higala, niya palihog sa ta, mga kingsunan. To like and follow, mga kingsunan, sa itong Facebook account. Aron mga higala, kaya mas daghan ta, mga kingsunan, pakaroon. Kaya mapaabta din ato, mga iskutanan, sa kalabuan din ato, aga lungsod, mga higala. Ngayon man sa mga balita, karon mga isun, kinig yung mga dindot kayong balita sa kalambuan ng itong galungsod mga higalan. Ang padayon mga higalang pagsulbong sa Tuburan Coffee mga higalan. Naghatagar mo sa lungsod sa Tuburan. Ang yawi mga kaisunan sa kalambuan ng itong galungsod mga higalan gabuan ang Tuburan Coffee. Samta mga higala, arita mga kingsunan, karon sa mga balita na mga higala, no? And then mga kingsunan, 9 minutos man magalabay. Ang alas 8 sa kabuntagon, mga higala. Magsugod tanayo ni balita, kanagantag mga isgut-isgutan karon, ang mga isyo, mga higala, mga isgutanan sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Akong usbon, mga higala, alas 8, 9 na sa kabuntagon, mga higala, ang Philippine Standard Time sa DYPS Bitter Radio, mga higala. Thank God, it's Friday, mga kaigsunan. DGIF, mga higala. Sabagka, wa maproblema karon sa kalison sa panahon. Nagsigilag bakasyon. Sige, og mga higala, luling hayo lang sa mga tourist destinations, amping in town mo. Nya, kami mga higala, dari in town, nga nag-agwanta, mga higala, naghingutas, kapait, palitunon, mga higala karon. Sa mga gastuhanan, mga higala, diin ang ato ang gasolina karon mga higala. Dayo nagsulbong ang presyo, mga kingsunan. Pamilin lang in town, mga kabos, mga higala, sa pagpinikay-sikay. Patag-adlaw, mga higala, aron ta mabuhi, mga igsoon. Sige po, mga higala, no? Pasalamat, kaya po, tas Ginoo. Bisan mga higala, naingon ani, mga kingsunan, sitwasyon. Well, at least, mga higala, no? Kanang himsog ang panglawas, no? Sa tibok pamilya, unyak malinaon mga higala ng nasod nga itong gipuyan. No? Kaya makaingon, rabatag, naunsa naman ng kalibutan karon mga higala. Huwag ato tatpuyo, sguwas nasod mga higala, dagko matawag income dito. No? Pero nagka-lisod-lisod ang ilahang sitwasyon karon dito, gumikan aning panagubot mga higala ito sa Middle East. No? Sa ito, mga OFW, nga nakakaroon Saudi mga higala. Apil na po sa kagubot karon sa Middle East. Amping mo diha, ha? Sa ito mga OFW diha sa Middle East karon labi na gina Saudi Arabia, mga higala. At
balita mga kaigsoonan sa tuang mga balita karoning Biyernes sa kabuntagon magkahigala. Arita mga kaigsoonan sa tuang mga balita sa international magsugod mga kaigsoonan. At usugdan magkahigala diri sa international news mga kaigsoonan kundi matod pa US gi palapdan aga visa restrictions batok sa mga opisyal sa Palestine mga higala. Gipalapdan sa Estados Unidos ang visa restrictions batok sa pipila ka mga opisyal sa Palestinian Authority o Palestine Liberation Organization sa United Nations General Assembly dito sa New York mga higala. Tungod din ini dili makasulod sa US or dili makasulod sa US si Palestinian President Mahmoud Abbas sa aron da personal kamutambong sa UN General Assembly. Matod sa US State Department may kalabutan kini sa mga aksyon sa Palestinian Authority kabahin sa ilahang paglali sa Israel. Gilauman sa or gilauman nga si Abbas buhatag na lang sa iyang mensahe sa UN pinaagi sa lamang sa usa ka video mga higala. Ako to mga kingsunan at mga balita sa international mga higala atong oras sa DYPS Vito Radio mga kingsunan alas 8:30 na sa kabuntagon. At ang paghihigala karon sa tuwag niya, greetings mga higala des munisipyo, no? Ay pagpaminag, may buntag karon sa tuwag batanon nga mayor mga higala. Eh, madasigol mga higala sa pagparikamot, mga kalambuan ng atuang galungsod, dugang pagpalambo mga higala, pagsumpay sa mga kalambuan, nasugdan siyang gamahan din sa tuwag kapinalang galungsod stuburan. Huh? Nasugdan mga kalambuan ni former Mayor Aljon Diamante, ipadayon mga higala, gisumpayan, kinistong batanon ug aktibo, very humble atong mayor, Mayor Cidy Diamante mga higala. Pagpaminaw ni mo diha, Mayor, no? Cidy Diamante, kay bag-ula na inuuli mga higala dito sa Nasod, China, mga kingsunan. Kalabot mga higala sa dugang pag-paila mga higala sa international market. Hiling ato ang garbos lungsod tuburan mga higala kinin tuburan coffee. Hiling lang mga kingsunan kinin itong kaugalingong produk po ito may itong gi... kuan dito maghigala no gi atong gi expose dito sa international market or international mga investors maghigala lakit na usab ang kalambuan turismo ning ato galungsod. Daghang kay salamat no? Sa inyo makunayon nga pagpaligon no? Sa kalambuan sa lungsod Stuburan. Mayor Cidy Diamante, former Mayor Aljon Diamante, and of course pinagis na kong pagsuporta ni Vice Mayor Danny Diamante maghigala. Pagpaminaw na karos munisipyo mga kaigsunan, no? Samta mga kaigsunan, padayon ta maghigala dalita karos balita sa nasyonal. Arita maghigala sa balita sa nasyonal, matod pa mga kaigsunan, Senado misuporta sa desisyon ni Alex Iala sa ASEAN or sa Asian Games mga kaigsunan. Misuporta ang Senado sa desisyon ni Alex Iala na mo-representar ang Pilipinas sa 2026 Asian Games dito sa Nasod sa Japan. Bisan na posibleng ma-sanction tungod sa pag-skip sa mandatory WTA 1000 China Open. Tumong sa or tumong ni Iala makadaog o gold medal o mapaligon ang iyahang kampanya alang sa 2028 Los Angeles Olympics. Nangayo og exemption ang pilta og WTA or ang pilta dito sa WTA alang sa or alang kag Iala samtang gisportahan kini ni Senador Bongo Mangaigson. Si Iala mao ang pinakataas og ranking nga Filipina tennis player na naa karon sa number 18 sa tibuok Pilipinas mga kaigsoonan. Usa sa mga garbo na to ang nasod mga kaigsoonan kining batan-on og sikat mga higala nanguna mga higala sa tibuok kalibutan nga tennis player. Si Alex Iala mga kaigsoonan naghatag og dungog usab sa tuang nasod mga kaigsoonan. Grabe ning Pinoy no. Di bintahan mga kaigsoonan. Nag-asa mga higala ibutang mga higala no. So,
Manny Pacquiao ni adto mga kaigsoon na, no? So, natas boxing mga higala, hatag po mga higala, o dako kang garbos to ang nasod. Tulag bisikat ang nasod sa Pilipinas, mga higala, sports mga kaigsoon na, gumikan ang mga tauhan. Yan to mga higala, Manny Pacquiao. Karoon na sa mga higala, Alex Iyalas, natas tinis mga kaigsoon na. Naila ang ato ang nasod sa Bukalibutan. Sa sports mga higala niya, karoon. Unsa ni mga higala no na ila na mga higala sa unsa ni grabe ka kurap mga kaigsuonan nga nasod pud mga higala no so paita ana nga ato lang iampo mga kaigsuonan nga matigayon mga higala tang mga Pilipino luyos kapaiting kasinatian karon sa ato ang pagilabuhi dinhi sa ato ang nasod mga igsoon. 17 minutos man makalabay ang alas 8 sa kabuntagon mga higala. Padayon ta mga kaigsoonan, karon sa mga balita mga kaigsoonan, diri karon sa balita sa probinsya sa Sugbo mga higala. Cebu mga kaigsoonan, gipakita ang investment opportunities dito sa nasod sa China. Gipakita ni Cebu Gobernador Pamela Pambarikwatro ang mga oportunidad sa pagpamuhunan sa Sugbo atol sa China Asian Expo 2026 dito sa Nanning China. Pasiugda niya ang Cebu isip pa estratehikong lugar alang sa negosyo tungod sa maayong infrastruktura, konektibidad ug hanas nga mga trabahante. Gi-presentar usab ang tulo ka mga property sa probinsya sa Sugbo nga mahimong ga palambuon uban sa private sector mga higala. Matod di or matod sa gobernadora ang tumungga mao ang pagdani og mga investors nga makapamugna or makamugna og trabaho og oportunidad alang sa mga Sugboanon mga kaigsoonan. Kato mga higala mga balita karos probinsya sa Sugbo, no? 18 minutos naman makalabay ang alas 8 kabuntagon mga higala ang atong oras karon sa DYPS sa Bito Radio mga kaigsoonan. Paske mga higala mo dahil na rin oras mga kaigsoonan mo ng atong panimpaspasan at ang atong mga balita mga higala rin magkasibog na rin sa ito ang hisgutanan sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan. O niya, manaman ta sa balita sa kalambuan sa probinsya mga higala. Muliso po ta mga kaigsoonan, dres balita sa kalambuan ni katuang galungsod mga kaigsoonan po na ikong giingon karon mga higala. Mas di pa mga higala to sa igrit mga kaigsoonan diha karon sa Barangay 5 na karon nagpabidaw or kamakaroon sa diha sa Punta mga higala beach, no? Public beach si Kuya Konsyal Eugenio Eugene Arrigo mga higala ang tuang SLP mga kaigsoonan ang kaabag no ni former Mayor Aljon Diamante, Mayor Cindy Diamante mga higala. Yes, pagpalambo aning gabaong programa sa DSWD Sustainable Livelihood Program mga higala. Siya man mga kaigsoonan po, no? Nag-abag po aning mga higala sa itong mga konsyal. Kay siya man iyahaman aning komitiba ang social welfare mga higala. Konsyal Hinyo Arrigo, daghang salamat sa padayon mong pagsuporta. Pag-agak sa mga tumurano, labi na gyos pagpakatilaw sa programa sa SLP. Hantod sa imong katapusan termino, imong ipakita, no? Kapatidod-anon sa mong pagservisyo ng mga tumurano. Salamat pag-usap do diha og way pagpaminaw Konsyal Eugenio Arrigo. Ingon man mga kaigsoonan di across Tuburan 360 no. Paminaw mga higala sa dog nagtan-aw sa Facebook Live si former Tuburan Mayor Aljon Diamante. Oy founder pud mga higala adig bag-ong konsepto nato sa SLP mga higala nga gihimong sumbanan no sa tibuok mga higala nasod no. Kay daghan na mga lungsod sa tibuok nasod mga higala nag-benchmark o gustong mukaton mga higala giunsa na ito pag-implementar giunsa na ito mga higala pagpaduma ng atos mga tuburanon ng mga nagpakatilaw ng SLP giunsa na ito mga higala nga nahimong very effective mga higala sa pagtubag sa kalisod sa mga tuburanon mga igsoon. Ay, di hinuntanan mga higala ba't daghan na ni sila mga kaigsoonan karong nagpakatilaw sa SLP mga higala nga nagbalambuon. Di man tuuntanan po nagbalambuon mga higala ba't mostly mga kaigsoonan ni subay og ning tuman mga higala sa mga pamagi himo yung successful na karon mga higala mga kaigsoonan. 21 minutos nang nakalabay sa alas 8 sa kabutagon. Alita mga higala sa dugay mga balita sa kalambuan niya itong galungsod.
Lungsod sa Tuburan, miapil sa China ASEAN Expo 2026 dito sa Lasod sa China. Ang lungsod sa Tuburan, miapil sa Philippine Delegation o sa probinsya sa Cebu atol sa China ASEAN Expo 2026. Nagipahigayon dito sa Nanning, China ni atong September 17 to 2026. Gipresentahan or girepresentahan ang Tuburan ni Tuburan da Mayor Christian da Mayor Siri Javante Menghegala. Kauban si Cebu Governor Pamela Baricuatro o kauban pang mga delegado sa Pilipinas. Ang gamaong expo na himong oportunidad aron ipakita o mapaila sa international market ang mga lokal nga produkto, turismo o oportunidad sa pagpamuhunan. Usa sa gipasiugda sa Tuburan mao ang Tuburan Coffee mga higala, ang lokal o organic nga kape sa lungsod nga nagipakita gato sa international visitors, negosyante o mga potensyal nga mga business partners mga higala. Pinaagi sa maong China ASEAN Expo 2026, gilauman nga mas sa mapaligon sa Tuburan ang mga international linkages o mas mapaila sa mas lapad nga merkado ang Tuburan Coffee o uban pang mga lokal nga produkto ning ato ang lungsod mga higala. Kato mga kinsunan, ang balita sa kalamuan ng ato ang lungsod mga higala ning ato ang pinalanggang Tuburan mga igsoon. Atong oras mga higala, 23 minutos nang nakalabay sa alas 8 sa kabuntagon mga kaigsoonan. Arita mga higala, dugang mga balita karon sa kalabuan nito galungsod apan sa dipa mga higala. Ato sang igrit o maing pagpaminaw, may buntag karon ngadto ni Sir Joseph de Gracia Aspi diha karon sa Aspi Lights and Sounds. Diha sa Barangay Caridad, Tuburan, Cebu, the home of Aspi Lights and Sounds. The pride of Tuburan mga higala. Ay pagpaminaw may buntag usab karon diha ni Kapitan Idol Dexter Clarity das Mildix sa Eteri mga higala. Ay pagpaminaw may buntag karon no. Ay yung hangga papinanggaon labaw sa tanan mga higala nakigbisog pagpukan sa malnutrisyon diha sa Barangay Kugon na Kapitan Idol Dexter Clarity lagi siya feeding program atak adlong Sabado. Ugma Sabado na sad mga higala no. Padayon sa Gyapon mga kaigsoonan ang maong feeding program ni Kapitan Idol Dexter Clarite nagtanyag mga higala sa Hibi Meal o Lamian Nutritious Foods mga higala. Ay pagpaminag may muntang usap karon ni Doc Idol Garner Verano siya veterinary clinic mga higala diha karon sa Barangay 5. Monig may pagpaminaw karon ni Doc Idol Garner Verano o gingon man ni Ma'am Vicky Verano. At ang maghigalas dugang kalambuan ng ato galungsod, bagabalita, maghigala, Tuburan na apil sa mga nakadawat o 15.3 million pesos na sand ng SLP Seed Capital Fund, maghigala. Ipahinom naman ni Tuburan Mayor Christian Daniel C. D. Javante ang mga bagong natukod nga asosasyon ng ampingan o gamiton sa hustong pagi ang ilang nadawat nga grant o magpabiling transparent sa tanang transaksyon. Giday kusab sa mayor ang iyahang paglaom nga mulambo o mulungtad ang mga asosasyon sa umabot nga mga tuig samtang ihanggi pasalamatan ang DSWD o sa Sustainable Livelihood Program o SLP nga mga grant o oportunidad nga gihatag sa komunidad. Napinag yun din sa tuwang lungsod sa Tuburan. Sa pinakabago nga payout, mukabat nga to sa 15.3 milyones ka pesos nga Seed Capital Fund ang gagiapod-apod sa 500 G's ka mga beneficiaryo nga gilangkuban sa 17 ka SLP associations sa Asturias, Balamban ug Tuburan. Tumong sa maongga programa, hatagan ug kuhunan ug oportunidad ang mga beneficiaryo aron na makasugod ug makapalambo sa ilahang panginabuhian. Katong mga higala, mga balita sa kalambuan, katong galungsod, mga higala. Good news, mga higala, sa mga beneficiaryos is LP. Katong mga bagong natukod, mga higala. Okay, sigun pa sa ito ang pagkighinabi, mga higala, former Mayor Aljon Javante. Ako sa ito live interview, atong himo niya, mga higala. Ito nakalabay simana, may aging Lunes. Kaya
Bag-ong mga natukod nga asosasyon, palikamutan gid lang maghigala nga matagaan sa dugpuhunan. Git na ni ang Alpha Kaparo maghigala. Oy mga brad, may pagpaminaw, may buntag ninyo diha mga brad. Yahaya sa tuwang nga kwarik, ayuha ganinyo mga brad. Eh, pagdaan, okay. Lako kayo ni siya o sa pahimuslan, no? Di lang ninyo. Lakit na sa inyo hanggang tagsa-tagsa kapamilya. Huwag ipanikamutan sa dila sa LGU Tumuran nga hastapod ang tao gamapi mga higala. Ilang maseminar o ilang mahatagan mga kigsunan o seed capital fund. Mga tol! Mga tol po mga higala, no? Yiringa akrog to gama. Nailhan ko din ni Anto nga grabe karibal mga higala sa mga gubot-gubot, no? Bagkaron mga kigsunan din ito ang lungsod mga higsun. Nindot mga higala kay mayong pagkapasunod sa tuag leader ni sa tuag lungsod mga higala. Nagkahiusa mga kaigsunan alas pagtabang sa komunidad. Ang tinud-anay nga tumong og tuyo sa usa ka fraternity mga higala. Usa ka kapudungan mga kaigsunan nga ang paghatag og serbisyo. Naghimo grupo aron mo serbisyo sa komunidad. Ila na gyud ang nahimo diri sa tuag lungsod. Mga brad og mga tol, daghang salamat usab sa inyo ang makanunayon. Ang pagsuporta sa kalambuan sa lungsod sa Tumuran. Apil mga higala na sabdi sila sa sunod ga kinini ang ceremonial turnover unya mga higala sa mga cheque mga higala sa seed capital fund sa SLP mga higala. Okay mga kigsunan, padayon ta mga higala. Arita mga higala sa mga balita sa kalambuan sa Gyapon mga kigsunan. Arita sa habig sa mga kabatanunan. For its club mga higala, may apil sa gulayan sa bayan sa barangay Karidad mga higala. Aktibong miapil ang mga kabatanunan sa 4-H Club sa mga kalihukan. Nga nagkanayon or matod pa maghigala gulayan ng bayan o GSB sa Barangay Karidad dito sa Barangay Karidad, Tumuran, Cebu. Miapil ang mga miyembro sa nagkalain-laing praktikal nga buluhaton sa pag-panguma maghigala. Sama sa pag-andam o potting soil maghigala, pag-carbonize sa rice hull, pag-pricking sa mga similya, pagbutang o fermented plant juice, pag-balhin sa mga tanom sa paso maghigala o paglimpyo sa lugar o sa umahan. Dumong sa maong kalihukan nga mahasa ang kahibalo o kahanas sa mga kabatanunan sa agrikultura o pag-atiman sa tanom o pagserbisyo sa komunidad. Pinaagi niini gidasig ang kabatanunan gamahimong ga-aktibong kabahin sa pagpalambo sa agrikultura o komunidad alang sa mas maayong kaugmaon mga igsoon. Kadindot mga higalas mong mga balita karon mga kaigsuna, no? Nindot mga higala kay kada na ang daghan na ang inunta na kabinipisyo mga higala aning mga programa karon sa tuaga lungsod. Well, hinon, you know, sa bang mga lungsod mga higala naan naman ang mga programa nga mapahimuslas mga tao, but siguro ni former Mayor Aljon Diamante nga lahi mga higala ning serbisyo nga mas gi-extend, no? Mas imo pang mapatasan ang expectations sa imo ang mga constituente mga higala. So inana mga higala ka unique mga kaigsunan, inana kalahi ang ato ang lungsod mga higala. Ang usa ka kini ang serbisyo nga gilauman sa katawhan mga higala sa matag lungsod mga kaigsunan dinhi sa ato mga higala sa Tumuran, mas gipalapdan og mas gipalabuan pa ni former Mayor Aljon Diamante, Mayor Cindy Diamante o ni Vice Mayor Danny Diamante mga igsoon. Arita magkahigala karon, no? Arita mo sibog na tasong mga isgutanan. Kay danay 30 minutos mga higala nang nakalabay sa alas 8 kabuntagon. Ha? Dali ara maghigala ng hinunga mga kaigsoonan sa ato ang oras maghigala diri sa Tolumano na ito matag-adlaw maghigala or Lunes, Santos, Birnes, Lisbiti, Rijo. Ha? Ako lagi pahibaw nga tos uban nga wapag yun pahibaw maghigala pero sayod ko sa Tibok Tumuran mga kaigsoonan. Nasuhito na yun sila aning atong oras, no? Nasuhito na yun kasagaran maghigala pero siguro doon ay mga bagong nagpaminaw. Ha? Labi na yun tong dili taga-Tumuran kay kining atong Sibya mga higala. Tuo taning, tuong uban nga kining Bitirijo, diri ra kuno sa Tumuran mga higala.
Ha? Nakapokus ning atong programa mang higala diri sa tuboran unya mohisgot tas laing mga lungsod, but ang frequency ug ang labay ani mga higalang ato ang tulumanon or ato ang signal diri sa radio mga higala di ni mabasta-basta. Di ni maasi-asi mga kaigsuonan kay perting taas ang labyog ani dunay 5,000 golden watts mga higalang labyog or labay ani mga igsuon. Ha? Samot na gid mga higala ng tower na may sitiyog, itungtong na gina ditos bungtod niya puhon ditos kalangahan. Kaya perti na gyud kusuga na mga higala hasta na ang eastern part sa Cebu, ha? Mas mutinaw pa dito mga higala. Hinoon, doon na may mga parte dito nga medyo karas, no? Kay gumikan anang bungtod diha mga higala sa kalangahan or diha mga higala sa Cubs Catmon, kanang labi na gid sa Kapayas, Mount Kapayas, mga higala. Usana, mga higala sa... Usana sa mga nakasabod, mga higala sa signal na ito, Dres Viterijo. Ha? Kay ang kinimugong FM, mga higala, di mini para sa EM. No? Ang EM kay mo kamang man ito, mga higala, sa kabungturan, mga kiksulan. Kining FM, mura mo nag-signal sa Wi-Fi? Ha? Ang dawat, ano mga higala, mura nag-signal sa Wi-Fi nga kanang gitawag nila o kanang na abang P2P, mga higala. Dawat-dawat mga igsuon nga inyong antenas radyo malihan ginas bungtod mga higalan taas kayo nya ang kuan ana dito ang ato ang frequency mga higala malihan gina. Now karas gyud mga igsuonan ang signal mga higala. Mo na gipaningkamutan karon Engineer Fernando Mangubat Jr. og diha sa CTO Tuboran Campus mga higala diha ni ato ang director diha ni Ma'am Carla Abakita or doktora. Orit, dito doktora naman. Doktor, mga higala. Lahit ning doctor of education, mga higala, o kining doktora. Ha? Kining medical doctor, mga higala. Lahit. No, doon ay doctor of education, mga higala. Doctor Carla Yap Abakita, mga higala, da sitio. Pinagis lang pagpaningkamot, unya, mga kegsulag, batungtong na ng tower, itos bungtod, mga higala, itos kalangahan, na pertinag yung kusugag labyog, tinaw na kita hangtod, pa itos dakbayan sa sugbo, mga higsulag. Muna nga, nakapokus man toon ang atong hisgutan ng dislungsos tuburan, but ang mga nag-atang na ito, mga higala, ha? Tibuok mga kaigsuon ng Western Visayas, mga higala, apil na ditong Negros Island Region, mga igsuon, o ubang parte, mga higala, sa Region 6, mga kaigsuonan. Or, ha? Tayo pa. O, Region 6 or Region 8, mga higala. Kay, kinigong Visayas, mga higala, gilangkuban ni sa Region 6, Region 7, ha? O ang Region 8 o kining gitawag o bag-o mga higalang Negros Island Region kung NIR mga higala. Ha? So dito mga higala padung sa Bacolod, no, diha sa isla sa Negros mga higala, diha sa Gihulngan, diri sa Escalante, ha? Diha mga higala sa Tubuso, ha? Kusog tinaw kita da. Pero daghang kay nagpaminaw na to diha mga kaigsuon nato sa Tubuso. Ha? Labi na gid diha mga tapang family diha mga kasangkayan or pamilya mga higala ni PO First Irwin Tapang sa Philippine Coast Guard mga higala. Now, arita mga higala may maghisgot mga kaigsuonan sa ding mga butang nakapahatag o garbo ning atong lungsod mga igsuon. No, kay atong gisgutan mga higala nga ang ato ang tuburan coffee karon mga igsuon. Mas gipalapdan nilang former Mayor Aljon Diamante og ni Mayor Sidney Diamante mga higala ug Vice Mayor Danny Diamante. Ha, gipalapdan nila hangtod na dito sa international market mga igsuon. Now, nantong nakalabay ang pizza sa city mga higala. Ah, dito gyud mga igsuon, gida mga higala gi-introduce mga higala. Ha? Ang Tuburan Coffee mga kaigsuonan ngadto sa mga insik mga higala dito sa Naning, China. Gawas sa mga tourist destinations, ha? Gawas sa mga potentialities, mga higala sa negosyo, dinhi sa probinsya sa Sugbo, mga higala, gipaila dito sa nasod sa China, particularmente dito sa Daning China, mga higala. Giapil mga kaigsuonan, pagpaila dito mga kaigsuonan ang atuang kaugalingon, ha? Natong produkto dinhi sa atuang lungsod sa Tuburan, our special on homegrown organic coffee mga higala nga mo ang Tuburan Coffee. Ipaila mga higala ni Gubpam Bariquatro og ni Mayor Sidney Diamante mga higala dito sa Naning, China. Ah, diba?
Spoko ni muna mga kaigsoonan. Mingon sila nga, kinis Jeril ba, mag-isgot ka na ng tubulan kopi, unsa mag-inig. Alang, ha? FYI, for your information, sa katong wa pa masayod. Or nasayod na pan... Di manggit po daghan kayo manghigala nga medyo masakitan anig unsay developments or accomplishments sa ito manghigala ni ato ang lungsod. But mostly manghigala sa kinatibok ang lungsod sa tuburan labi na ginato das mga nakatagamtang sinod anang servisyos mga jamante manghigala das ibabaw. Ha? Dako kay kalipay o dako kay paghangop ni ini manghigala. Alang sa wapa masayod mga kaigsunan nga nga ito ang tuburan kopi manghigala. Ha? Giila? Gikan sa pila ka tuig makuting pagpanuki-duki mga higala sa mga eksperto. Iila na ta karon mga higala nga tinud-anay mga higala, ha? Certified nga organic coffee mga igsoon. Sa ato pa mga higala, gi-certify ta mga higala nga organic mga igsoon. Doon may mingon nga uban nga organic ni. Ha? Kay mingon nga nganong organic man, mingon ka nga organic nang imuhang tanom, butan nato saging baron. Ron. Okay, ako ang umadri, ako mga tanom dari, gamit ni sa organic nga pagpanguma. Oh, maingon ta nga, sige, nganong organic, nganong kaingon man ka? Siya, wa man kumugamit o sintetik nga mga kinini ang fertilizers. Now, di padiha kutob mga higala. Ha? Ang pag-certify as organic ang imuhang usaka produkto o usaka bunga o usaka tanom mga ison. Ha? Unsa may basihan mga higala nga ma-certified yun nga organic. Uy, dunay mga ahinsya sa gobyerno mga higala. Gani, dunay mga ahinsya po. Ha? Dito sa gawas nasod mga higala nga mo, kuan yun, no? Mo'y mususi mga higala. Ha? Mo'y mo, mga eksperto yun mga higala nga sud sa pila katuig mga higala ang process ni mo as organic. Kaya di man namin nga. Ah, nagtanom karon abig kay, imo nang yabunuhan di haga manure mga higala or kinini ang mga ha? Kana bang tais kabayo, ana tais baka mga higala mo minay ato ang kuha, no? Ha, gamiton nga organic ni ato mga higala. Di na magpasabot nga organic na mga higsoon kay wam takibaw. Og ang seedlings mga higala gikan sa seedlings ha? Ha? Ang seedlings or imong liso mga higala. Klaro jud ka na nga organic na mga higala. Kay ang kana ra bang ipamaligya karon mga higsoon na mga liso des agribit. Gi pang-preserve na ra mga higala. So sa ato pa mga kigsunan, nga nung wa na madunot, wa na madaot ng mga seeds or liso diha sa mga agribit, tungod na sa chemicals mga higala. Ah? Sa ato pa mga kigsunan, liso palangdaan is gikwa na siya mga higala. Doon na siya sagol nga chemical kaya gipreserve siya mga higala. So inala kakuti mga kigsunan. Ha? Pag-certify mga higala as organic sa imong usa ka produkto. Now, ang tuburan coffee mga higala, di mo minus 5 katuig mga kaigsuunan ang ato ang gihimo. Ha? Nga mga pamaagis pagpanguma nga natural. Gamit ang natural farming or organic farming mga igsuon. Monay, ha? Nakapa-certify na ito mga higala as organic coffee mga kaigsuunan kining tuburan coffee. Oo. Ano mga igsuon, ha? So, di basta-basta na yung mga higala nga maingon ta, mo, kwan din ta, mo, singala na, mo, kinini, abang, angkon din ta mga higala. Mo claim din ta nga organic ang atong produkto kung dili mag-agi sa makuti mga higalang pagpanuki-duki sa mga eksperto. O it takes years mga higala. Ha? It takes years mga kaigsunan ang pag, kwan ana, no? Pag-certify ana mga higala nga organic kid ana, no? Subalik ta mga kaigsunan dito sa Naning China. Dili Naning mga higala, Naning giskuila. Dili pod Naning nga toto mga igsuon. Ha? Lai man tos Naning nga toto mga higala kay mo man tos silingan dito sa barangay dos. May pagpaminaw niyo da no ido to, pundi kalbo og nang Naning, no? Naning China mga higala, dili Naning toto. Naning China mga higala, sus, gipaila mga kaigsuunan ni Gupang Bari 4. Gipanghambog o apil mga higala dito in town ang atong tuburuan kopi mga igsuon. Ya, di tama pa si Garbo, ana mga higala. Garbo, gani kayo, ang atong gobernadora mga kaigsuunan, ha? Nga sa kadaghan mga higala, ang kapi mga higala dito sa Luzon mga kaigsuunan o nganong kinig yung tuburuan kopi mga higala. Ay, noon, wala naman dito sa Tupar sa Cebu Province mga higala. But, muna gina,
Dili man lang ang probinsya sa Sugbo mga higala mo atong gida mga kaigsoonan dito kundi ang tibuok nasod nato mga higala bisan pa mga kaigsoonan og Sigugpam mutuan dito mga higala. Eh unsa bray na Sigugpam di na Pinay ha Pilipina man na mga higala no? So muna ngano gyud mga kaigsoonan nga tuburan kufi mga higala og sa kadaghang delikasi sa Sugbo mga higala ngano di man katong ampaw skarkar mga higala mo gida ha. Ngano di man katong ampaw skarkar mga higala mo gida Sigugpam mga kaigsoonan or di ba ka ang kana na ang Titay's Roskilios mga igsoon. Kini ba mga higalang titays, mga higalang, mag-iar manis, pamilyang Prasco, no? Nya! Hala, ato nang labayang adlaw mga kaigsoonan ba? Nahibuong naman ko mga kaigsoonan, nga na-appeal man din team Prasco, mga higalang pagpanghatag og lugaw. Panghatag og lugaw, mga higalang, din istuburan ko nga nung naabot man din third district. Oy, ko nga, di ba kahani pagpaila na mga higala? Ha? Pagpaila na mga kaigsoonan sa tibuok probinsya sa Sugbo, pagdagan siguro niya gobernador mga Ikson, pero ako, oy, kung mudagan si Kung Sani Lagon mga Ikson, anto ko. Ha? Kasi Kung Sani Lagon mga Higala, uy, di ba basta-basta mga Kaigsoonan, no? O koneksyon po mga Higala dito sa Kauluhan. Unya, mas may maganda mga Kaigsoonan ng resourceful daan mga Higala ang mahimo na itong leader. Doon ay igong bagag bulsa ba mga higala? Dili bagag naong mga kaigsoonan ha? Baga o bulsa mga higala. Mas maigin ang baga o bulsa daan ang mga tungdana sa ito ang probinsya mga kaigsoonan. No? Kay doon na day makuot mga higala at panginhanglas mga tao. O ang importante sa tanan, maluoy sa mga kabos. Ha? Mama na, niya kinis Kung Sani Lagon o si Mayor Aljon Jabanti. Magkumpari mga higala, magkuya pag yun sa Eagles mga kaigsoonan, unya labaw sa tanan mga higala, pariha nga nagikan sa kalisod o kapubri mga higala. No? Mo man ang importante mga kaigsoonan, mag-unsa man ang mga higala, mayon ka nga, ah, datua na ni kuano, ha? Nindot ning ato ang kuan, kay dato, kayo niya, di maluoy pubri mga igsoon. Di gani hapit kakuot mga higala, di hagdun ay panginhanglan noon, pang... Di man sa ingon hanga, mingon ta nga, ah, magsalig lang sa day kag pangayo. Dili, oy. Ang ato ang mga higala na arabagin, sus, nakinaiyan arabagin nato ni mga Pilipino, labi na kita mga pubri kayo, mga igsoon. Nya, sayod kita mga higala, di ba yagin, di ba yagin kaigo mga higala, ha? Kailang mga ayuda diha sa gobyerno, like, mingon ta, ah, sakit ko ron, magpa-inject ko ka ng kuhan, kay, lain ko lawas, natunok, rabag kong lansap, pa-inject kong titanos, huwag ko ka pa-inject, sus, di, kaigo mga higala, kung anha alas AX mga itong saligan. No? Muna nga, usay, notay duol-duolon mga higala. May lag ka ng simple lang nga sakit mga igsoon. Kanarong nga gipang operahan mga igsoon. Diba? Mingon din ta, duol ta sa ako Bisaya. Duol ta ni Kung Dapni. Duol ta ni Kung Sani. Oh. Mas mayo gito mga higala nga doon ay kung ano. Samo tagyag maato ka ni Mayor Aljon mga igsoon. Nya, mao naman ni ilang kinaiya sukat pa ni Adto mga kaigsoonan. Kay ang kinaiya mga higala, kinaiya naging kuno na staw. Di naging kuno na mo sa mga higala. Kung manghihatagon ka, oh, it doesn't matter mga higala. Nga mo share ka kay ang imuhang nasa mong mindset nga. Sige lang, sige kong hatag kay dagham sang grasya mo abot mga igsoon. Ha? Sumuna mga higala, mas maayo yun mga, para na ako, mas maayo si Kung Sani. Ha? Kada kong tagaan, tugutan sa kahigayunan mga higala. No? Ngas Kung Sani mga higala, kay kining ato panahom ra man nato mga higala takibaw unsay plano ni Kung Sani pud mga higala sa ako Bisaya partilis kay katapusan na lang pud ni ara baron nga termino kay mupuli ra ba mga higala sa ako Bisaya partilis pagka kinini aba mga higalang representative sa bayan ani kanini ang yes representative mga higala sa ako Bisaya si Board Lawrence man mga higala ato ang kanhi konsyal diri sa ato ang lungsod niya moy kasamtangan karong bukal mga higala or kinili ang board members tercero distrito. Now, si Kung Sani, be, o kamo mo'y taga-tuburan, o kamo mo'y mga sugbuanon, di ka mukhang pakangutana, sa inyuhang huna-huna, nga, last term naman si Kung Sani, unsa kay ihang sunod, sudlan, ha, nga posisyon sa pagservisyo sa katawhan. Makaingon kita, kung mag-gobernador, suporta kita mga sugbuanon, kitang mga Bisaya, ha, kay tibuok probinsya Sugbo mga higala nakapahimo sa bayagan pod mga kaigsoonan ha
sa kinini ang higalang ako Bisaya, how much more ang mahimo ng gobernador mga higala makapukos mga kaigsunan na natong mga Subuanon? Well, kanang atong hisgutan mga higala, that's hisgutan na mga higala kaya nagsugda na to, tulaging ng hatag lugaw at rejuk prasko mga kaigsunan. Patilaw og lugaw mga kaigsunan, naghanang, nangawat og lugaw. Eh, kala ko, grabing mahala na ginisbugas ni sa... panahon na kay Jesus ang mga uban na itong mga kisip pero alam eh saan nilugaw po yung usahay kinaanad mapunta yun mga Pilipino nga usahay pawa sila mga higala ba himas mo ka ng lugaw mga higala no? Ang sigutan ta na mga higala kay abotag ito din Team Prasco oo sagaran makita na yung Team Prasco dito naman sa Quinto Distrito Pip District mga higala nga abot mas third district no? Nasagaran makita na nato diha sa Lilua no diha sa Carmen Katmon sugod ni yes mga kapil pa sugod no, no? Sugod manghigala mo ikatapusan nga lungsod sa 5th district manghigala ha ngadto na mga kaigsuonan sa kidini ang Danau no so naabot diri manghigala hibong lagi ko sa amin Team Prasco naabot diri tuburan naman eh ko ayay di baka di pagpaila na ha. Pero lagi na, no? Di ta maghisgot anak kay layo pa man kay itong mga kigsun na pagita kibaw unsay kuan ang kuan ba? Unsay kana na ang sketch mga higala, ha? Or path mga higala sa umabot nga gubernatorial race mga igsoon. Pero para na ko kung mo tumong ning ako ang panahon mga kigsunan kung mahitabo gyud nga mudagan si kung sani oy kita ang taga-tuburan nganong di ko ta mo suporta o kita ang mga Subuanon mga higala ta mo suporta ni kung sani mga higala nga og maggobernador siya way bahid sa bisag unsang anomalya di ba nya suod kay ni former mayor adjunct kay kini manggong mga tao mga higala nga serbisyo mo gitutukan mga kigsunan magkasinabot gyud ni kung ang mga tao gyud mga higala mo ilahang tinud-anay nga gihuna-huna mga kigsunan magkasinabot gyud ni sila. Former Mayor Aljon Diamante, dari sa tuburan mga higala, huwag ilaing tumong og toyo sa pagservisyo niya dari mga higala. Pagtabang sa mga tuburanon. Ha? Servisyo, dili, negosyo mga higala. Kana? No? Si kung sanay mga higala, huwag bahid mga higala sa, may naaday mo yung issue na lunggan kung sanay. Naingon, day mo nga, bisag nagbaha mga higala sa Liluan, naabot dito sa, naabot dito diin to mga higalang nasura. Ha? Kinsa may na-issue ano mga igsoon? Kadungog mo, ay ginayon nyo kalimti. Ha? Kanang mga opisyal, mga higala nga, luyo sa kapait mga kaigsoonan si ihang mga constituente, ito ano nun mga higala naglulinghayo sa lang nasod? O, di ba? Si kung sanay mga higala na aanda mong taga na ang ako Bisaya party list mga kaigsoonan na, ha? Nagtabang sa makanunayon sa mga Subuanon mga higala. Ha? In terms of medical assistance, uban pa na diha mga higala, no? Di ba? Oh, muna, no nga, pero layo palagi in town to. 2028 pagunta ng higala. Ha? Nya, 2026 pagunta ro, no? Naumuliso ta mga kaigsoonan. Ari sa tayo kay, ato to mga higala bang nahisgutan, no? Diin mata nagsugod ato mga higala. Gikan sa, ay, naghisgut as tuburan ko, pwede mga igsoon, ay. Ha? Dito sa China mga higala. Muna, no? Nga, nalipay ta nga nagtanaw mga kaigsoonan sa balita, no? Nalipay ta mga higala nagsudong sa ato ang mga kadagkuan sa probinsya sa Sugbo og dinis lungsod sa tuburan nga tuah sa laing nasod mga higala. Nagdala sa tuangan mga igsuon. Ha? Wa ko di ingon nga tu ara dito si Kihor mga higala. Ha? Ina dito si Kihor mga kigsunan nila ni Mayor Roslyn Asok mga higala tu dito daghang sa kigsilhig. Bitaw dito sa Maria si Kihor, pag-adto namang former Mayor Aljon Diamante dito ni Adto, nabisita may ilang Mayor Roslyn Asok. Sus, gitagaan, magtukin, maghigalak, hibaw mo kunsa. Diri sa ito, kung sa tukin na ito dito, buran kopi mo, ipabaw na ito sa ito ang lungsod, ato ang mga kadagkuan. Pero dito silang Mayor Roslyn Asok, maghigala, ang gipada dito mga kaigsuunan, silhig. Uy, silhig ka na, uy. Lagi ang tukin, di ginaingon nga, bot-bot, di naingon nga, tumo-tumo, ha? Silhig mga higala nga nindot kayong pagka. Kana bang, mura ba ka ng, dili, ingon nga silhig, yun nga silhig, nga kana na ang tukog nga kwan. Mura nang silhig tukog siya nga gamay, nga kanang gigipurma siya, murag silhig ba mga higala? No? O niya, gamay ragot nga pwede ni mong i-decorate, ibutang ni mo diha sa imuhang lamisa mga kaigsuunan.
no? Tukin ba kanang tukin, no? Ganang ug ato tag lugar niya, pasalamatan ta sa pagbisita to tagaan tag unsay mga nailhan sa ilang lugar. Nya ang Maria si Kihor, sigon pa ni Mio Roslyn Asog mingala dagan ko no ditoy. Dagan ko no mga kiksunan ningon matod pa nya. Sayod banginta mga Bisaya nga kanang si Kihor manghigala mao gina, ha? Daghang abat ug daghang kinini ang mamamarang mo na nailhan sa si Kihor manghigala. Pero that's a superstitious belief mga higara. Ha? Superstitious belief kay hantod karon pagkaigsoonan sa kong ka edad karon wa gyud ko kita mga higalang tawo nga nagtangag og tawo mga higala or kaning abat mga kaigsoonan nga nagtangag og tawo. Kadugay na mo silingan atong anhing liliongo mga kaigsoonan hingalang liliongo mo kadungog atong mga higala nagtangag tug bisag banok lang diha mga igsoon. Ha? So that's superstitious belief. Mao na mga higala no nga sa pagbisita nato dito mga kaigsoonan si Kihor. Ah, mo na, no? So, malisot.

9.1, nya 90.1 pun mahigala. Nya katong akong mga amigo nga moingon sa sila nga labi na gyud akong uyuan dito sa Kabuylan si Chu Edito nga Arnais. Moingon na si Edito nya usahom na akong radyo ting di man makuha og lain imuha ra ma stasyonan. Ingko ko siya guba siguro ni ting ko ay nana nagpaayo tiyo eh. Ay nana nagipaayo diha nana ha. Kay di na dai makuha lang istasyonan ana bitaw no. So katong maliso pang inyohang radyo gikas 98 inyong paubos gamay 90.1 ha naa diha ang ato ang frequency mga higala radyo 1 Cebu no nya ugma magprograma ta paminaw tong updates og ang personal nga mensahe sa ato ang mga tagtungod sa mitaliwan or mipanaw na tong mga kauban sa tinabangay mga higala no. So karon cut off ron mga higala atong giauhag ang ato ang kinini ang mga kaubanan karos tinabangay pinobre na tong kapunungan og kahugpungan nga duna tay upat ka mga miyembro nga mipanaw no. So upat mga higala sa tagjisjis sa usa ka miyembro 40 no medyo bugat-bugat sa uban mga kaigsoonan muna nga ingon po sila sa sir. Ah, kay di ang di ka nabugat kayo. Hinoon, doon naman tay ato ang bylaws nga gisubay. No? Di ba, naghisgot man tamatag orientation nga sa usa ka semana, di ginato kalikayan, simbakog, doon ay magdungan-dungan, kamatay, maghigala. Like, aning nahitabo karon nga naabot yung upat, sumulimit lang ta og tulo sa usa ka semana. And the rest is next week na maghigala. But, ang uban mga kiksunan, mingos lang nga, bukat pa magyud gihapon kayo, kay doon narabay uban, nga gipamimbro niya ihang bana, gipamimbro sa niya ihang anak, so buta na tog tulo mga higala. So nilang tulo, sa upat kapatay, nilang tulo mga higala, tag 40 na himo 120. No? So bugat-bugat yun mga higala. So atong gihimo ani mga higala ko nga, ang ugasa may mas labing gaan mga higala at tuta. Moy atong himoon. Ah, niingon ko sa group chat nga, okay ra ba ninyo? Nga atong bahinon og kaduha. Duha ning semana ha, duha sa susunod semana. Ingon uban kana sir. Oh, kana. 20 rong semana ho natong ibayad, ha? Nya 20 na sa susunod, no? So, sa tulo mga higala, 60 rong semana ha, kung tulo mo kabuklag pamimbros yung pamilya, 60 imong ihatag, ha? 60 pod sa sunod semana. Ako ng usbon, wa ta magpamimbro ani, aron ta mga higala kami ingon ta nga datay madawat kung mamatay ta mga higala. Oy, dili na ha, kay mingon sila nga, laina anay, muram nagnanungo ng inyuhang kundi, oy. Ha? Ang ato ang mga kaisunan, ang kinatibukan nga punto na ito ni mga higala kung usaon nga makabarugtang mga kabus mga isuon. Kay kung kamatayon, may hisgutan mga higala, o sa may kalibutan ni mo diha, mga higala, nagpila na, bisag binilyon pa na mga higala. Ang kwartas blood control, bisag pag-ihatag na ni mga higala. Huwag na kay kalibutan kung patay na ka. Ha? Ganang mga gipangkurakot, galos mga buaya, mga higalas, kwarta flood control. Oy! Di wala kay kalibutan na bisag ihanok, itamukan pa ka ng kwartahan, mga higala. Ang ato ang mga kaigsunan ang nahabilin. Unsaon mga higala nga mapagaan mga kaigsunan ang ilaha in taong gihambin nga kaguol. Kay ang kaguol mga higala, once mamatyan ta mga kabos, ha? Ang kaguol nga mipanaw ang ato ang kaubang kaubang membros pamilya, nya kaguol pagyugusaw na to pagpahiluna mga higala labi nagpubre kita. Now, ato ning gitukod din ni kanhi Mayor Aljon Jamante, former Mayor Aljon Jamante, ang amahan og founders Kalambuan Suburan og ang naglantaw natos makanunayong mga kabos. Yan ang gitukod mga higala aron nga magkahugpong tang mga kabos ngaron sa panahon nga sama ni ini mga higala. Dunatay ha kinini ang kasangkuan. Dunatay masampit mga igsoon. Kay kinsa ra may magkasinabot mga higala kita ra mga kabos. Kinsay mo sabot sa kabos kita ra sa mga kabos. No? Muna nga atong giauhag sa pagkakaron no nga cut off na to karon moy katapos ang adlaw ha sa pagpanghatag mga higala sa inyong tagjisjis or 2020 na mga higala kay do na man tay upat nga tabanganan niya duha karon semana duha sa susunod semana. No? So cut off ron manguligta na nga to mga coordinators ya. Doon na mo'y katunol-tunol mo, yan ikaw man mga higala, dad-una, dire, karong adlawa mga kisunan, karong hapon mga kisunan. No? So ato nang matutal karon, kay last na to mga higala gitabangan, niabot mga higala, may kabat nga to 13,000 plus. Ha? Ang ato ang natunol dito sa pamilya, mga higala, sa itong kaubang membro nga may panaw. So karon we hope, and I hope mga higala, no? Nga unta, mas mudako pa mga kisunan,

ang matigom na to, mga higala, sa tinabangay nga mahatag na to sa mga pamilya sa mga membro na itong mipanaw. Una, mga higala, itong tabangan si Sir Jewel Wahing de Asbargay Otso, kundulin sa tanang Wahing family. Rest in peace sa itong kaubang membro, si Sir Jewel Wahing, Anhing Jewel. Nya, lain mga higalang kwan nga mipanaw ang itong tabangan ron si Manahona, si Anhing Binos Montuerto. Kondolen sa Montuerto family o rest in peace sa mong kaubang membro nga si Ma'am Binos. Nya, sa sunod simana, ato sa nga tabangan, ang pamilya po mga higala ni Sir Edward, Anhing Edward, Edward today no? Edward Tanhay o ni Anhing Tay Francisco Paroni, Dias Barangay Cugon. No? So, ana, no? Di kayo bugat, no? 20-20 na, ana, depende rin sabot, good, no? Sabutan na nato. O kung say, maayong solusyon nga makasinabtan na ito. Ato ani nga makasinabot yun ta, no? Magkahaom ta tanan, no? Kay kining ato, watay lain tumong utuyo, pagtabang ragyan mga kaigsuunan, no? Ha? Kay, sus, abi kay pobrita, di dita pwede mo tabang. Di ba? Ang mga dato, raday pwede mo tabang, mahigala. Oy, kita mga pobre, bisag tagjis-jis lang mga kaigsuunan, dako na kayo na siya, mga higala. Kung matigom tanan o daghan tang nagkahiusa, mahimo na siyang dako. Gani dito sa lungsod sa Asturias, miabot nag 41 mil mga kigsunan ang madawas pamilyang mipanaw mga higala nilang membro dito. 59 minutos mga higala nang nakalabay sa alas 8 sa kabuntagon mga kigsunan. Pagkadali aramang yun mga higala mo kuan mga kigsunan. Ay? Ha? Muliso sa kapanahunan mga kigsunan. No? So, mga membros, tinabangay, salamat yung kaayo no? Sa panayang pagpalikon. Kaya doon na rabay miingon nga, kanang tupag, di naman gugay. Nga no good town. Nga no good town, mga higala nga tinun. Anay man yung mga higala ang pagservisyo ng atong gitan o mga higala. Asa ko ka na, ha? Asa ko ka na, why bayranan mga higala sa membership? Di pala sa nang uban nga, ang Lidyos, sinking pan, kadaghan ang bayranan. Asa makana paingon? Ha? No? Ang pangunta na, asa na paingon ng may pagpaminang may punta karon diha ni Agaw Rixil Mendoza diha sa Mendoza Auto Parts na diha sa Barangay Uno Tuburan Cebu. May pagpaminaw nyo di Agaw o di Randy Boy Bragat karon no? May pagpaminaw nyo diha karon sa ilahang masaka na ron sa ilahang lifter diha mga higala nakanindot na nila siya karon kaya di na sa bintahan ang mekaniko di na babaw o ligids ilaw mga higala kay no mom na ilisod kay pag-ayo di ni mo matarong og kubi dito sa under chassis ha kay muligid pag ito hapin ka karto but kung doon ay lifter mga higala may kayo maay matarong og ayo mga higala may pagpamina pag-usab ba agaw Rixil Mendoza das Barangay Uno sila hanga auto parts or auto shop nila diha karon no Barangay Uno may pagpamina kuya buntagaw okay mga higala no so gusto yung binagit mga kaigsunan. Advance, happy fiesta na lang diya sa Barangay Kalangahan mga kaigsunan. Yun niya. Ato, saling ipadangat, igamay ng mga nagpadangat o mensahe na rin, no? Okay, mga kaigsunan, no? Arita maghigala. Kapitan Idol Dexter Clarity nag-comment ato maghigala. Idol, shout out ko sa taga Barangay Cugon nga naatay ice cream ug ma-idol sa ilahang ga feeding program. Look ka din doot. Ay, mga bata, ato mo magpahas Barangay Cugon kay dunay ice cream ilang feeding. May pagpamawin, paminaw karon ni Dung Power. Power kanyete karon nagpaminaw das Juga Builders nag-drive karon sa usas mga dump truck das Juga Builders mga higala. May pagpaminang may buntang mga mamilita o ganto sa itong maalagaron mapinanggaon na ito mga higalang konsihal sa lungsod sa tuburan. Kuya Glenn Rigado mga higala. May pagpaminaw ni muda Kuya Glenn Rigado. Diha sa Barangay Uno karon. O ni Ma Ati Saiki Rigado may pagpaminaw. Good morning may Kuya Matsu Guapito. Ayay! May pagpaminaw ni muda Kuya Glenn Rigado. No? O ni Kuya Konsihal. Buy na puntilyas dito sa lungsod sa Katmon sa pagkakaroon. No? Kapitang pista sa Agsuaw. Taghan kayong events and activities mga higala. Sa ilahang barangay, kumika na sa tangong pagpalikamot ni sa iyong mapinanggaon nga konsyal sa lungsod sa Katmon. Uy na, Puntilias. Juan Labangon, good morning Kuya Jeriel. Shout out ko sa kong anak niya si John Dave.
Balibad o ni James Reed Balibad. Naa karon siyang mama kuno karon sa tuong diha sa Kugon from Lahog, Cebu City. Hello ma'am, good morning. Naman niya, James Zamora Aling Taniyo. Good morning, pa shout out family Zamora o family Taniyo o Aling. No? Christopher Tabuco, good morning idol. Shout out ko diha sa Barangay Santo Niño ni Tio Idi. Arli o ni Tio Mario Arili. Niya o nabinaw sila karon diha sa Santo Niño. Renato Aparicio, good morning. Elizabeth Suguran, good morning sir. Shout out ko ni Engineer Achilles Gokotano. O ni Kwan Paghigala.

0: Okay, mga kingsunan, maraming tayo magigilas ato ang mga kwano. Dere, alas 9.3 sa manay ni mga higala, eh, no? Katulad tiwaso ng greetings, no? Si Elizabeth Suguran, good morning. Shout out ko ni Engineer Kunogukutano. Nyari na to, aparisyo sa Hinaot, Badayo na Idol. Amilita niya, wala ko'y oras, sir, mula ko. Okay, wadang salamat mga John Ernest Sapra, kuya. Good morning ni mo dia sa Lawis Caron, dia sa Bantayan Island. No, niya? Shout out sa Bad Dios Community College, ilabi na sa among ang gwapa nga presidente sa school Doc Flora Montesilio ug sa iya karong kuha, no? Abel Mam Sheba. Munisit mo lito, daghang salamat. Okay, no, wala kita igong oras mga higala. Sige po, kayong pubring igsoon, pubring silingan, apan adunahan sa kambungan. Adi ah, de, adunahan sa spitog pagmahal sa sikingon. Maing pagpaminog, maing puntag, Kuy Hirona og Gino Hoybisano. Bye-bye!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.

0: 98.1 BT Radio. TTX 500.
1: Grabe akong chest pain. Sakit mo, dagan sa akong left arm and then sa likod na. So, ni-try yun ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super good siya ka-effective. Oh, ako, di man ko mupati anang herbal. Karon mupati na ko. Kay it happens to myself.
0: TTX 500. Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Baling Oga Liampo. Lagi na baybutang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og naosab diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Naosab sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion. Ang tagya og tagduma og nangita ba usab kamo og gym adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym naa gid mahimutang sa Barangay 7 Tuburan Cebu. Tadaylo isa Lichon Manok, Lichon Baling Ogya. Tadaylo isa Lichon Manok, Lichon Baling Ogya. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
2: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Baling og Lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
3: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
4: Erlinda Palabrika, si Bintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay imno nimo. Gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit. Kasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga magkabating ko sa radyo ninyo. Ang lulumas yung tiki-tiki, may yung imno. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, lipong diyo ko. Kaya di ko kabangon, kasukaon ko. Tiguro, may gitaon ko nga lilumais konti yan ba. Nidadali ko ginom lulumas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong kutukuto. Kaya, ang akong lipong, butay na lang. Ngayon, nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kung kuan. Kukutuhawan. Ya. Hilag. Nami kaon. Kaon dyan po, anak, ubay-ubay. Nangauna to, nga, nawasawasan ko. Namati ka, nung may batsa sila. Nga lain lang kutukuto niya, marilag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Nami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naa na himutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious o maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
3: Fiber Connect IT Solutions.
2: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
3: 0943-248-2389.
4: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
5: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
4: Basin ba yung mabatalon ko balik, ana, ha?
5: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
4: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
5: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
6: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM. Vitron, subok na.
7: Si Stable Aslag. Nagatumpagon, video, maayo ka ay sa tanang tambal.
8: Mm-hmm.
7: Ay sa una, man ko makatulog o makamata ko kadao na. Makamata ko sa alas 3, di na din ko makabalik o tulog. Pero pag inom na ako sa Vitron,
8: okay.
7: Alas 7 na ko sa buntag makamata, oy. O makatulog na kong tarong, maayo gid ang Vitron. Basta naghangyo ko sa tanan, nga mo palit gid sa Vitron tablet.
6: Vitron, subok na.
9: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
6: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
12: Kugihan ba?
13: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
14: Kargado!
13: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
12: Kargado!
13: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
14: Kargado!
13: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
11: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor. Oh,

0: atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alis Makabasag, Tagalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, paning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang habla. So, niya, kanya akong ginawaan ako, pirmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko, naulian lang akong kabuyo niya. Ayun na kaya akong mga lawas. Pasalamat ko, aning habla, paning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma, goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba o Gletson Manok o Gliampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
5: Set Living Testimonies.
6: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
7: Di na ko kakita. Kalit lang og kao kung pananaw. Diabetic lagi. Eh. Di na ko kakita.
6: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
7: Ining Panyawan Coffee, mayroong palit na ko, dora ka karton. Pag sigil na ko ginom, ining Panyawan Coffee, kahinahinay ko kakita hantod karon. Dali mo usos ang iyong sugar. John Largo, taga Bangkal, Royal Valley.
6: Ang kape nga dunay pagtabang batok sa diabetes. Zed Panyawan Coffee Mix, ginama sa Zed Marketing.
5: Living Testimonies.
8: Uy, Kuya Atan, nausa man yung atong amigo nga masulupon magkayog naong?
9: Dito, no? Atong pangutanon. Kuya Alcher, unsa may imong problema? Ganong masulupon magkayog kag naong karon?
10: Balagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod ginis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gasa na ko magpalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
8: Aw, oh, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya ay sabyo nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o uban pa.
9: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa Inife Rice. Ning atong lungsod sa Tuboran, nag-apod-apod sila sa binitilyang beer o soft drinks.
8: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
11: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
12: Ang Phyllis Bugasan Store, ana amimutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuboran.
13: Oy, Berto! Wala lagi ka na masyada. Mingaw kang talad.
14: Duwa kasimanan ako nagtambay, noy. Tugod sige, binod akong kamo. Napag yung magtusok-tusok. Usay, tibok adlaw, yung duya akong lawas.
13: Ayaw na pasyagde. Ako gade. Bisan sa kita yung otso na. Purya buyag. Baskong pagyod ko. Sekreto na ko. Nerflex Capsule.
14: Nerflex Capsule? Para asa man na?
13: Ang Nerflex Capsule, makatabang sa pagbalikod sa ugat sa atong lawas. Magprotector sa atong nervous system para walay bidhon, walay tusok-tusok o permit condition. Oo, aha, magkabal to.
14: Adto sa kunoy, mupalit sa kong Nerflex Capsule.
15: Nerflex Capsule. Goodbye bidhon, goodbye tusok-tusok. Mabalik sa mga butika o parmasya.
16: When you visit Tuboran and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuboran, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with four single single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with the 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay 8, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedale in charge. For weekend reservation, advance booking is required. Bring help.
1: Marami na ang bilib sa Lactopapi.
17: Sa Lactopapi. Lactopapi.
18: Lactopapi. Sa Lactopapi.
19: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
20: Bring health into your home.
21: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
22: Ug ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
23: Ang sige man jud kag balik-balik sa atoang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
24: Siyempre naayo man jud akong anak. Tul hasdan duha nako kaabo. Mo nang misalig jud ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mao ginihimpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon diri. Ang akong anak nga kinamonghoran nga gisakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang. Maura niya kung di pa inong pagtapos siya pagsuka na uli ang yung sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos na uli ang siya. Kung ang duhan ako kaapo, gisakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre na uli ang Diyos silang duhapon, duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko Diyos sa ginoong hanaang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang dumalan ini. Salamat. Thank you, kaitanan.
23: Taga-asa man ka, sir?
24: Taga-Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
23: Ay, dagang kasalamat, sir.
24: Ay, thank you.
21: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
25: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
26: Magalingin pala ang imo nga uha.
25: Masami nagkapangihi.
26: Masami ginauha.
25: Masi may diabetes ka na.
26: DTX 500 na.
25: Ang DTX 500.
26: Ang may powerful compound.
25: Nga nagapanubo.
26: Sang imo blood sugar.
25: DTX 500.
26: Garantisado.
25: DTX 500.
21: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
27: Uy, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
28: Ang discarding bisnat, ana.
29: Rexino Forte!
28: Di kaliko, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
29: Rexino Forte!
28: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
29: Rexino Forte!
28: Maunang ang discarding ako. Discarding bisnat na to.
29: Rexino Forte!
30: Mas paspas balat sa upat!
31: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
32: Unilab quality yan.
31: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Uba!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, upal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang batod nga problema. Aboard pa! Mayrakof na!
2: Mayrakof!
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayrakof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tig na utok, ug sa labing-labing.
2: Kargado!
5: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
3: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumag-uri ng sakit.
9: Can't we just like keep this old school?
10: You know, back in the day.
11: Let's go back to the old school. Time for a throwback.
12: Time for a throwback.
13: That one, that's throwback.
11: You're gonna love this.
14: Check it out! Check it out!

0: 98.1 BT Radio.
1: Said celebrity beauty soap. Said celebrity beauty soap.
2: Ang atong pangutan-on karon, ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala, 58 years old.
3: So, nang gamit na to, Ma'am, nakita ka na sa mga paglikap na sa kong banin, Ma'am, no? Kanang humok ayo.
2: Dili hapdos.
3: Dili man, Ma'am. Okay ra ka ayo, good, Ma'am.
2: Dili po siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
3: Wala po, Ma'am. Ganahan ka ayo sa sabon.
2: Ganahan ka ayo ka sa atong sabon nga said celebrity Gojek soap.
1: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak said celebrity soap. Feel the difference. Kutis Gold, kutis celebrity ka.

0: Tas bang, imo blood sugar. Ato na ka may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500, ato na kini anti-diabetic property. Sama sa charantine, gagapo mo po sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto.
1: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake o glutas soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Oy, Berto! Wala lagi ka na masyada. Mingaw ang talad.
5: Duha ka simanan ako nagtambay, Noy. Tugod sige, binod akong kamot. Napag yung magtusok-tusok. Sa itibok adlaw, yung duya akong lawas.
4: Ayaw na pasyagde. Ako gada. Bisan, 68 na. Kurya buyag. Baskong pagyod ko. Sekreto na ko. Nerflex Capsule.
5: Nerflex Capsule? Para asa man na?
4: Ang Nerflex Capsule, makatabang sa pagbalingod sa ugat sa atong lawas. Magprotector sa atong nervous system. Para walay bidhon, walay tusok-tusok, o permit condition. Oo, aha, magkabalta!
5: Adto sa kunoy, mupalit sa kong Nerflex Capsule.
6: Nerflex Capsule. Goodbye bidhon, goodbye tusok-tusok, mabalik sa mga butika o parmasya.
3: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
8: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5.
9: Kasunod siya sa inyo, bro. Produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnone mo. Gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit. Kasukaon ko, maglain akong kuto-kuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, maayong Imnone. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, dipong ju ko, nga di ko kabangon, kasapaon ko. Siguro may gitaon ko nga nilumais konti yan ba. Nagagali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kina ko ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong kutukuto. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay di ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Nami kayo kung kuan, kukutuhawan. Nga, kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nga mauna tong, ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may batsa sila. Nga lain lang kung tukuto niya maralag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Vitron. Subok na.
11: Ay ako dahil si Saidi. Ngayon son, taga Proxing ko San Miguel. Pasalamat si ko sir. Kahit wala po na kayo naman kung bata sir ba. Grabe katahila. Kahit kung dugay ni mo siya at imo nang dito. Grabe ni Tiabaw. Sukad nga nakainom siya Vitron sir. Nalahi yung pangon dito sa iyang dagan siya iyang panlawas. Dali ramat matulog. Ayara siya mo mata pag gutumon. Pasalamat ko sa Vitron.
10: Vitron. Subok na.
12: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Kugihan ba? Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
14: Kargado!
13: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tig na utok, ug sa labing-labing.
15: Kargado!
13: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
14: Kargado!
13: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
16: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
16: Unilab quality yan.
17: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag-uri ng sakit.
14: Ubab!

0: 89.1 BT Radio.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Annabelle. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Mga suking tigpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Sir GP, in-out nga na inom nyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
4: Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan. O gitawag nga abdominal girth.
5: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet.
4: Aha. Uh-huh.
5: Pasabot nga kasagaran, tamis ang gikaon.
4: Ah, sa Dennis,
5: ha? Ilikayo o carbohydrates, labi na na dyan. Katong mga refined carbohydrates o ang kakulangon sa pag-exercise. Pagmatas

0: buntag, ligodayo, nunya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, nya maniudto, daghan pod kaonon, nya pagulis balay, kaon na pod, panihapon, matulog, nya idungag pa niya ang pagkaon in between meals, nya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana sa JP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 og may TC, kay makatabang kini sa metabolism matatabang, sa atong gikaon. Pero kay di makamuinom DTX 500 og may TC, katong mga aktibidades og poor diet, burot jud ang buyon, Sir JP.
1: Ang pagdako sa imong buyon, dili ra usa ka aesthetic concern, Dr. Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay balo ba mo nga katong mga dagkog tiyan, labi na katong mga overweight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks?
0: So, meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
1: correct,
0: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
1: Kana!
0: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
1: True.
0: Kung sige ka og inom DTX 500 og may TC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course, ang heart disease.
1: To.
0: Kung ang may TC, Sir JP, nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic, kay kung dili mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
1: Kana moy kuyaw.
2: DTX 500.
3: Kuday si Mario, na koy diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kay ang akong ugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
4: Duha ka kapsul buntag og sa gabi.
3: After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Aktibo jud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
1: So mao jud dok, mauna kung mag-DTX og magmaytisika, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas. Kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo, Dok Ramil, sa dakong buyon is type 2 diabetes.
0: Sukad nagsibi ako sa radyo, Sir JP, no? Bisag unsa nang radyo nga akong giyon sana gisibian. Gabayad kog airtime sa ubang istasyon, gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga mooy nagaproduce sa insulin. Maabot ang panahon, Sir JP, nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce, mao na pagsugod, paghinahinay pod, pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis ug mag-abusar sa lawas, maabot jud ang panahon, Sir JP, nga wala nay mo-produce nga insulin ang imong pancreas.
1: Nya,
0: mulat pa ka og mabankrap ang imong pancreas. Kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o MyTC. Kung mabankrap ng imong pancreas, usa sa mga solusyon na Sir JP is papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga cellular. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kung naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused nga cells sa imong pancreas.
1: Kayo.
0: Especially kung parisan nimo o MyTC, Sir JP. More cellular activity means more oxidative stress og ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin-producing beta cells sa pangkriyas. Kinahanglan jud nimo matag-adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 og MyTC.
1: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ko si Jean Paul Generoso.
0: Kinausab si Dok Ramil oy siying mayong lawas ang pingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
5: Ako sa Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1
6: Radio.

0: 98.1 BT Radio.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay imnonimo, gawa ako lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kututo. Kanya na kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, dipungju ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Tignan mo, magigitaon ko nga nilumais kunti yan ba. Nagdali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka ginako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Nami kayo kung kuan, puto hawan. Nga, hilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, nanawas-wasan ko. Namati ka, may bata sila. Ngalain lang kutukuto niya marilag malipong. Niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
3: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Baling Oga Liampo. Nagini may butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo atubangan sa sitio Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion. Ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym naa kini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og liyempo. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og liyempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
5: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. Whoa!

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naanahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Kugihan ba?
2: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
3: Kargado!
2: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok o sa labing-labing.
1: Kargado!
2: Mauna kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
3: Kargado!
2: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit! Kargado!
4: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rumag-uri ng sakit.
3: Ubo!

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na klima. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang bagtok na klima. Aboard pa. Mayrakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hassle kaayo mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
5: Unang ang discarding ako. Discarding wisdak na to.
1: Rexido Forte.
6: Mas paspas banat sa upat.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Can't we just like keep this old school?
9: You know, back in the day.
10: Let's go back to the old school.
11: Old school!
10: Time for a throwback.
12: Time for a throwback.
13: That one, that's throwback.
10: You're gonna love this.
14: Check it out! Check it out!

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Richard Barita, sir.
2: Address?
1: Ipil, sa Mbonga, Sibuga, sir. Gusto lang akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko ko, di ba matay ko sir sa kulawas ng murag? Di ko katulog ba mo to nga? Pagumala ko pang hapla, sir. Kutin hayahaya, please ko kayong pamilya sa kulawas.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
5: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
6: The Best Buy mo ang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangkap. Perfect ani para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imong cravings. Tugod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naamay mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa'y manggihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede na sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Niramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
7: Og ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
8: Sige man jud ka balik-balik sa ato ang lulumasyong tiki-tiki sir. Palit sir.
9: Siyempre naayo man jud ka kung anak. Tuo hasta duha na ko kaabo. Mo nang misalig jud ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamonghoran nga gisakitan siya sa tiyana ng gabi sa pagkatinood lang. Morgi akong dipainom. Pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya tiyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, gisakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O napusalamat ko yun sa Ginoong nga naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, MM, o kining ng dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
8: Taga-asa man ka, sir?
9: Taga-Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
8: Ay, dagang kay salamat, sir.
9: Thank you, sir.
10: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Apoy na, sige galimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
12: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
10: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
14: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rubag uri ng sakit.
15: Kugihan ba?
2: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
15: Kargado!
2: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok ug sa labing-labing.
16: Kargado!
2: Mauna kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
15: Kargado!
2: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
17: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Boom, boom.

0: 98.1 BT Radio. Bring health into
1: your home. Marami na ang believe sa Lactopapi.
2: Sa Lactopapi. Lactopapi.
3: Lactopapi.
1: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
4: Bring health into your home.
5: Alam ni ato nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kinsuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyan. Sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo nining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services, anda masab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpangrenew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosab nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibong magkunta nga pinaag sa cellphone number 0908-1452-6500. O alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nadausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, o gingumsab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services, o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
6: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle-free og paspas nga serbisyo.
7: Paminaw ta ang testimonya sa Nature's Leaf Purple Corn Coffee.
8: Kami nagit na puyo sa provinsya poblasyon ng Bunturan. Sa kumasulti sa Nature's Gift Purple Corn Coffee, maayos lang akong pagbawas. Bukod na nagigamit ko, bawas ko every morning sa mga kaisulan nga nakapaminaw karon. So paggamit mo og Nature's Gift Purple Corn Coffee kay tigtibo pa siya.
7: Nature's Gift Purple Corn Coffee, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
9: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag og kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
10: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
11: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawa at lawas. Kaya sa unang panahon, malitong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din ha, di pong juko, di pong kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon kung nga dilumayas konti yan ba. Nidadali kong inom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Dami kayo kong kuan, puto-hawan. Nga, kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may bata sila. Nga lain lang kutukuto niya, marilang malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
0: Vitron.
12: Book na!
13: Si Mercy Villar, taga Imelda, sa Muanga, Sibugay. Nakapalit ko sa inyong Bitron nga syrup ya. Dayon, ginapainom na ko siya kada gabi. E, tapos, sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukhaon, kusog na sad mutulog. Dayon, sukad ato ya, kaya dilimang guni siya mutulog magabi ya. Dayon, dilit sad kayo mukhaon. Akong gisulayan na inyong Bitron syrup. Dayon, karun yan, uyon naman kay maayin naman sila mga tulog, maayin na sad mukhaon.
12: Bitron syrup, multivitamins plus iron.
14: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
15: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang, pag may rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtuk na problema. Aboard pa! May rakaf na!
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: Ang discarding bisnat, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hassle

0: 98.1 BT Radio.
1: Paminawa ang testimonya sa Luna Masyong Tiki-Tiki.
2: Mayong buntag, Nay.
3: Mayos ang buntag.
2: Kinsa atong pangalan, Nay?
3: Si Morita.
2: O, taga-asa ta?
3: Morita Brason na taga Peace Corps.
2: Pilay edad na to, Nay?
3: Si 23.
2: Asa mang kauna nakapalit sa atong produkto nga Luna Masyong Tiki-Tiki?

0: Botika sa Galumanog. Ah, Lumanog.
1: Easy Lumanog.
0: Easy Lumanog.
1: Unsa may mong masturyanin na sa Lulumas ang tikit-tikit?
0: Akong ikistoryanin Lulumas yung kay naka inuman ko probargi try lang na ako kay daghan mo kong nabati sa radyo sa inyo ha din istisyon nga maayo ko no di inko nga mupalit ko no ko ana karon pag inom naman ako kay tinuod bang king maayo kay sa akong dili pa ko katulog hantong bag alauna alas dos na lang di ko katulog. Eko, pag inom na ako kay nipalit man ko ana ni inom ko sulay giduha ka ko tsara na ko dahil kong tulog puro kalas Ginoo na kuan ko nakatulog ko inko maayo man di ay gyud palit ko mahurot na pud ni makakita ko kwarta unya ingon ko na naingon ako sa ko mga may amiga ito malit mo glulumas yung inindot di kaayo di ay anak ko ba ingon po sila na wakoy kwarta uy paningawa agi ni makapalit mo basta ka nindot di kaayo di ng lahang mga products karon anak ko
1: niya karon ay swerte na swertean pa jud ka
0: o karon ni ani ka tong bernes kay ako gay mismo ning hulog sa akong entry kay murag na nadamkuhan ginako makadaog ko. Engko matugi ko basta gwa ko kadumdum agyator ako sa motor kap diha ramos may siminto naglakad agog ko paingon din ning utana pa gyud ko nang nagtrabaho nang kili dung asa man ning station sa MRGB ato na street lang engko salamat na aran mo mong gimingalan amo to ningon dai ko maayo. Oto, nakasulod ko din, he.
2: Nakadaong
0: naging. Oh, salamat sa Ginoo nga. Angkos kong entry, nahulbutan din in town.
1: Unsa man imong reaction na to, katong paghulbot, pagtawag sa radyo?
0: Uy, dito ko ato sa simbahan, kay nagkuan mi ni Father, kanumay, kay na nagkuan mamig magabi iba, magrosaryo man mi ana. Nya, wapa, ano to si Father kanumay, nagtawag ka. O pa mento kasudo pang hadjing ko oh kinsa man ni anak ko ba ingon ka nay kada ko ha ayo na kada ko anak ko
2: diya ta simbahan
0: sa oh ning anak ko mga amiga hoy unsa ka oy ko na kada ko salamat sa Ginoo kada ko Allah mati ala kada ko de karit pantay ha mamarato jo ingko mamarato ko sa nakoy kwarto lat lang lat mampapat ingko mamarato harata mo snack lang ha. Yung mo na to, nakapalit ko pagani na ko dere niya. Ma-entry mo ko din na, nabilin po, sila may nagkuan, ako rin pong ipirmahan. Yung mo to na, saka, sa nakasulay, ane, ako nakasulay na magiging ko nga maayog yung kaya, wakam ko ilaing yung tumar, maurap yung naglulumas yung, murag yung akong looyunan. Huwag dagang kayong salamat.
1: Sige, dagang salamat, Nay.
0: Dagang salamat.
3: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio. Ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Magandang araw, Pilipinas. Narito po ang ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. suportado ang direktiba ng Korte Suprema na ipasa ng Kongreso ang Anti-Dynasty Bill.
3: Headlines.
7: Power grid sa Luzon, Visayas at Mindanao nananatiling normal. Pagkumpleto sa transmission upgrade ngayong taon, nananatiling on track.
3: Headlines.
6: $100 million na business deal sa Pilipinas nakikita ng Taiwanese firm sa nagpapatuloy na Taiwan Expo 2026.
3: Headlines.
7: Creative economy ng Pilipinas nakikitang lalago ngayong taon ayon sa ASEAN Business Advisory Council.
3: Headlines.
6: DSWD naka-alerto sa posibleng epekto ng Tropical Storm Duan na kasalukuyang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility.
3: Headlines.
7: At mahigit 26,000 posisyon sa DSWD aprobado ng Department of Budget and Management.
3: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Tatlong minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Biyernes, September 18, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
7: At ako naman po si Ched Oliva.
6: Tayo po live na papakinggan sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang direktiba ng Korte Suprema sa Kongreso na ipasa na ang Anti-Political Dynasty Bill na isa sa kanyang priority bill. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, sang-ayon ng Pangulo sa kagustuhan ng Korte na magkaroon ng batas na tumutugon sa political dynasties. Aniya hangad ni Pangulong Marcos Jr. na maisabatas ang hakbang sa ilalim ng kanyang termino.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Nananatiling on track ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa pagkumpleto ng 23 billion peso transmission upgrade pagsapit ng katapusan ng taong ito. Ayon kay NGCP spokesperson Cynthia Alabanza, nasa 23.5 billion pesos ang inilaan sa capital projects kung saan 11 billion pesos dito ay ilalaan sa Visayas. May dalawang malaking power projects sa Visayas, ang Navas-Katiklan-Boracay transmission line at ang Panay-Guimaras 138 kilovolt transmission line. Sa Mindanao, tinatapos naman ang expansion work sa Mindanao substation at ang nasipit substation bus-in project sa Agusan del Norte. Bagamat inaasahang mapapabuti ng mga proyektong ito ang transmission reliability, iginit ni Alabanza na kailangan pa rin matiyak na sapat ang supply ng kuryente na naihahatid sa mga lugar.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Umaasa naman ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na magtutuloy-tuloy na ang pagbuti ng sitwasyon ng Visayas Grid dahil sa ikalawang sunod na araw ay walang naitalang red alert status sa nasabing power grid. Ayon kay NGCP spokesperson attorney Cynthia Alabanza, nangangahulugan ito na kahit manipis ang reserbang kuryente ay sapat pa rin ang supply para maiwasan ang power interruption. Aniya, kung wala ng plantang magkakaroon ng emergency at forced outage at hindi rin sisirit ang konsumo ay posibleng mapanatili ito hanggang sa katapusan ng taon.
2: Masasabi lang natin na kasiguruhan kung sakat po wala ng karagdagang plantang bumaliyak, kung hindi bigla ang sumirit ang konsumo, at patuloy na bumalik yung mga plantang kasalukuyang nakatire, tuloy-tuloy na dapat ito hanggang sa katapusan ng taon.
6: Yan ang pahayag ni NGCP spokesperson attorney Cynthia Alabanza.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Kinumpirma ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang pagbaba ng kabuuang transmission rate para sa August 2026 billing period. Inihayag ni NGCP Head for Revenue Management Ryan Datinggaling na bumaba ng 21 o 23 centavos kada kilowatt hour o 13.30% na pagbaba sa singil ang transmission charge. Ngayon kasi ay nasa 1 peso and 52 centavos per kilowatt hour na lang ang transmission charge mula sa dating 1 peso and 76 centavos per kilowatt hour noong Hulyo. Habang bumaba rin sa 81 centavos per kilowatt hour ang binabayarang ancillary services. Paalala ng NGCP na ang singil sa ancillary services ay pass-through cost o direktang ibinabayad lamang sa mga pribadong power generator at sa reserve market upang mapanatiling matatag ang dali ng kuryente sa power grid ng bansa.
8: Transmission rates of 1.7560 pesos per kilowatt hour in July 2026, it is now reduced to 1.5225 pesos per kilowatt hour with transmission delay of 56 centavos per kilowatt hour and 80 centavos per kilowatt hour for the AS.
7: Yan ang tinig ni NGCP Head for Revenue Management Ryan Datinggaling.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Nasa 23 billion pesos na projected revenue sa sektor ng enerhiya inaasahang makukuha sa susunod na taon. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, ang detalye sa ulat ni AJ Ignacio.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Yes, John, inaasahang tataas ang projected revenue ng Department of Energy sa taong 2027. Mula kasi sa tinatayang 6.06 billion ngayong 2026, John, ay maaari itong umabot sa 23 billion sa susunod na taon. Malaking bahagi ito ay magmumula sa Malampaya Gas Fund na inaasahang kikita ng humigit kumulang 20.01 billion sa 2027 mula sa 4.22 billion ngayong taon. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, maaari pang tumaas ang kita sa 2028 dahil sa mga bagong na discovering natural gas reserves. Kabilang nga dito dyan ang Malampaya East 1 at Camago 3 wells na may tinatayang 223 billion cubic feet ng natural gas. Ayon sa DOE, maaari itong mapahaba ang operasyon ng Malampaya hanggang 2024 at makatulong sa supply ng natural gas sa bansa. Bagamat mas maliit ang bagong pondo kailangan mula sa Kongreso na 25.7%, pa rin tataas ang kabuang budget ng DOE mula sa 4.43 billion ngayong 2026 tungo sa 5.58 billion sa taong 2027. Gagamitin ang pondo para sa mga programa sa energy security, pagpapalawak ng kuryente, pagpapatupad ng likas na yaman at digitalization ng buong energy department. John, mula pa rin dito sa Department of Energy sa lungsod ng Taguig para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Sinusuri ng Department of Energy o DOE at Philippine National Oil Company o PNOC ang mas malaking lugar sa Zamboanga para pagtayuan ng malaking imbakan ng langis. Nagkaroon kasi ng problema sa laki ng lupa at pagkuha ng lupang gagamitin sa orihinal na naplanong lugar. Ayon kay Energy Undersecretary Alessandro Sales, nakapulong noon ng DOE ang Abu Dhabi National Oil Company at Saudi Aramco kaugnay sa commercial facility para mag-imbak at magbigay ng mga produktong petrolyo sa buong rehiyon. Anya, magiging flexible ang gobyerno sa pangangasiwa ng oil reserve ng bansa dahil makakatipid at mas mapapadali ang pag-iimbak ng langis sa Pilipinas. Bagamat Zamboanga ang kasalukuyang tinitingnang lokasyon, susuriin muna ng DOE at ng PNOC bago gumawa ng pinal na desisyon.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Nakaambang tumaas muli ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa world market. Ayon sa oil industry sources, posibleng maglaro sa 10 pesos at 50 centavos hanggang 11 pesos kada litro ang taas singil sa diesel. Nasa 4 pesos and 5 centavos hanggang 5 piso kada litro naman ang posibleng dagdag presyo sa gasolina. Una nang sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na mukhang hindi pa matatapos sa lalong madaling panahon ang kasalukuyang kaguluhan sa Middle East, kaya posibleng manatiling mataas o pabago-bago ang presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Isinasapin na ang Development Budget Coordination Committee o DBCC ang panukala nito sa posibleng fuel excise tax relief sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, bagamat hindi ito natalakay sa 11th Economy and Development Council meeting, ay patuloy pa rin itong sinusuri ng economic team. Magugunitang lumagpas na sa $80 per barrel threshold ang one-month average price ng Dubai crude, kaya nirerepaso ng DBCC kung maaaring bawasan o pansamantalang alisin ang excise tax sa langis. Layon itong ibsan ang epekto na nagpapatuloy na pagtaas ng langis sa global market bunsod ng kaguluhan sa Middle East.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Sa iba nating balita, nakikita ng Taiwanese firms ang $100 million na business deal sa Pilipinas sa gitna ng nagpapatuloy na Taiwan Expo 2026. Binuksan ang expo kahapon kung saan 125 kumpanya mula sa Taiwan ang kalahok at pumunta sa Pilipinas. Ayon kay Taiwan External Trade Development Council Chair at Taiwan Expo 2026 spokesperson James Wang, nakikita ng Taiwanese firms ang Pilipinas bilang magandang lugar para sa paggawa ng electronics at mga industriyang may kaugnayan sa semiconductors. Handa rin aniya makipagtulungan ang Taiwanese companies sa mga kumpanya sa Pilipinas pagdating sa new technologies, lalo na sa artificial intelligence applications. Tatagal ang Taiwan Expo 2026 hanggang bukas, September 19.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Tiwala ang ASEAN Business Advisory Council na lalago pa ang halaga ng creative economy ng Pilipinas ngayong taon. Ayon kay ASEAN-backed Philippine Senior Advisory Advisor o Senior Advisor Juni Del Mundo, posibleng mahigitan nito ng 2.12 trillion pesos na halaga ng creative economy noong nakaraang taon. Isaan niya sa pinakamalaking dahilan ng paglago ng creative economy ngayong taon ay ang animation at game development, kung saan may malaking ambag dito ang outsourcing. Para mas kumita at mas lumago ang animation at game development sa Pilipinas, kailangan anyang gumawa ang local companies ng sariling original na content na maaring makopyright.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Binigyang diin ng PricewaterhouseCoopers o PwC Philippines na nananatiling malaking hamon ang pag-scale up o pagpapalaki ng creative enterprises sa ASEAN, partikular sa Pilipinas. Sa isinagawang ASEAN Business Advisory Council Creative Economy Business Dialogue, tinukoy ni PwC Philippines Managing Partner Jade Rojas Divina Gracia ang patuloy na suliranin sa pagkalap ng pondo para sa creative sector ng bansa. Aniya, bagamat may sapat na kapital at suporta mula sa pamahalaan at pribadong sektor sa simula, partikular sa development at production tulad ng grants, co-production agreements at publisher financing, ay mahirap naman ang pagkuha ng pondo kapag dumating na sa commercialization at expansion stage. Giit pa niya, ang pinakamalaking oportunidad para sa pagunlad ng creative economy sa Pilipinas ay ang pagpapatibay ng suporta sa buong value chain.
10: We see a lot of support at the beginning, the production, the innovation, but along that value chain, you know, being able to access the market, being able to distribute, knowing what the value of the IP is, and getting financing to scale the production, to scale the distribution, I think that's where the opportunity is.
6: Yan ang pahayag ni PwC Philippines Managing Partner Jade Rojas Divina Gracia.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Naghahanda ang Department of Foreign Affairs o DFA sa posibleng pagbisita sa bansa ni US President Donald Trump sa darating na Nobyembre. Ito ang sinabi ni Misamis Occidental Representative Sancho Fernando Oaminal makaraang makausap ang ilang DFA officials. Si Oaminal ang nagsisilbing sponsor para sa panukalang budget ng DFA sa susunod na taon. Ayon sa mambabata, sinabi ng DFA na hindi pa kinukumpirma ng Malacanang kung bibisita si Trump sa bansa. Subalit kinumpirma ng ahensya na naghahanda na sila sakaling bumisita ang US President sa Nobyembre kasabay ng ASEAN Summit.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Oras natin Pilipinas, alas 11:15 ng umaga. Suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang direktiba ng Korte Suprema sa Kongreso na ipasa ang anti-political dynasty law na isa sa kanyang priority bill. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, sangayon ng Pangulo sa kagustuhan ng Korte na magkaroon ng batas na tumutugon sa political dynasty. Aniya, hangad ni Pangulong Marcos Jr. na maisabatas ang nasabing hakbang sa ilalim ng kanyang termino.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Muling iginiit ni House Speaker Faustino D. III ang pag-usulong ng anti-political dynasty law bilang isa sa mga prioridad ng bagong Kongreso. Kasunod ito ng desisyon ng Supreme Court na nag-aata sa Kongreso na kumilos para maisabatas ang constitutional policy laban sa political dynasties matapos ang matagal na kawalan ng enabling law. Ayon kay D, may pagkakataon ng Kongreso na bigyang bisa ang probisyong ito na 1987 Constitution, 39 na taon matapos itong pagtibayin. Layunin anya ng panukala na tiyakin ng pantay na oportunidad sa serbisyo publiko at maiwasan ang konsentrasyon ng kapangyarihang pampolitika sa iilang pamilya. Binigyan din ng speaker na dapat maging patas, malinaw at makatwiran ang magiging legal framework habang pinapanatili ang karapatan ng mga botante na pumili ng kanilang mga kinatawan. June 3, inaprubahan ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill 8389 o Proposed Anti-Political Dynasty Act na kabilang sa mga prioridad ng panukala ng LEDAC.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Senador J.V. Ejercito muling nalawagan para sa Anti-Political Dynasty Law. Mula sa Senado, naritong ulat ni Nympha Asuncion.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
11: Muling nanawagan si Senador J.V. Ejercito para sa pagpapasa ng batas laban sa political dynasty kahit aminado siyang nakinabang siya sa political dynasty noong una siyang pumasok sa politika. Kasunod dito ng direktiba ng Supreme Court sa Kongreso na ipatupad ang probisyon ng 1987 American Constitution tungkol sa pagbabawal sa political dynasties. Ayon kay Ehersito, matagal na niyang sinusuportahan ang anti-political dynasty bills kahit noong miyembro pa siya ng Kamara. Anya, walang sino man ang dapat magmonopolyo ng kapangyarihang politikal. Sinabi din ng senador na maraming Pilipino ang nais magsilbi sa gobyerno pero walang pagkakataong makapasok sa politika dahil wala silang pangalan, machinery o sapat na pondo. Ngayong 20th Congress, naghain din si Ehersito ng panukal ng batas laban sa political dynasties na kalaunay isinama sa Senate Bill 1905 kasama ang 7 pang ibang panukalang batas. Gayunpaman, hindi pa umuusa ng panukala matapos ang pagbabago ng liderato ng Senate Committee on Electoral Reform. Si Senadora Rizzo Tiveros ang dating chairperson ng komite at sponsor ng panukala. Pinalitan naman siya ni Senador Jinggoy Estrada na ngayon ay suspended. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Niva Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Mindanao, Solon, umaasa na tatalakay na ng Senado at Kamara ang Anti-Political Dynasty Bill. Mula Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Bilang may akda ng isang anti-dynasty bill, sinabi ni Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores na umaasa siyang maaprobahan ng Senado ang bersyon nito upang agad na magkasundo ang dalawang kapulungan ng kani-kanilang bersyon sa lalong madaling panahon. Ito ay kasunod ng pahayag ng Korte Suprema na madaliin ang pagpasa ng naturang batas o ang Supreme Court mandamus. Anya, inaantay na lamang ng Kamara na maipasa ng Senado ang Senate Bill 1901 upang matalakay ng dalawang kapulungan ang panukalang batas. Ang Senate Bill 1901 ay ang substitute bill para sa 7 panukalang batas na isinumite ng iba't ibang senador. Binigyan din ni Flores na ang bersyon ng Senado ay may 7 matitibay na explicit prohibition sa mga mag-anak na tatakbo sa politika. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Seguridad sa People Power Monument sa aktibidad sa September 21, tiniyak ng Quezon City Police District. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Naglatag na ang security measures ng Quezon City Police District sa People Power Monument bilang paghahanda sa inaasahang aktibidad sa Lunes, September 21. Nag-inspeksyon ng Quezon City Police District sa pamumuno ng Acting District Director Police Brigadier General Christopher Olazo sa People Power Monument sa Quezon City para isapinal ang security at deployment plan. Bago ito, nagkasya na rin ang QCPD ng final security meeting at koordinasyon sa iba't ibang ahensya para matiyak ang ligtas, mapayapa at maayos na pagtitipon sa Lunes. Kasama sa koordinasyon ng mga kinatawan mula sa Quezon City Department of Public Order and Safety, Traffic and Transport Management Department, ang QCDRMO, MMDA, BJMP at pati na ang EFP. Tinatayan ang mga abot sa 700 tauhan ang ide-deploy para sa seguridad at pagpapanatili ng kaayusan sa lugar. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: PNP Anti-Cybercrime Group at Directorate for Investigation and Detective Management ng PNP may mga bago ng pinuno. Ang detalye mula sa ulat ni J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Alinsunod sa kautusan ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Natates Jr., pinilitan sa pwesto ang hepe ng dalawang unit nito. Batay sa unit assignment mula sa Directorate for Personnel and Records Management, itinalagang bagong direktor ng PNP Anti-Cybercrime Group, si Police Major General Andre Dizon. Si Dizon ay produkto ng PNPA Class of 1994 at dating direktor ng PNPA bago na ilipat sa Personnel Holding and Accounting Unit at nabigyan muli ng panibagong pwesto. Papalitan naman ni Dizon si PNP ACG si Police Major General Wilson Alsueta na itinalaga naman ngayon bilang bagong hepe ng Directorate for Investigation and Detective Management. Si Alsueta ay graduate ng PNPA Class of 1995. Epektibo ang palitan ng pwesto ngayong araw, Setyembre 17. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Liko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Pinamamadali ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglalabas ng mga panuntunan hinggil sa pagsuspindi at pagbabalik ng klase sa gitna ng kabago-bagong lagay ng panahon. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, patuloy na pinag-aaralan kung paano magiging coordinated ang pag-anunsyo ng class suspension para maiwasan ang pagkalito ng mga estudyante, magulang, eskwelahan at local governments. Aniya, kailangang maging malinaw kung sino ang may responsibilidad na magdeklara ng class suspension depende sa lagay ng panahon.
15: Ang proposal po kasi isa na magmumula sa local government. Pero kailangan din kapag anong klase. Red, yellow. So kailangan magkaroon ng pagtutugma para hindi magkagulo kung i-announce ba ng local, i-announce ng mayor, i-announce ng governor, i-announce ng DepEd.
6: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
7: Nakalerto na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa posibleng epekto ng Tropical Storm Duwan na kasalukuyang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, tuloy-tuloy ang paghahanda ng ahensya at produksyon ng family food packs sa mga disaster resource center para matiyak ang agarang pagresponde sakaling kailanganin ng mga lokal na pamahalaan. Batay sa Disaster Response Operations Monitoring and Information Communication o DROMIC report nitong alas 6 ng umaga, may nakapreposisyong mahigit 2.9 na milyong family food packs, 294,101 na non-food items at 285,995 na ready-to-eat food packs ang kagawaran sa buong bansa. Samantala, nagpapatuloy din ng relief operations ang ahensya para sa mahigit 3 milyong pamilyang naapektuhan ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay, Neneng at Pilandok. Sa kabuuan, nakapaghatid na ang DSWD ng mahigit 3.7 milyong family food packs, higit 23,000 na non-food items, mahigit 53,000 na ready-to-eat food packs at nasa 1,419 na iba pang food items bukod sa 23.2 na milyong pisong financial assistance.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Aprobado ng Department of Budget and Management ang higit 26,000 posisyon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Saklaw nito ang 5,711 regular positions sa DSWD at 5,703 para sa pagsasakatuparan at pagpapalawak ng workforce ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4P sa buong bansa. Sinabi ni DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon na ang proteksyong panlipunan ay hindi lamang tungkol sa pondong ipinagkakaloob ng pamahalaan. Kabilang din aniya ang sapat at professional na workforce na direktang maglilingkod sa kanilang mga kapwa Pilipino.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
7: Paglalabas ng Implementing Rules and Regulations ng Teacher Career Progression Law, pinuri ng House Panel Chair. Mula Kamara, naritong ulat ni Kathleen Forbes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Ikinalugod ni House Committee on Higher and Technical Education Chair Jude Asidre ang paglalabas ng Implementing Rules and Regulations o IRR ng RA 12288 o Career Progression System for Public School Teachers and School Leaders Act. Sabi ni Asidre na sa paglalabas ng IRR, lilipat na ang programa mula sa policy at batas tungo sa aktwal na implementasyon, kabilang ang promotion, reclassification, transition arrangements, at professional development. Layo ng batas na magbigay ng mas malinaw at pangmatagalang career advancement ng mga guro at school leaders batay sa merito, kakayahan, kwalifikasyon at professional standards. Sa ilalim nito, maaaring umabot ang teaching career line hanggang Master Teacher 6, habang ang school administration career line ay hanggang school principal 5. Nagsimula ang reforma sa executive order noong 2022 na nagtatatag na expanded career progression system para sa mga guro at school administrators. Para sa 2027 national budget, 12.09 billion pesos ang iminungkahing pondo para sa ECP system na inaasahang susuporta sa 135,000 mahigit na position reclassification. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
6: Bahagdan sa timeline ng magiging operasyon ng North-South Commuter Railway Operations na dadaan sa Central Luzon, Metro Manila at Calabarzon, inilatag ng Malacanang si Alvin Baltazar para sa detalye.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Ipinahayag ng Malacanang na sa Disyembre ng susunod na taon ay uusad na ang first partial operation ng North-South Commuter Railway Operations. Ito ang railway project na may rutang Clark sa Pampanga hanggang Calamba sa lalawigan ng Laguna na tinatayang nasa 147 kilometrong railway. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nagkaroon ng amendments particular sa mga timeline habang may adjustment ding ginawa sa budget. Na Itinatakda naman ang second partial operation na kung saan saklaw dito ang mula Malolos hanggang Clark sa fourth quarter ng 2028, habang ang third partial operation na mula Clark Solis at Alabang hanggang Kalamba ay sa fourth quarter naman ng 2031-2033. Ayon kay Castro, ang full operation mula Clark to Kalamba na may kabuoang 35 istasyon. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Iginagalak ni Senate Committee on Finance Chair J.V. Ejercito ang magandang facing at estado ng konstruksyon ng North-South Commuter Railway at Metro Manila Subway Project makarang inspeksyonin kasama si Transportation Secretary Giovanni Lopez. Nais makita ni Ejercito ang progreso ng nasabing mga proyekto upang matiyak na hindi na maantala ang pondo tungo sa on-time na pagtakbo nito. Inaasang malaking tulong ang dalawang railway projects sa pagpapalawag ng daloy ng trapiko sa Metro Manila at pagpapalakas ang economic activity sa mga Karatig, Lalawigan.
18: Happy to see the progress. That's why I wanted to see it for myself, na to make sure yung funding will not be disrupted anymore, para no more delays. Para as soon as possible, we will see the NSCR and the Metro Manila Subway project to be already operational, para magamit na ito ng ating mga kababayan, no? lalo na sa Metro Manila, sa Laguna at sa Pampanga, no? Sa Central Luzon.
7: Si Senate Committee on Finance Chair J.V. Ejercito.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Samantala, target ng Department of Transportation o DOTR na matapos ang kabuuang konstruksyon ng 33-kilometer Metro Manila Subway Project sa huling quarter ng taong 2031. Inihayag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na nakatakdang matapos ang huling istasyon ng subway sa fourth quarter ng 2031. Ipinaliwanag din niya na bagamat maaari nang matapos ang infrastruktura sa nasabing panahon, ay kakailanganin pa rin ang masusing testing and commissioning para sa mga bagon bago ito formal na buksan sa publiko upang matiyak ang kaligtasan ng libo-libong pasahero. Inaasahan naman na magiging fully operational ang buong linya ng subway sa unang bahagi o ikalawang quarter ng taong 2032.
19: Tina-target pa rin namin na by 2031 last quarter, kasabay na rin yan ng operation, at least kahit na yung mga ibang segment po natin na mas advanced po yung kanilang construction. Our target is actually the full operations around first quarter of 2032. Mga ganun po tayo, no? First or second quarter, because nga yung testing and commissioning din ng mga bagon natin.
6: Yan ang pahayag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Alas 11:30 po ng umaga ang ating oras. Magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
21: Pag-ibig fund, solid kaban!
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Oras natin, Pilipinas, alas 11:31 ng umaga. Sa iba nating mga balita, hindi nagpapatumpik-tumpik ang Philippine Ports Authority o PPA sa pagkakasan ng mga paghahanda kasunod ng pagsisimula ng Burr Months. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni PPA spokesperson Eunisa Monte na inaasahan na nila ang pagdami ng pasahero dahil sa papalapit na holiday season. Kaya naman, naka-alerto at naka-heightened alert na rin ang kanilang pamunuan anumang oras na dumagsa ang mga pasahero. Nakaposisyon na rin ang kanilang security measures tulad ng mas pinahigpit na inspection sa pamamagitan ng K-9 units at highly advanced X-ray scanners.
22: Yung security at saka po yung mga access points natin, no, tuloy-tuloy po yung training natin sa ating mga port police at sa together with the K-9 units with the Philippine Coast Guard. And kasabay po nito, meron din po tayong coordination na mas mahigpit na rin when it comes to shipping lines para po mas maayos yung passenger flow at operations kapag po magkakaroon tayo ng peak season o yung pagdoble ng mga pasahero. And then of course, 24/7 naman po ang ating CCTV monitoring at pagpapatrolya sa ating mga pantalan. And marami rin po tayo ngayong mga bagong X-ray scanner sa mga pantalan when it comes to security check naman po.
6: Yan ang pahayag ni PPA spokesperson Eunice Samonte.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Paghahanda para sa Undas 2026, sinimulan na ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Sa detalye mula kay Lawrence Tanhoco.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Nagsimula na ang pamahalaang lungsod ng Maynila sa paghahanda para sa Undas 2026 kasabay ng inaasahang pagdagsa ng mga bisita sa mga sementeryo. Pinangunahan ni Secretary to the Mayor Manuel Zarcal ang pagpupulong ng mga pangunahing tanggapan ng lungsod para sa seguridad, daloy ng mga sasakyan, fire safety, kalusugan at emergency response. Kabilang sa mga nakatutok sa paghanda, sina Manila Traffic and Parking Bureau Officer in Charge Dennis Viaje, Manila Police District Director Police Brigadier General Anthony o Attorney Arnold Santiago at Manila District Fire Marshal Superintendent Eddie Tanawan. Nakahanda na rin ang Manila Health Department o MHD at Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department o yung MCDRRMD para naman sa mga medical at emergency assistance. Kasama rin sa preparasyon ang kalinisan, sapat na ilaw at kaayusan sa Manila North at South Cemetery upang matiyak ang ligtas at organisadong pagunita ng undas sa lungsod ngayong taon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Isinusulong ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pagkakaroon ng Expeditionary Navy sa Pilipinas para maprotektahan ang mga barko at marino ng bansa. Ito'y habang pinalalakas din ang sariling maritime industry ng bansa at mas ginagamit ang sarili nitong maritime domain. Ang Expeditionary Navy ay may kakayahang pumunta at magsagawa ng operasyon sa malalayong karagatan. Ayon kay Teodoro, kailangan ang sariling shipping capacity bilang paghahanda sa emergency o crisis. Dapat din anyang palakasin ang maritime domain ng Pilipinas para masuportahan ang lumalagong populasyon, food production at economic activity. Tinukoy din niya ang kahalagahan ng blue economy sa pagunlad ng Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Aminado si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na napakalayo pa ng tatakbuhin ng bansa bago makamit ang minimiti nitong modernisasyon pagdating sa estado ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Sa panayam ng Mark In, Mark Out, sinabi ni Secretary Teodoro na hindi magiging ganap ang pagbubuhos ng pondo. Busod na rin ng mga konsiderasyon ng fiscal space ng bansa, bagay na naiintindihan ng Department of National Defense. Anya, malalim kasi ang pinag-ugatan ng tila pagkakaiwan ng sandatahang lakas ng Pilipinas kung ikukumpara sa iba pang armed forces sa buong mundo dahil hindi natututukan ang mga pangangailangan nito. Bukod kasi sa kakulangan sa basic facilities, equipment at armory ay nabawasan pa imbes na madagdagan ng base militar sa bansa.
1: Kaya kailangan gumawa tayo ng bago. Yan doon tayo nagkukulang na malaki. Hindi lang sa gamit. Doon pa sa basic infrastructure at saka yung numero ng tao natin na kinakailangan natin patakbuhin itong mga sistema na bago na ito. No? So, malaki ang hahabulin natin talaga. Hindi lang sa halaga ng modernization. Kasi walang kwenta na bibili ka ng bagong gamit, hindi mo mapapatakbo.
7: Si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Biniberipika ng Philippine Coast Guard o PCG ang mga ulat tungkol sa presensya ng Chinese hydrographic vessel malapit sa Palawan. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, mahigpit na nakabantay ang PCG at National Task Force for the West Philippine Sea sa sitwasyon. Iniuugnay ang ilang Chinese hydrographic survey ships sa People's Liberation Army Navy na naunang napaulat na nasa palibot ng Galloc Island sa Palawan habang ang isang barko ay nakita sa baybayin ng Panatag Shoal.
15: Tanong po natin mismo ang PCG patungkol dito. At sa ngayon po, ito lang ang maibibigay ko sa inyo na mensahe mula sa kanila. Ongoing ang verification ng report at mayroong mga barko ang PCG na nagbabantay doon sa area.
6: Si Palas Press Officer Attorney Claire Castro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Nanindigan sa Department of National Defense o DND Secretary Gilberto Chodoro Jr. na walang nangyayaring provocation sa issue sa West Philippine Sea taliwas sa mga inilalabas na pahayag ng China. Sa panayam na mark in, mark out kay Secretary Chodoro, iginit niyang walang anumang pamemersonal sa mga aksyon ng Pilipinas dahil nakasalig ang lahat ng kilos ng bansa sa mga itinakda ng International Maritime Law at United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Tila mas tamang pahayagan niya na China ang nangaharas sa West Philippine Sea at sa iba pang katubigang inaangkin ito dahil sa malarahas at agresibo nitong aksyon tulad ng paggamit ng water cannon. At pagpapaputok ng fares hindi lang sa Pilipinas, kundi maging sa iba pang claimant countries.
1: Ano ba yung provokasyon? Yung mamemersonal ka o yung at kukutsain mo yung Philippine Navy, kukutsain mo yung Coast Guard, lalagay mo sa panganib, yung mga yan, hindi lang dito. Kung hindi, di ba, hindi lang tayo ang flineflare nila. Okay. Kahit yung Australiano na mga aircraft, yes. Ginigit-git nila at saka nagpaputok sila ng missile sa mga kapatid natin sa South Pacific na maliliit na island republics.
7: Si Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Papalo sa higit 40 flood control project sa distrito ni Davao City Representative Paulo Duterte ang na-red flag ng National Bureau of Investigation o NBI. Ito po ang kinumpirma ni NBI Director Attorney Melvin Matibag kasunod ng natanggap nilang impormasyon at dokumento mula mismo sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon kay Matibag, mula sa 100 flood control projects, 47 rito ang na-red flag dahil ito ay ghost, substandard at may pare-pareho ring proyekto na magkakaiba lang ng coordinates. Kaugnay niyan, 51 individual ang ipapatawag ng NBI sa pamamagitan ng subpoena kaugnay ng investigasyon sa flood control project sa Davao City.
2: We have received documents from Department of Public Works that there are projects na medyo naka-red. Merong ghost, may substandard, merong coordinates lang with five budgets na iba-iba lang yung title.
6: Yan po ang tinig ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
7: Sa larangan ng palakasan, alas Pilipinas, bigong makarating sa quarterfinals ng Asian Games Women's Volleyball. Samantala, Gilas Pilipinas, wagi sa kanilang unang laro sa Women's Basketball. Mula Sports Radio 918, may report si Dennis Silanga.
8: Kinapos na makapasok sa quarterfinals ng Asian Games Women's Volleyball Competition ng alas Pilipinas Women matapos matalo sa Kazakhstan sa score na 29-27, 24-26, 23-25 at 19-25 kahapon sa Okasaki Chuo Sogo Park Gymnasium sa Aichi, Japan. Mahigpit na laban ang ipinakita ng Nationals sa unang set para kunin ng 1-0 lead pero mas nanaig ang bilis at laki ng kanilang mga katunggali sa sumunod na tatlong sets. Nanguna para sa Alas Women si Angel Canino na may 23 points habang nagdagdag ng 20 points si Alay sa Solomon. Samantala, panalo naman ang Gilas Pilipinas sa kanilang unang laro sa Women's Basketball matapos tambakan ang Kazakhstan 86-58. Bumida sa kanyang 5-on-5 debut para sa National Team si Elise Elizabeth Means, bitbit ang 23 points, 4 rebounds at 8 steals. Tumulong din sa opensa si Stephanie Berberabe Taglayang 11 points. Sunod na harapin ang Gilas Women ng Hong Kong sa Linggo kung saan ang panalo rito ay magpapalakas ng kanilang tsansa na makaabante sa quarterfinals. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Alas 11:41 ang ating oras, abangan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations dito lamang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
10: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
9: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
11: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
9: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAC Silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
12: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
21: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: 16 na minuto bago magalas 12 ng tanghali. Balita sa ating mga lalawigan, 5.2 million pesos na bayad pinsala sa mga magsasaka ipinamahagi ng Philippine Crop Insurance Corporation Region 1 sa handog ng Pangulo 2026. Mula Radyo Pilipinas Tayug, magbabalita si Leslie Hemino.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Namahagi ang Philippine Crop Insurance Corporation Regional Office 1 na mayigit 5 milyong pisong bayad pinsala sa mayigit 1,000 magsasaka sa Region 1 at Cordillera. Ang naturang pamimigay bahagi ng kasabayang pagtatapos ng handog ng Pangulo 2026 upang tulungan makabangon ng mga magsasakang napinsalaan ng pananim dahil sa mga nagdang bagyo at kalamidad. Inabot sa kabuang 5,225,211 pesos ang naipamahaging pondo sa 1,252 na insured farmer claimants. Ang Pangasinan ay may 106 farmers na tumanggap ng 1,058,091 pesos. 116 farmers La Union na tumanggap ng 687,608 pesos. Ilocos Sur 54 farmer 480,574. Ilocos Norte 53 farmers 344,479 pesos. Mountain Province 418 magsasaka na tumanggap ng 1,250,351 pesos. Benguet 1,102,065 pesos para sa 454 farmer at Abra 302,039 pesos para sa 51 farmers. Pinangunahan na PCIC Regional Office 1 kasama ang Regional Extension Offices at Satellite Offices nito ang pamamahagi ng cheque upang agad na maipahitid ang tulong. Layunin ng pamahalaan na bigyan agad ang pondo ang mga lokal na magsasaka upang agad silang makapagsimula uling magtanim at may pagpatuloy ang kanilang kabuhayan. Para sa Bago Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
3: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas,
3: News Nationwide.
7: Punta na tayo sa Kabikulan na DICT, nagsagawa ng free Wi-Fi site coordinators orientation sa Catanduanes. Sa detalye mula kay Rosy Nieva ng Radyo Pilipinas, Virac.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Nagsigawang Department of Information and Communications Technology o DICT ng free Wi-Fi for all site coordinators orientation sa CATSO Auditorium sa Vera Catanduanes. Layunin nitong palakasin ang kaalaman ng mga site coordinators sa wastong paggamit, pangangalaga at basic troubleshooting ng mga libreng Wi-Fi facility. Ayon kay DICT Bicol OIC Regional Director Christian Roy Melad, umabot na sa 101 free Wi-Fi sites ang naitatag sa Catanduanes, kabilang ang mga paaralan at lokal na pamahalaan. Tinalakay sa orientation ng basic troubleshooting, tamang paggamit ng serbisyo at proseso ng pag-ulat ng mga problemang hindi kayang maresolba ng site coordinator. Bahagi ito ng patuloy na programa ng DICT, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin ang access ng Pangulo sa internet at mga serbisyong digital. Para sa Bagong Pilipinas, Rosy Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Halos 1,000,000 pisong halaga ng education assistance si pinagkaloob ng pamahalaang panlalawigan sa mahigit 200 college students sa Sorsogon. Magbabalita si Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Albay.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
14: Nagkakahalaga ng higit 961,000 ang pinagkaloob ng educational assistance ng pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon sa 225 first-year college students ng Veritas College of Irusin. Isinagawa ang turnover ng cheque nitong September 17 sa pangunguna ng Provincial Social Welfare Development Office Sorsogon at ng 7K Kadulungan Team bilang bahagi ng Beyond K-12 Educational Assistance ng Pamahalaang Panlalawigan. Ayon sa Sorsogon Provincial Information Office, ang ayuda ay nakalaan upang makatulong sa bahagi ng matrikula ng mga estudyanteng nag-aaral sa mga pribadong kolehiyo sa lalawigan. Bukod sa Veritas College, na-turn over din ang educational assistance para sa mga benepisyaryo ng programa sa Estenias College sa Bayan ng Kasiguran. Sa pamamagitan aniya ng 7K Kadulungan, patuloy na nagbibigay ng suporta ang Pamahalaang Panlalawigan ng Sorsogon sa mga kabataang Sorsoganon upang maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Sa ating pagbabalik, kuha naman tayo ng mga karagdagang balita mula sa ating mga kasamahan sa Visayas at Mindanao. Narito muna mga paalala.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
21: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, inflation rate sa Southern Leyte bumaba sa 8.1% nitong Agosto 2026. Ang detalye ng balita hatid ni Jevic Epiz ng Radyo Pilipinas Sogod.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
17: Bahagyang bumaba ang inflation rate ng lalawigan ng Southern Leyte noong Agosto 2026 matapos maitala sa 8.1% mula sa 8.5% ang inflation rate noong Hulyo sa kasalukuyang taon. Gayunpaman, nananatiling mataas ang inflation sa lalawigan kumpara sa 6.1% na national inflation rate sa parehong panahon. Inilabas ang pinakabagong datos noong nakarang araw sa isang press briefing ng Philippine Statistics Authority PSA Southern Leyte. Ipinresenta ni Elisa Carbonilla, Supervising Statistical Specialist, ang kalagayan ng inflation sa lalawigan. Batay sa datos ng PSA, kabilang sa mga paunahing nagtulak sa inflation sa Southern Leyte, ang transportasyon na nagtala ng inflation rate na 24.6%. Sindan ito ng housing, tubig, kuryente, gas at iba pang fuel na may 14.3%. Habang habang ang pagkain at non-alcoholic beverages ay nagtala ng 4.8%. Ang 8.1% inflation rate ng lalawigan ay ikaapat sa pinakamataas na sa anim na probinsya sa Eastern Visayas. Pinakamataas naman ang inflation sa Samar na umabot sa 12.7%, sinundan ng Biliran 11.8% at Northern Samar sa 9.8%. Samantala, ang Tacloban City ang nagtala ng pinakamababang inflation rate sa rehiyon sa 3.8%. Bagamat may bahagyang pagbaba sa inflation rate ng lalawigan ng South Leyte, patuloy pa rin hamon sa mga residente ang pagharap sa mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo, partikular sa transportasyon, utilities, pabahay at pagkain. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko, Sugod.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
7: Sa ibang bahagi ng Visayas, mahigit 600 graduating college students sa Eastern Samar tumanggap ng 20,000 pesos mula sa local government support fund. Sa balitang yan, ihatid sa atin ni Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Tumanggap ng tig 20,000 pesos na educational assistance ang 636 graduating college students sa Eastern Samar sa ilalim ng Local Government Support Fund, LGSF, ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinauna ni Governor Ralph Vincent Ibardoni ang payout na isinagawa sa General MacArthur para sa mga benepisyaryo mula Ernani, General MacArthur, Mercedes at Kinapundan at sa Hipolos naman para sa mga benepisyaryo mula sa Balanghiga at Lawaan. 5 graduating college students mula sa bawat barangay ang kabilang sa mga benepisyaryo ng programa. Kabilang sa nakatanggap ng ayuda, ang 65 mula Ernani, 142 sa General MacArthur, 80 sa Mercedes, 115 sa Kinapundan, 79 sa Lawaan, 65 sa Balanghiga at 90 sa Hipolos. Sa kabuuan, umabot sa 12.7 million pesos ang ipinamahaging educational assistance sa 636 na benepisyaryo. Ang LGSF ay pundo ng pambansang pamahalaan na ginagamit upang suportahan ang mga programa at proyekto ng mga lokal na pamahalaan kabilang ang mga inisyatibang tumutugon sa pangangailangan ng mga komunidad. Layunin ng educational assistance na makatulong sa mga graduating students sa kanilang mga gastusin habang tinatapos ang kanilang pag-aaral. Para sa Bagong

0: Ano del Norte at Iligan City ang nakinabang sa 20 pesos kada kilong bigas sa nakaraang handog ng Pangulo Servisyong Sapat para sa Lahat Caravan, pinangunahan ng Department of Agriculture Region 10, Food Terminal Incorporated at NFA Region 10 sa pagkikipagkoordinasyon sa mga lokal na pamahalaan. Nakabili ang mga lokal na residente ng tig 10 kilong piso para marami ang makinabang sa naturang bihirang pagkakataon. Laging pasasalamat ng mga nakinabang na residente dahil anila kung sa merkado bibilhin ang bigas ay tig 50 piso kada kilo ito. Kaya malaking tulong ito para sa kanila. Umaasa rin sila na may mga susunod pa na ganitong pagkakataon kung saan makabibili sila ng magandang uri ng bigas na tig 20 pesos kada kilo. Handog ito ng Pangulo, bahagi ng kanyang pangakong makapagbigay ng serbisyo sa pamilyang Pilipino ng mga abot kayang bilihin sa merkado tulad ng bigas sa ilalim ng kadiwan ng Pangulo at ngayon ay handog ng Pangulo. Para sa Bagong Pilipinas mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Wala naman sa Radyo Pilipinas, Marawi, Lano del Sur Governor Mamintal Adjong Jr. nagpaabot ng suporta kay Bangsamoro Interim Chief Minister Makakuwa sa pagkapanalo sa Bangsamoro Parliamentary Election. Sa detalye mula kay Malik Mambuay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagpaabot ng misay ng suporta si Lano del Sur Governor Mamintal Bombit Alonto Adjong Jr. kay Bangsamoro Interim Chief Minister Abdurauf Makakuwa kasunod ng pagkapanalo nito sa kauno ng parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous sa Region in Muslim Mindanao o BARMM. Ayon kay Governor Adjong, nanindigan si Makakuwa at nananatiling kasama sa mahabang panahon ng mahirap na gawain para sa pagkatatag at pagpapaunlad ng Bangsamoro Region. Binigyan din ni Adjong ang kahandaan ng pamahalaan panlalayugan ng Lano del Sur na magipagtulungan at magipag-ugnayan ng mas malapit sa Bangsamoro government sa ilalim ng pamumuno ni Makakuwa. Sinabi ng gobernador na mahalagang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga lokal na pamahalaan at ng Bangsamoro government para maisulong ang kapayapaan, kaunlaran at kapakanan ng mga mamamayan sa riyon. Samantala, ang payag ni Adjong ay bahagi ng misay ng suporta kasunod ng naging resulta ng unang parliamentary election sa BARMM. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuhay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, September 18, 2026. Ang ating pong oras, 3 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
2: Ako naman po si Ched Oliva. Hanggang sa susunod na linggo, isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Nationwide. We know you're all...
5: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Ang tangi kong pag-ibig.
7: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the kundiman having a moderate 3-4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang mga nganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas.
4: Presidential Broadcast Service.
5: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
6: 98.1 FM.

0: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
1: Lactopuffy Health Alert. Likayin ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lactopuffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lactopuffy Health Drink matag-adlaw maprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lactopuffy and bring health into your home.
2: Health into your home. Bring health into your home.
1: Lactopuffy Health Alert. Likayi ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mo ang nahibiling food particles sa baba na i-decompose sa mga bacteria na mo hinungdan sa bad odor. Ang Lactopuffy Health Drink dili mo produce og bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaan niini. Ang pag-inom og Lactopuffy Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth and gums. Inom og Lactopuffy and bring health into your home.
2: Bring health into your home. Bring health into your home.
1: Lactopuffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, nilikalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo o pagkalipong. Ang Lactopuffy Health Supplement na gi-analyze sa laboratories sa Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan o maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks, inom og Lactopuffy and bring health into your home.
2: Health into your home. Bring health into your home.
3: Ang Lactopuffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria, mo neutralize sa mga bacteria sa lawas. Mutabang nga daling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas patok sa mga virus ug bacteria. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag-Lactopuffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas, aprobado sa FDA.
2: Bring health into your home. Bring health into your home.
1: Lactopuffy Health Alert. Likayi ang flu. Usa sa gikahadlokang sakit karon ang flu nga makuha tungod sa pagbag-o-bag-o sa panahon. Kung healthy ang imong immune system, adunay igong kusog ang imong lawas sa paglikay sa mga sakit-sakit sama sa flu. Ang pag-inom kanunay og Lactopuffy Health Supplement makapaligon sa atong immune system. Likayi ang sakit. Inom kanunay og Lactopuffy Health Drink and bring health into your home.
2: Bring health into your home. Bring health into your home.
4: Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
5: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
6: Lactopuffy. Sa Lactopuffy.
7: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.

0: na sinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansihon ang good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics, usa ka good bacteria nga makatangtang sa dautang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lactopuffy food supplement. Batasan na kanunay ang pag-inom sa Lactopuffy 100% natural, aprobado sa FDA. Bring health into your
1: home. Bring health into your home. Marami na ang believe sa Lactopuffy.
2: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
3: Lactopuffy. Sa
1: Lactopuffy. Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
4: Bring health into your home.
5: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain. Bisyo. Abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang Lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang

0: Maingod to Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, lakip na tibuok nasod. Pamaagi sa tuang Facebook page Bantay Radio Cebu ug sa I Love Project Facebook page. Naka-hook up sa nato ang atoang radio station nga naa di astuburan ang atoang DYPSBT Radio Tuburan 98.1 DYPSBT Radio Tuburan. Naa diha silang Sir John Mangubat atoang station manager. Atong kaubanan diha sa station si Sir Renel, si Roland. Maingod to taga Tuburan 95.3 DYAG One Heart Radio Sambuan. Oh, diha Sir Alan Rosite. Maing pagpaniod to diha ato ang mga kaigsuunan diha sa Sambuan. Oh, diha sa ato ang mga suking nag-inom aning ato ang Lacto Papi diha Sambuan. Oh, maing pagpaniod to niyo da tanan. Ato ang mga kaigsuunan diha sa South area no sa Sugbo. Maing pagpaniod to asa ni naabot ning ato ang naminaw mo kung asa mo karon nangaon mo naniod to mo or sagol na paniod to og pamahaw no. Ay sagol na kanay usahay magdungan kay tungod sa kabisis to ang gintrabaho matag adlaw no. Adlawng Biyernes pizza 18 nas buwan sa Setyembre no 2026 tunga-tunga na sad sa buwan sa Setyembre urot na sang 15 ka adlaw no. Kumusta mo diha nya mag-uban ta aning atong usa ka oras nga programa ang Gabay sa Kalambuan no alas 12 ay tamang ta karong alauna sa hapon. Kanya, maghisgot ta aning pagpananom og lubeh kaysa maning daghan og kalubihan. Kanya, nangaundo no ba na? No? Nakaproblema ba mo nga? Wanay pamunga niya, naundo ang lubeh. Maghisgot ta na to na karon ang ito ang topic ng itong programa. Pero sa dili pa ta maghisgot ni Ana, ato asang ipa, pasalamatan no? Ang nagpasiugdan ng itong programa. Wala ay nang ito ang former board members 30 Distrito Sugbo og CEO sa AC Laboratories Incorporated sa Lacto Biotics Worldwide Corporation, Engineer GJ Sanchez. Inubanan usab sa ito ang BP Admin, Attorney Michael Sanchez Sabalero. Maingod to nyo diha, Attorney. Ma'am G, maingod to. O sa ito ang mga kaubanan, no, dire sa Lacto Biotics Worldwide Corporation, sa ASEL Laboratories Incorporated, atong planta, no, dito sa Consolacion. Ato ang mga kaubanan sa PELD, no, dito sa itong mga PELD technician. Ato na adiha sa mga kaumahan karong mga orasa. Maing udto niyo diha mga kauban sa buhat diri nato sa atoang company no diri sa ASEL og sa Lacto. Ako sab di ay inyong kauban karon no William Rasmoyet. Oh, uban ni ko ninyo aning usong usa ka oras nga panag-uban ning atoang programang Gabay sa Kalambuan. Okay? Unya ang produkto nato sa ASEL Laboratories Incorporated ang atoang Lacto Plant, no? Ato aning kanunayon paghisgot ang atoang Lacto Plant labi na karon kay misugod na pag-uwan. Oh, unya nakatano mo sa nangaging pila ka semana nya timing kay nakauwan na karon no moy pagsugob moy pagbuswak or moy pagsugod og subol sa atong gipang tanom. Sprehe dayo na nato og atoang biofertilizer nga Lactoplan naasantay antika nga fungicide and bactericide. Oh, guwapo kay ni idungan no para wa ang fungus wa ang mga bacteria leaf blight. Sprehan na nato og antika. Naimikot-kot no sa ato ang mga taong sa ato ang mga unsay atong gipang tanom. Buslutan atong mga leafy vegetables natay organic insecticide ang ato ang Icon. No? Icon ya sagola na to nag 3C sticker. No, ang Lacto Plant, Icon, Antika nya 3C sticker. Gamay ra gyud kayo no ang magamit nimo sa ato ang 3C sticker sa usa ka backpack sprayer 5 ml ra. Nya katong tulo na to nga nanay fertilizer nga Lacto Plant, nanay fungicide and bactericide nga Antika, nanay organic nga Icon, no, organic nga insecticide ng atong Icon, tag 80 ml, no? 80 ml Icon, 80 ml Antika, 80 ml Lacto Plant, isod na sa 16 litros nga tubig, sod sa usa ka backpack sprayer. Ya, sagulan na to og 5 ml nga 3SA sticker. Mao na ato ang timplada. Mao na ato ang dosage, no, sa ato ang pangabuno, pawa sa mga insekto o pawa sa mga fungus. Plus, naapagitay gasa, no? Gasa na to nga soil ameliorant, soil conditioner. Kung nagsidling ta karon, no? Ato ang magipili mataog usa ka kanang maayo gyud nga yuta. Og naamoy maayo na nga yuta nga napilian, sagula na ninyo ang usa ka lata o usa ka balde nga maayo nga yuta nga para dito sa inyong seedling tree, saguli na og usa ka kilo. no? Usa ka kilo nga gasa. Muna i-mix nimo dito. Muna ibutang dito sa imuhang mga buslot-buslot or mga gahong nga imuhang butangan sa seedling tree. Paunlani na, itungtong ang liso, nindot yun kayog ipikto. Gikan pa, diha sa liso, ngadto sa pagkatubo or nahimong i-transplant na nibo dito sa imuhang umahan or sa imuhang daruhan, condition, himsog na, gwapo na kayo ang tubo sa imuhang mga gusto nimong itanom. Okay? O niya, ang tuwang mga livestock grower, no? Ay mong kalimot yun, labi na karun, grabe pag dasnag aning sakit nga ASF, no? Grabe ka, luoy kayo. Ato ang mga kaigsuunan nga namuhi o kahayupan, labi na kining baboy, no? Kining baboy, gikan sa Negros, di na pwede mo agis kwa na, mga balita. O di na kuganahan mo, basas balita, kay grabe yung makaluluoy kayo ang ato ang mga namuhi o kahayupan, labi na kining baboy. No? Gamitan na to na og lactobet. Ipainom, no? Ipainom ang ato ang lactobet. Isagol na to tubig, no? Baboy mga 10 to 15 ml per liter of water. Sagol na nimo matag adlaw nga giinom baboy, nindot og himsog, malikay sa sakit ang ato mga binuhing baboy. Kung manok, oh, namuhi tag manok, nagpaitlog tag manok. 5 ml to 10 ml per liter of water. Sagol na sa ilang kada adlaw nga imnonon nga tubig. Atong nagpaitlog og manok nga paingon na mokal, pabalikon to pagdagko ang itlog sa manok. Oh, paim na naglactobet para mobalik kadagko or mahimsog pagbalik ang ato ang mga manok nga atong ipang itlog, ipapaitlog, no? Unya ang ato ang insomo. Oh, atong insomo gwapo ron kay naapil ta ato tong tawagan unyang taud-taud ato ang kauban dito nga si Juji Misa ug si Isa tuwa sa SMC side, no? Kaning kabahin sa DNR, kaning paglikay sa baho sa basura or himsog nga katilingban nga way baho, way langaw ang area, ang city. Nga dagko nga ng mga city na to dire, Bugos City, Toledo City, Mandawi City, guban pa nga mga LGUs nga nagka-problema sa basura or labi na katong night segregation na yung mga MRF, gamit kayo itong insomo. Number one na to nga gikinahanglan ani para sa itong mga babuyan o manukan, para way langaw, way baho, insomo plus. No, gamit aning insomo, ato ning i-disinfect sa ito ang mga waste or mga hugaw or mga itis manok or mga hugaw sa baboy. Isprehin na, huwag isin mo, para way langaw, way baho. No? Diha sa Asturias, dako kay rog problema, basta mag-uwan-uwan ang Asturias. Matugaw ang atong mayor diha. No? Matugaw atong mayor diha, gumikan sa langaw. Kay mabalik na pong issues langaw di Asturias. Hala, kamong namuhi o kahayupan, namuhi manukan diha. No? Gamit mo aning ato ang Insomo Plus. No? Insomo Plus, ispray ni diha sa hugaw sa manok, huwag tangang langaw, wag tang ang baho, malipayo ng silingan. Ha? Anya, asa mapalit? Kay layo man mi diri sa Cebu City nya, naa mo diha sa inyong tagsa-tagsa kalungsuran. Ang page na to dire no sa Facebook page na to sa Bantay Radio Cebu ug sa I Love Project ug sa ASIL Laboratories Incorporated na ay website na ay Shopee ug Lazada diha nga link. Search na ninyo, inyuhan ng tanawon diha ang ato ang Shopee o Lazada, natanan ang item, natanan ang product ni ASIL Laboratories Incorporated. O lactopapisan mo nga para pang kondisyon, dili lang kay manok, dili lang ang baboy, dili ang atong mga tanom nga himsog, kita sad mismo nga nag-uma, hala, inom tag lactopapi. O, sa Rose Pharmacy, perting daghan ng stock sa Rose Pharmacy, tanan outlet ni Rose Pharmacy, naanay lactopapi food supplement. Gikan sa 1 liter, 500 ml, to 20 ml, oh, gusto mo gagmay, dagko, dako, naagyo na diha ni Rose Pharmacy. Og dool mo ni 360 Pharmacy, nasa'y 360 Pharmacy. Og naamos mabugnaong dapitron sa mga mall, naamos sa Robinsons, naamos sa Metro, naamos sa Nugran, tanawa diha no, sa inyuhang ilahang kuan, ilahang singan ani, kaning grocery. Naanay daghan, galinya na, nag-blue na, nag-blue ang butilya. No, sa lactopapi food supplement diha nga kaniya nga mga malls, no? Na di ba wa pa mga local niyo nga mga pharmacy na anay mga taghan kayo mga display diha nga lactopapi. Namos Bohol adto mo dito sa kang Pass Pharmacy. Og di ba Alturas, no? Pinakasikat na to nga mall diha, ang Alturas Mall. Pinakadaghan, daghan na kay na diha outlet ni Alturas. Hala, adto mo dito sa Alturas Mall, no? Pero naata dire sa ato ang mga out mga Pacifica, no? Kaning Pacifica Agrobet, no? Sa imong mga tanan nga pangihanang lanon alang sa imong umahan or binuhing kahayupan adto sa Pacifica Agrobet, no? Kompleto ni sila. Pagkaon sa baboy, manok ug uban pang mga binuhing kahayupan. Doon na usad ni sila yung mga vitamins, no? O guban pang mga para pang kondisyon sa inyong mga manok panabong, no? Gawas sa ato ang manok ato ang Lactobet, naasa ni uban silang mga para pang kondisyon labi na sa ato mga manok igtatari, no? Kini di lang kinahanglan mo adto kas laing mga lugar pa mo adto ka laing nga lungsod kung naay Pacifica kompleto, no? Kompleto ni sila pamaagi sa ilang pagpamuhi og baboy, kahayupan, manok, kung unsa pa. Hala, kompleto ni sila mga vitamins, no? Kompleto ni sila og mga pagpatambok, patuktok, pagkaons manok, pagtaons baboy. Wa na kailangang ipangita, no? Duawa ang Pacifica Agrobet nga labing duol sa inyong mga dapit, no? Pacifica Agrobet. Adto ano mo? Naasa dito ang ato ang Antica, naasa dito ang ato ang Lactobet, ato ang Insomo. Pangutana mo diha sa ato ang mga tindiro diha og tindira diha sa Pacifica Agrobet, no? Daghan kay nig outlet bisag asa naa ato apong produkto naa po diha na naapil po nila og display diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga outlet diha sa Pacifica. Okay? Alas 12:24 na. Ato ang hisgutan karon ang ato ang kaning coconut farming. Kinsa may nananom og daghan kayong lubi diha. No? Kalubihan. Wa ba mo'y namatikdan nga nganong mukalitra o kaundo ang lubi or mukalitra o kayilo ang dahon pag human namatay ang lubi. No? Kinsa man, labi nagbanga maupay pagsugod o kanang barog sa lubi, kanang maupay pagsugod o kondisyon sa dahon ba? Gikan sa imuhang pagtanom, o niya, natinga man ka nga mukalit rag ka itom ang udlutan. No? Kisa may na nga nakamatikod ni ana. Sabay ta karon kay nag-uso pud ning kaning mubo nga lubi, dwarf, no? Kaning mubo nga lubi nga variety. Kay dali ra kuno mamunga. Kanya dali ra sad kuno humok ra di na kamusaka ba, magkuwag butong. O niya, mo na karon ang problema na to ana kanang mga kabantay mo sa punuan or sa ginit or sa palwa or sa kanang butay og takong sa lubi or putots lubi nga na marikdan ganin nyo nang naimurag pino purkas ba nga mag linya-linya diha og dagan na diha sa kwan busahay magabiir ba ni mo gawas, no? Di ni mo pakitag hayag mo na mo na mo kutkut sa ubod sa lubi, no? Kung nakabantay mo na sinyo mga gipananom nga lubi karon, oh, bantayin yun na kay makadaot. Dako kayo ng kadaot diha sa ito ang mga punuan sa lubi. Yung nakabunga na, muigo kaya po ni. Or maupa makabunga, maupa pagsulbong sa lubi. Muigo kaya po ni. Kaning ito ang kaninga klase nga mga kukulisap or kaninga klase nga mga insekto. Gawa sa bakukang, kaning bakukang, maklaro man kayo na ito, makita na ito, kay dagko man eh. Pero kaning naipino kayo, kabantay mo, anak, kaning naipino yun. No? Nga, murag sinawon ang buko-buko ba? Paspas na managan. Kanya, maog yun ay kusog kayo mukutkot sa humok nga party sa lubi. O, labi na ka na paingon sa subukan, paingon sa ubod. Gamitan na to, no? Ang produkto sa ASI Laboratories Incorporated, nagmugna o para ni anak yan. Nga, mausumpo na nga klase sa lubi. No? Katong mga dwarf nga lubi o katong mutagas nga lubi. O, ako'y pabuton karon murag adto ko mananom sa kanang mutagas nga lubi. Kaya nga naman, kung di na mamunga ang tagas nga lubi, mahalin man kaya ito ipagabas. Ha? Katong mugbo nga lubi, di ito mahalin. No? Mubo kayo puruan. Pwede ka, di na mamunga, awa na. Wala na silbi, patayo na. Pero katong taas lubi, hindi pamunga niya, di na mubunga sa pila ka katuigan, pwede himuong tangkal kay gabaso dos por dos. No? Muna nga, ang ASI Laboratories Incorporated, naghimo aning icon nga mo'y mo sumpo ang ato ang kaning kukulisap o kaning mga Pino nga mga mananap nga mupatay diha sa tuang tagsa-tagsak lube. Natay icon nga organic insecticide, nasa tay antika, no? Atong antika nga fungicide and bactericide, ang ato ang 3C sticker. Isagol yun ni nato, no? Ang ato ang 3C sticker. Unsa may templada para sa lube? No? Unsay templada para sa lube? Mas isog-isog ato ang i-mix kay gahi kini patyon, abtik kay ni. No? Abtik kay ni. Unya ispray ta paingon mahapon, ayaw ispray buntag kay di kay ni mugawas og nang hayag. Ispray ka paingon sa kapunon, paingon sa kagabion, no? Alas 4, alas 3, alas 4, alas 5. I-spray nimo dito sa gikan sa udlutan sa lube, paingon na ngadto sa kinapusuran sa lube, no? Ang templada sa icon og antika 150 ml sa 16 litros nga tubig sa usa ka backpack sprayer, no? Lahi tong ang para sa high value crop, lahi tong para sa utanon, lahi tong para sa humayan, lahi tong para sa maisan. Unsa pa nato ipangtanom? Kaning lube, taas-taas og dosage, no? 150 ml per 16 liter water sa icon, 150 ml pod sa antika, no? Unya 20 ml sa 3A sticker. Mao na imong isuod dito sa usa ka knapsack sprayer, sa usa ka backpack sprayer nga 16 litros ang sod. I-spray na nimo, no, sa tagsa-tagsa ka punuan sa lube para masumpo ning maong dangan nga misuod diha sa ato ang mga tagsa-tagsa ka lube. Okay? Unya di na nato isgutan kung unsa pay mga lain nga sakit ni ana. Kay kani mang gyud number one, no, kaning skills in sick maning murag ang tangan ani sa scientific name, sa man eh common name ani murag kukulisap, no, pero ang pangan nanay pangan Bisaya gyud ani nga pangan nga murag purgas sa kuan ba, murag purgas kaning mga iro ba nga paspas kay mudagan, no? Patyo na, no, patyo na, sumpuo na gumikan sa atong produkto gikan diri sa ASEL, kaning icon, antika og 3A sticker. No? Gamitan ni katong nga nananom og lube karon. Hala. Gamitan ninyo, gamitan ni kay aron buhantod ta aning atong pagpananom og lube. No? Naasag ko ilaing tips sa nananom og lube. Kaning pinakaimportante ni, no? Importante kay ni kay nadungog ni nato sa kadaguan sa kabahin aning pagpananom og lube. Dili ni basta-basta nga ingon lang ka, mananom ko niya ang market, no? Ang market na to, no? Sa kinatibuk-an ba, kaning scientific versus totoo, kanang imuhang tinuod nga pagpananom o pagpang panghitabo nga nananom kag lube, no? Example, kaning industry sa pagpananom og lube or kaning coconut farming. No? Madungog ni nato sa mga kadagkuan nga milyon, bilyon, trilyon, dagko kayo og ginansya o dagko kayo og maabot ta sa mananom tag lube. No? Kani nga madungog nato sa kinatibuk-an, no? Dagko kay potential. Di kita nga mag-uuma in town sa kabukiran, maaghat juta nga ilisdan ko ning ako ang kabulihan, himuon ko ning kalubihan, himuon ko ning kaning ako ang mga banana or kasagingan, himuon ko ning kalubihan kay dako kayog potential nga maabot nako ni kaning nga hungihong o kaning nga mga istoryas kadagkuan nato, no, sa kabahin aning kalubihan, no? Ang problema, no, lahi ang istorya kay kung wala kay market, kung wa ka katultol kung asa gyud ang market sa lube, no? Kay sa tinuod nga na kay market, yo, na kay access nga mao ang imong paingnan, nindot gyud ang paingnan nimo sa lube kung namuhi akong nananom kag lube. Kay kung kaning giingon nila 1 trillion aning industry nga wa kay access nga paingnan sa market, di gyud nimo makita, di gyud ka kakita sa imong pagpananom og lube, no? Eh, lisod kayo nga sige lang tanom, kabantay ta, sige tang tanom, unya ang presyo sa kupras. Karon dili naman gani gi kupras. Oh, gibutong naman lang, gidinalian ba, no? Kanang imbis kay magkupras ta kay para himuon kukuwil, himuon pa ng unsa pa'y mahimo anang atong kupras, karon wala na. Kay himuon na lang og paliton na lang dito sa kabukiran og tag 3 pesos kada usa ka butong. No, luoy ang mag-uuma. Luoy ang nananom og lube. Unya, tagpila ka buwan na pod, maabot, mahimo na pong butong og pakanunay mag-uwan, anay butong. Pero gwa, pero pinakabarato gyud, no, ang kumprada sa butong. Usahay sa ikupras, no, kuprason. Unsaon man? Usahay mo abot og 30 pesos ang kilo, 45 ang kilo, lipay kayo na, pero nay usahay. Maabot og 10 kapin, 15 ang kilo sa kupras. Luoy gyud, no? Makaluluoy ang ato ang nagdahom nga dako kayo og kaning balyo ning pagpananom aning lube. Usahay gyud kung wa ka katultol, kung asa gyud ang insaktong access nga sa market aning lube. Murag makaluluoy, murag wa gyud kay tay ginansya, no? Ang maayo ani nato, no? Ang maayo gyud nato ani buhaton mga mag-uuma or mananumay og namuhi og kaning nay mga punuan sa lube. Ato ang paningkamutan, no? Maningkamuta og atong istudyuhan nga unsao na to makuha ang access sa market sa kupras or sa lube. Aron maapil ta aning benepisyo nga giingon nila million trillion nga industries lube, no? Kaning dagko og ginansya ning dagko kayo utaog makita ning pagpananom og lube. Wala nga ala atong pangitao ni atong istudyuhan unsao na to nga makakuha ta og access sa market nga maapil ta aning giingon nilang benefits nga dagko kayo ang ginansya or maabot na to aning pagpananom og lube. Alas 12:34 na maminaw sa ta og mga mahinundanong pahinomdong.
1: Hey, I'm Jim. So I've been a Lacto Coffee user ever since January 2022. Because during the time when Omicron variant was a bit rampant here in Cebu, so si Pedro all remember na tuling time na grabe na hukdan yung umpalit kong paracetamol ang mga tao sa kada pharmacy mo. So na kong palapangitang tambal. So I ended up deciding to try Lacto Coffee. And for the grace of God, narakarang yun akong pamati ang Lacto Coffee. In fact, sa una, sa sipon ko, upo, ang ako yung pirming imnon is ka ng mga synthetic na medicines. Pero parang din akong take on na I've been taking Lacto Coffee every day. In a day, makahurot ko 90 ml tungod kay I will take Lacto Coffee right after every breakfast, lunch, and dinner. So sa kadahuman ako kaon, mag-take kong 30 ml ng Lacto Coffee, most likely after an hour sa pagkaon para nindot ng digestion sa tiyan. So one of the benefits ko na pa ng Lacto Coffee is that mapakilin ko pirmi nga kung tiyan kalma. Wala na ko ka-remember nga ka ng magkalibanga ko. Like sa una, kalibanga is like, in a day, makalibang po, let's say, 5, 6, gabi doon akong sakit sa tiyan karoon, dilip na, kalmada akong tiyan, nga, muna ko yung mga ubusip on, magiging na akong pirmingin nun, kanina lang yun akong misaligan. Hopefully, this company will still be here in the long run.

0: Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz, Vimin. At available nga pala ito sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas!
1: Digid sa yun ang pagpananom.
2: Ato ka ng himuong sa yun, uban sa Lactoplant. Ang mismong paggamit of inorganic fertilizers, mahal na kaayo o makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Basis sa pagtuon, nagpakita na ang mga mahigalaong microorganisms sa Lactoplant magka-half-size magtubo sa tanom sa natural na pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo o paglipay sa 40% ng tubo sa imong maani, uban sa Lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Lactoplant? Sinatia ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban sa Lactoplant.
3: Balik ta sa itong programang Gabay sa Kalambuan, alas 12.38 na sa kauturon. Mamasa sa taong mga mensahe. Gikan diri sa ito ang Facebook page sa I Love Project na si Ma'am Merlene Romero Soliano. Mayong buntag, sir. Naminaw ko. Nimo karon, God bless. Dagang salamat, Ma'am Marlene, no? Diya sa kung asa man ni si Ma'am Marlene karon, no? Na diri si Ma'am Jima Basnilio Alingasa, Basta Organic I Love Project. Oh, dagang kaayong salamat, Ma'am, no? Daghan kaayong salamat sa inyong pagsalig sa tuang produkto. Naapod diri si Sir Nolan Tulod, mangod to Sir Will, happy and more power organic farming. Dagang salamat diya Sir Nolan Tulod, no? Atong kinakusgan diya sa Tuburan. Sa itong mga I Love Coordinator. Naapoy laing I Love Coordinator dere, atong presidente sa PNPFI, Sir George Cayon. Good day sa mga naminaw. Kabantay sa Kalambuan. Naadyod ang mapupo ng kahibalo sa pagpananom pinagi ni Sir Rui. Salamat kayo, Sir George. No? Dagang kayong salamat, Sir George. Naapoy dere, ato ang organic advocate sa Albor, no? LGU Albor, dito sa Bohol. Maajong udto Sir William, maing udto sad Sir Eri Pintikase, no? Labi na gyud ang ato ang municipal agriculture office diha, no? Si Sir Windel Malaran, maing udto atong mayor, Mayor Dodon Buates diha sa lungsod sa Albor. Magpagpanudto niyo na tanang taga Albor, no? Inya karon naatay interbyuhon, naatay tawagan nga usa ni sa mga kaning gitawag na to, no? Mga nangaging kabuan or pila na kabuan gikan karon. Kaning Tupad Community Garden mo'y pagkahimugso ani no mo'y pagkahimo kaning dili kay nanilhig ang tupad atong gipabugwal atong gipatanom karon nakita na nila kung unsa gyud ka seryoso kaning pagpananom og utanon unya kaning mga klase nga mga atong mga membro di man gyud ni proseso gyud nga kanang uma no atong tawagon si Ma'am Jima, ma? Jima Basuilo Alingasa diha sa Balamban. Kung makita na to, kung unsa gyoy unsa na ilang gipananom gikan sa pagsugod ngadto kahantod karon nga naka-harvest na ba na sila. Maingod to, Ma'am Jima?
4: Maingod to, sir. Maingod to, Sir William.
3: Yes, Ma'am Jima, kumusta diha sa Balamban?
4: Malang gihapon, sir. Gihapon ng uwan.
3: Karon unsa maron panahon? Nag-init ba or
4: Nag-init ang panahon, sir.
3: Init kayo ang panahon, no? Kumusta man imuhang nakapaniod to na ba?
4: Hoba na, sir. Nakapaniod to na, sir.
3: Nakapaniod to na. Oh, arang-arang. Akong partner na rin, no, sa Pikas Lawak, si Buskinon Sinisa. Sige ka kaon, murag ipaibog ko sa murag kungkung sa litson. Pag inom na do, pag inom uglak to, di ka man imog kaon niya na do, ha? Ma'am Ima, Ma'am Jima, no? Ma'am Jima, kanang nanawag ko ni mo ba? No? Kay kabahin na niya to ang kaning community garden no kaning Tupad Community Garden, yes, sa Balamban unya,
4: yes sir,
3: unsa may imuhang unsa ni napita gani unsa may station niyo dira?
4: Kuan sir, amo address kay sa Station 4 Balamban, Cebu Equalizer Community Garden.
3: Okay, ika 4 mo, Station 4, no? Yes, kay na 1 2 3 4 ika 4 ning Balamban. Inya. Kumusta man unsa may gidak-on an inyo hang gipan area nga inyo hang gitamnan karon aning inyo hang utanon?
4: Sa among kuan sir, sa among gidak-on sa among ukra nami sa 60 square meter ang ukrahan, then ang amo nga eggplant nami sa 220 square meter.
3: Ukra ni og talong inyo hang gitabangan og tanom?
4: Yes sir.
3: Unya karon unsa na may status ani karon? Unsa na may sitwasyon ani naka pila naman ni kadlaw gikan sa pagtanom ninyo?
4: Ang among ukra sir nagtanom niya to mga John 30, so murag padulong na gani siya lugnas ang ukra.
3: Kapila naman mo naka harvest ani yung ukra?
4: Kanang kada adlaw may nag-harvest.
3: Oo, oh, kada adlaw. So, kanindot ba paminaw na ng kada adlaw mag-harvest, no?
4: Kada adlaw may nag-harvest niya. Kanang kami na sad na malit, ana. Dindili na po ko kakuha na to, pila na to ka-harvest na
3: pila mo. Pila na mo kakilo, o oh, kaning sa okra, pila na kakilo, pila na kakuha, dili na kakatiman. Basta kada adlaw mo na kada sa inyo, ha? Nagbahin yes, mo, o nagbahin mo yes, mga sir. Mga membro diha. Pila mo ka-membro diha sa Station 4?
4: Karon sir, kay kuha mi sir, 28. 28
3: rami, sir. 28. Pero, 28 mo kabuok. Sige, ma'am, unsa may gigamit or sikreto niyo sa pagpatambok or pagsumpos dangan anang yung okra or kaning sa talong?
4: Ang gigamit na mo, sir, sa grupo sa pagpatambok o pagsumpos sa mga dangan, mo to ang kuan, sir, lactoplan, niya, bio-fertilizer.
3: Bio-fertilizer, na to, lactoplan.
4: Oh, gasa oil, conditioner, antica, fungicide and bactericide. Then Icon organic practice insecticide. O katong trace ing sticker sir.
3: Ah, gigamit niyo yung trace sticker para mukalit ra baguan, di mawas out ang antica, Icon o ang ato ang lactoplan. Unya, unsa may imuhang tanaw, nindot ba or himsong ba gyud ang inyong okra ug talong?
4: Ang among okra sir kay kana ang okay na ganyan, okra. Sa among talong, sir, marag ka na pa nang nakita ang murag hinlaban ganyan sa statungod sa init, sir.
3: Ay, naabtan sa grabe ka huaw, no? Straight ka tong Agosto, huaw kayo, init kayo ang panahon. Pero hantod yes, ka ron, ang saman, nabay nakitang putot or nakasurvive ba?
4: Maupay pagsamba na, sir, kanang padong na siya mamutot, pero diligid yung mga kanang punuan, kaya medyo namalnoris gid siya sa kanang init ba?
3: Grabe, no? Grabe
4: pero
3: ka init.
4: Pero na nilaban gid sila sir.
3: Nilaban gumikan sa, siguro na lactoplant na to nga makababugnaw. Makapapugong sa gibugnawon diha sa ilawom sa gamot sa ato ang mga taong.
4: Yes sir, yes sir.
3: Okay, ma'am, paminaw nimo kaning inyohang okra. Unsa naman po isunod ninyo og inikadugnas ani? Unsa naman po isunod ninyo og tanom?
4: Sir, nagplano mi sir sa among grupo, nagtabi-tabi lang mi kay nagpadong naman lugnas. So nagunahon na mi sir nga mag among ilisan og batong.
3: Batong string beans. Sige. Unya ang I Love Project na ma'am andam gapon, no? Andam gapon nga
4: yes,
3: mo
4: sir,
3: alalay ninyo.
4: Kayo,
3: mo alalay sa ato ang mga Tupad Community Garden. Paibawa lang mi. Unsa inyo hang gusto?
4: Yes,
3: unsa inyong gusto nga variety sa string bean o kaning batong?
4: Yes sir, yes sir. Thank you kayo sir. Thank you.
3: Ma'am, unsa may imong ikasulte sa labi na gyud sa I Love Project? Nya, labi na gyud sa atong founder sa I Love Project nga si Engineer Gigi Sanchez.
4: Ang ako ikasulte sir sa I Love Project, dako kayo ko og pasalamat sa mga staff sa nga ila jud minggi site visit og sa gi site visit mi nila sa area, labi na gid ni mo Sir William og ni Sir Gigi. Salamat yung kaayo, sir, sa walay hunong nga pag-monitor sa amo nga area. O rabi na gin sa ato ang founder nga si Engineer Gigi Sanchez nga always jud nga nag-follow up sa matag station. Salamat kaayo, Ma'am Gigi. Dako kaayo og tabang sa amo nga community garden. Daghan kang salamat, sir.
3: Okay. Ma'am, thank you sad kaayo ninyo sa inyohang waypuas nga pagkugi, no? Ang uban mao pay pagpractice og pamungay, mao pay pagpractice
4: yes,
3: og pagpangguna. Unya karon nakakat-on na, no? Nahinahinaig pagkat-on nga inani day pagpatubo sa okra og taong. Nya, salamat
4: yes,
3: sad kaayo ninyo nga hibaw ko nga unsa mo ka kapoy, no? Pagbugwal og hantod sa init, uwan nag-abot, no? Niya, nagihapon mo, nagkatapok gihapon mo, ni survive gihapon mo, wa ninyo biyae inyong uma. Dako kay nang kalipay na mo, no? Dako kay nang kalipay na mo nga bisag unsa ka initon, sagubang ang init, ma-discourage na unta ta, pero naa gihapon nagpabilin gihapon mo nga may alalay na mubo hantod nga maka-harvest ang inyong association. Thank you kayo, Ma'am Jima. Ma'am, siyang shout out no sa imong mga kaubanan diha, labi na gyud sa imong team or sa inyong grupo diha sa Station 4 des Balamban.
4: Oh, shout out kay ko sa akong mga kauban sa mga katupad. Salamat kay kog dako sa akong mga team diri sa Balamban, sa akong mga kauban kay daghan jud kay sila og kana ang ikatabang. Dako kay nakatabang kay bisan sa amo nga pag serbisyo, naghakot mig tubig, mga kugihan sa kay ni akong mga kauban, shout out kay ko sa akong mga kauban dili na ko ba usa-usa og mention. Tanan nga officers sa Tupad Balamban Station 4, labi na gid sa mga presidente. O sa mga member, daghan kayong salamat ninyong tanan. O magpadayon pa sa atong pagtinabangay.
3: Thank you, Ma'am Jima Alingasa, no? Diya sa Balamban, kaning Tupad Community Garden. Labi na yun ni Sir Vic Suico, no? Ang ato ang founder po diri sa equalizer.
4: Yes,
3: nga.
4: Sir.
3: Yes, mga gini.
4: Pinangga na naman, sir.
3: Pinangga gunis tanan, no? Pinangga ni tanan. Dili lang kay sa Station 4. Tanan nga mga equalizer member. Kani si Sir Vic Suico, usag yun ni nga. Murag mao ato ang wa ni siya
4: instrumento
3: kay mao magini mag-ukay ukayon man gyud kung asa nganong wa ni mahimo, no? Thank you kayo, Sir Beck. Ma'am, daghang kayong salamat sa imong oras og sa inyong kauban dira. Thank you kayo og maing udto.
4: Salamat sad kay sir, maing udto. Salamat sad kay sir.
3: Mao to no si Ma'am Jima Basilio Alingasa dias Balamban Station 4 sa Tupad Community Garden. Naka-harvest ka, karaadlaw, lulimang ka, karaadlaw, mag-harvest sila sa okra. Ya, karon, paingon na mo dugnas, mag-ilis na po kuno sila o kaning batong. Sige, ang I Love Project, ana ma'am, andam, no, si Ma'am Gigi Sanchez, andam, og tagana, nga mo alalay ninyo nga mga Tupad Community Garden diha sa Station 4. Okay? Dagang kayong salamat, labi na sa imong mga kagrupo diha, na naa diha karon sa kamulong pagpamubo o kamulong pagpangguna. Thank you kayo ninyo tanan diha sa Station 4 diha sa Balamban. Naka-harvest naman ang inyo, Station 4. Okay? Daghang kayong salamat. Labi na sa imong mga kagrupo diha na naa diha karon sa kamulong pagpamubo o kamulong pagpangguna. Thank you kayo ninyo tanan diha sa Station 4 diha sa Balamban. Naka-harvest naman ang inyong taong, no? Kay nag-uwan-uwan na. Thank you. Thank you kayo. Alas 12:49 na. No, maminaw sa taog karon ta taod di ay atong tawagon to ang atong kauban si Juji Misa na dito sa singan ani na dito sa SMC side, pero maminaw sa taog mahinom danong painom do.
5: Enzumo Plus. Enzumo Plus as sanitation spray for foul odor first treatment. 1 liter in Zumo 16 liters water, backpack sprayer. In Zumo Plus, stops offensive odor. Effectively eliminates disease-causing bacteria. Environment friendly. Not harmful to humans and animals. Eliminates fly, mosquitoes and fleas, leaving a pleasant scent and cost effective. Enzumo Plus, organic disinfectant and odor control for industrial, commercial and household use. Enzumo Plus can also be applied as wastewater treatment, as organic fertilizer treatment, as solid waste or garbage treatment. Enzumo Plus, organic disinfectant and odor control for industrial, commercial and household use. Enzumo Plus.
6: Enzyme mo man siya organic disinfectant of odor control ng gamit namo sa among manukan kada human namo og hinlo kada human namo og habo sa mga iti amo dayon na siyang butangan ani dili siya i-direct og butang butang namo siya sa sprayer butang mixan na siya og tubig dayon i-spray din siya diha sa portion nga gikuan nimo siya sa hugaw unya nakandat ani niya kay odor control ni siya o wala jud kayo ni siya baho dili ka baho kayo ang mga iti mo nang bisan sa among mga bisita dito sa manukan, makalingan sila wala dyan baho ang manukan. Unya, last na po siya langaw, bisan sa taas. So, okay, makita nga langaw dito ah.
5: Organic disinfectant and odor control for industrial, commercial, and household use. Enzumo Plus.
3: Alas 12:51 na sa kauntuhan. Balik ta sa itong programang Gabay sa Kalambuan. No? Kagahapong adlawa, nagsugod ang kaning sa DNR no dito sa SMC side no dako kay may malipayon kayo nga mi-appeal ang Lactobiotics Worldwide Corporation sa giingon nga pakighimamat sa basura 2026 buyback para sa mas limpyo nga ugma og usa ka kalihukan nga gipasiugda sa

0: owner to sa mga restaurants, owner sa mga hotels, or sa matong mga mga dagko nga mga negosyante. Okay. Unya kani karon mga unsa man ni mga minro?
1: Yes, mga minro ni sila.
0: Okay.
1: Karon ana ko Andre, o mo ni atong
0: makita ba no? Mapakita ba nimo ang area or mabali ba nimo imong kamera para makita pod sa nagtan-aw ni atong programa?
1: Yes, okay. Mo ni ang kamera diri sa
0: SMC side, no? SMC
1: yes,
0: side.
1: SMC side.
0: Oh, niya naani diha sa may unsa man ni kaning cube wing, no? Ang atrium cube wing da sa SMC side, da sa SRP. Mga pila man ni daghan ba pod ning taga municipal agricole municipal nga mga empleyado nga naa diha karon Sir Juji.
1: So ubay ubay gin sila no na diri ang Barili, pod diri ang Asturias.
0: Tanan ba ni nga mga nakita nimo nga municipal ang mga minro officer diha sa tagsa-tagsa ka mga lungsod?
1: Oo, murag kuana ni sila diri mga almost 10 naman siguro ni ka mga Celsius ani
0: mitambong.
1: Mitambong diri.
0: Unsa man gyoy katuyuan, unsa man gyoy gihatag nga mga pamaagi sa DNR nga aron makatunan sa ato ang mga municipal kani mga minro na to.
1: So mo lagi niya atong ano atong mga solid waste kanang atong mga angay pang mga ma-recover.
0: Ma-recycle.
1: Ma-recycle ang uban gani kay gipanghimo ni nila og mga nagkanaiyang mga bag or mga kini nga akong gipunta riya sa video. Kung ilang ipangbuhat.
0: Unsa man na mga plastic na, mga plastic nga na na-recycle.
1: Mga sako nga mga recycle. Mao na ilang ipangbuhat og mga bags ug uban pang mga produkto gikan sa basura.
0: Okay. Unya, ang atoang insumo mo dako kay kagamitan ni ana kay karon
1: oh, bawa ko din, no? Kay ang ato ako dere, tinukoy gini nga event sa kanin di DNR 7.
0: So, makita, ipakita ang atuang boat by G.
1: Usap punta nga gi-imbitar, oh. Kada tuig, kita gi-imbitar ni sa DNR 7, no?
0: Oh, tanawa, ipakita ang atuang area, ipakita ang atuang boat. Asaman ato ah? Oh, ang ato ah, asaman.
1: Mga ni atong wapang sales.
0: Itanaw, ipakuhan ko, no? Unsay, unsa may makuha nila kung manha diha sa ato ang boat ang mga nangapil diha, ang nanambong diha, Sir Juji?
1: So ato silang kung ano na, atong igiya sila sa atong paggamit sa atong produkto or ato silang tutuan, no? Unsa ni nga atong produkto na makapatabang sa atong environment.
0: Unsa man eh, kaning naaba mo yung mga samples nga gipanghatag or pwede ba sila makapalit ni ana kung mupalit sila insumo diha sa inyong area?
1: Mga sample nga gipanghatag, no? Ata yung sample nga gipanghatag, gagmay lang ni, pero makatabang na po nila. O sa mga Wesley, sa mga LGUs, karon among gipang tagaan sa sample para ila pong matrial sa ilang kuhan dito, MRF, ilang mga facilities dito.
0: Kani gyud ang ato ang insumo ba G? Unsa man per liter kung namaligya mo diha nagpromo ba mo or makahatag ba mo og discount para sa kana walk in gyud nga mipalit nyo diha karon?
1: Yes, oh, patagaan na mo sila og discount no sa mga walk in dire o makapalit sa ato produkto. Tagaan nato sila og 20% sa pagkakaron nga naa taron dire sa SMC side.
0: Okay, ano sa amin ni taman ni kaning maong event by G?
1: Hangtod ni ugma sa Sabado 5 PM kutob.
0: Oh, karong adlaw alas 5 bod gihapon mo manira da or unsa mo mong oras sa mag-close?
1: Karon mga alas 6 siguro kay murag alas 6 man diri ay schedule ron. Okay. Gibutang sa kwan.
0: Sige, no, ato ang ang nakadungog na to ron nga paingon pa diha sa SMC side ang ato ang team sa Lactobiotics Worldwide Corporation na adyay karon diha no sa may cube wing diha sa atrium, no, asa pangitaan ni dinang asa na depita ang cube wing. Makita ninyo diha ang kaning kwan sa DNR, no, programa ya na diha ang insumo na diha ang Lactobiotics Worldwide Corporation. Libre na ay sample nga mapanghatag plus kung mapalit ka sa tuang produkto sa insumo discount og pila ni budget 20%.

0: 20% atong discount on.
1: Okay, no? Adto na mo. Adto, labi na nanay binuhing baboy na yung mga basurang baho. Hala, aromatistingan ninyo among produkto sa Lacto Biotic Sugard Corporation. Adto mo dito, libre, na sa'y mapalit, niya maka-discount sa. Dagang kayong salamat, by J. Niya, shout out diha sa imuhang mga, kisay mong nakaila diha nga mga minro.
0: Okay, shout out din sa atong amiga, no? Din sa Asturias. Atong amiga din sa mga minro. O sa Barili. Sila si Ma'am Panji. Oo. Sa mga upan pang mga companies din eh. Sa mga ilang members, shout out niya. Sa tanan mga stations. 1 to 9 stations. Tupad members. Mayang utton niya niya. Amping mo tanan.
1: Okay, no? Dagang kayong salamat, by J. Inya, ayaw mo diha. Hinaot nga, magamit yun na nila ang ilahang matarong o explicar sa ito ang mga minro kung saan paggamit ang ito ang Insumo Plus. Thank you kayo.
0: Okay.
1: Okay, no? Mato ito ang kaubanan, no? Ito ang team. Gikan diri sa ito ang Lacto Biotic Sugard Corporation. Dito, makita ninyo, kamong paingon pan mo diha sa SMC side. Ala, lahos mo dito sa event, no? Sa DNR. Na dito ang para sa sumpo sa baho, no? Pawa langaw. Oh, kaning Insumo na to, explain lang ako diri na pamantay oras, no? Gamay. Atong i-explain kaning Insumo kung unsa gyud katuyuan ani kung mogamit ta. Labi na gyud katong namuhig kahayupan, labi nang manukan. Oh, then taga Asturias na minaw na to karon, nagtan-aw nitong programa. Ala. Kana inyuhang hugaw itis manok, no? Kaning chicken dang nga labi nang sigig uwan-uwan. Kara tugpas langaw. Itlog na, itlog, no? Karatug pa, itlog. O niya, pila ka adlaw, mahimong langaw, musunod pagkalangaw. Kaya ang kinabuhis langaw, 7 days pataas, pukat, patay gina siya. Pero, kung giisprihan ni mo sa ito ang Insumo, nga disinfectant and odor control, or kaning mapatay ng larvae, or kanang itlog sa langaw, nga dili na musunod pagkahimog langaw, mo iyahang patyon. Dili itong langaw nga nang itlog, no? Kaya di man ta chemical. Organic man nga disinfectant ning ato ang gigamit nga mga natural ramani siya kaning atong Insumo Plus. Sa ato pa ma-minimize mo gamay ang populasyon sa langaw diha sa imong area. Kay nga naman, di naman tumusunod pagkalangaw katong itlog nga mahimo untang langaw pagkatulok adlaw or upat ka adlaw. Wa nay magsunod. Mo na gamit mo ning atong Insumo, mawa ang langaw, mo minimize mo gamay ang populasyon sa langaw, mawagtang gyud ang langaw. Niya mawa gyud ang baho. No? Gamit mo ani. Niya naa mo diri daron sa Cebu City. Lahos mo dito sa SMC side kay nagpromo. Oh, nagpromo ang ato ang team dito, nag 20% per liter, no? 20% pilay SRP less 20%. Gamay na gyud kayo mong mabayaran. Niya napoy mga samples aromatistingan gyud ninyo diha sa inyong mga manukan, babuyan, basurahan ug uban pang mga kinahanglan isprayan or kinahanglan nga disinfect. Okay? Alauna-uno na, no? Dali aroy. Alauna-uno na sa kaudtohon. Inya, siyempre, adto ay mo kalimot, adto mo sa Pacifica Agribet. Unsa inyo ang gikinahanglan sa inyong manukan, babuyan, kompleto na. Wa na pay laing gikinahanglan, wa na kay laing pangitaon, naa na tanan dito sa Pacifica Agribet. Doola ang inyohang mga dool nga mga outlet sa Pacifica Agribet diha sa inyohang dapit, no? Pupos na pod ang atong usa ka oras nga panag-uban ning programang Gabay sa Kalambuan. Sa sunod ni gayon, matag adlaw Bernes ug Sabado. Alas 12 ngadto sa alauna sa kahaponon. Atong pasalamatan atong Station Manager sa Bantay Radio Cebu ug CEO sa ASI Laboratories Incorporated ug sa Lacto Biotic Sugard Corporation, Engineer JJ Sanchez. Ato ang Programming Director, si Sir Adon. Ato ang News and Current Affairs Director, Sir Fred ug si Sir John Carillo. Ato ang technician, Dre Buskinon Sinita o si Sir Patrick. No? Sir Patrick, maingudton niya. Salamat kayo. Ya, atong pasalamatan, sad, ang ato ang naka-hook up, no, ng mga radio station. 98.1 DYPS BT Radio Tuburan. 95.3 DYAG One Heart Radio Sambuan. Ang inyong kabantay sa Gabay sa Kalambuan, William Rasmuyet. Daghang salamat. Maing pagpaniod to. Maing udto. God bless.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas Pinalakas, pinalakas, Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 89.1 BT Radio.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Pangalan o address, ma'am?
3: Alis Makabasag, Agalinabo, Balingasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang hapla. So, niya, kanya akong ginawa na po, sirli ko, gutom. Gutom, lipalit ko, naulian lang akong kabuyo niya. Ayon na kaya akong mga lawan. Salamat po, aning hapla, aning Wonder Herbal Oil.
1: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik. Well,

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naa na himutang sa Barangay Mangga proper, National Highway Tuburan, Cebu. Ginumala og gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Ang aos adunay talagsaong gahom aron magpakigbatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang aos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule. Kanang adunay garlic o banaba. Send panyawan capsule with garlic. Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.

0: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTH 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTH 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTH 500. Mabalit sa mga butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Erlin da Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa siya niyo, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Ignonimo, gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit, kasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa tenis sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Ignon. Ipag ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong juko, niya di ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may dikaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay di po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Nami kayo kung kuan, puto-hawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka nung may batsa sila. Nga lain lang ko tukuto niya marilag malipong. Yung ilang ko kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrica. Ilagan Extension, Barangay 5.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring help.
4: Marami na ang bilib sa Lactopapi.
5: Sa Lactopapi. Lactopapi.
6: Lactopapi. Sa Lactopapi.
4: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.

0: 98.1 BT Radio.
1: Seth Living Testimonies.
2: Ang Seth Panyawad Coffee Mix na pamatuntan ng makatabang sa pagpakubo sa imong high blood pressure.
3: Ako, Boriba ko ana, ang Kalin Panyawad Coffee, akong ginitin kay high blood ko, lato ni Tila, kay magbaba man ang imong nitin.
2: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawad Coffee Mix, ug siya natabangan.
3: Pag-inom na ko aning Panyawad Coffee, pagpamitin ako, oy, 120 overitim, ano ko, oy, ang produce ko sa field, siligurado, siguralo, ginakong ta. Ati mabibig, magbaba nila iya. Naimi Mirano, 64 ang ako medal. Son 12, bago silang Elegant City.
2: Seth Panyawad Coffee Mix, ang kapeng bulaban sa kalawasan.
1: Moving to Families.
4: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Naginibay mo tang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makunta ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion. Ang tagya og tagduma og nangita ba usab kamo og gym adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym naa kini mahimutang sa Barangay 7 Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yambo. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yambo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: Para sa malipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsugatay, TTX 500. Suno sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butike sa inyong lugar.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
9: Erlinda Palabrika, Sibintay S34, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyong group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gawa akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na kauna-una man ko nga magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, Dipongju ko, hindi ko kabangon sa paon ko. Siguro may gitaon ko nga dilumayas konti yan ba. Nagdadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka yun ako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kung kuan, puto hawat. Nga, hilag, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nga mauna to, nga nawas-wasan ko. Namati ka, nung may bata sila, nga lain lang kutukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi, gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
7: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Handuraon nato pagbalik ang atong mga kagahapon.
11: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
12: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
13: Kinsa siya!

0: sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villarronte.
3: Kumusta ang tanan? Welcome sa programang Tudling sa Mga Garay. Kini atong programang Tudling sa Mga Garay, pasinsyahin ninyo, inyong Kuya Cardo, akong pagaw-pagaw nga tingog, manumbalay sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. No, para nga maghatag ninyo lingaw o ingon man mga informations regarding sa mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Ubay bi po na itong mga product no? Sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Daghantang mga produkto. Ay, ubay-ubay gipon. Kanang Wonder Herbal Oil, kanang Wonder Animal Vita, kanang Wonder Banaba Plus, kanang Vitron Drops, kanang Vitron Syrup, kanang Vitron Tablet, Wonder Cardio Care, Wonder Hemo Aid, Wonder Herbal Coffee. Ay, mga produkto ba? Ubay-ubay ang mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Napagantay, Wonder C Plus, no? Oh, sa'yo, may isgutan na ito. Sa'yo, sa'yo, di po. No? Wonder C Plus. Nanay drop, syrup, og tablet. Ah, capsule. Kompleto na. Ato sa nimbalakan, mga pinalanggang tigpaminaw. Dito sa usa kadapit nga tugob sa kalipay, kita nagkita, nagkailanay og nagkahimamatay. Ning lungtad og dugay ang atong panaghigalaay, unya ang atong mga kasing-kasing nagkasinabtanay. Ikaw og ako dili makatuo sa nahitabo. Ambot ko na ang tanan sa kahigayunan bagitoy. Bisag ako nga ani adiri og ikaw anaa sa layo, ang duha ta ka mga dalan iya man gayong gipatagbo. Oh, akong hinigugma ang katahumo dili gayud ito nga to. Giday ko ikaw, ginaludhan sa silingang simbahan. Ang kaaniyag mo angay idayandayan sa kadalanan, nagpahinog sa pagbati ning dughan nga dugay ng gitaguan. Sukad sa atong panagkaila o panagsuod, gibati ko dayon kanimo ang gugmang matuod. Miturok ako og milipang suod ning akong dughan. Ang buhi nga liso ni San Valentin nga balaan. Oh, ikaw og ako, mga ulipon kita ni Cupido. Kita ang Adan og iba sa bag-o nga paraiso. Kun ikaw ang bulak sa tanaman sa Ginoo, ako usab ang alibangbang nga maniba diha kanimo. Ikaw ang diwata og prinsesa nga makabibiha. Ikaw ang gabayan sa mga kalag nga nagkatibula. Ayaw gayud biyae ang mga karnirong nahisalahan. Kay ikaw ang dilaab sa nagkaahop nga kahayag. Alang to kaninyo tanan, mga pinalanggan tigpaminaw.

0: Oy! Isa to, mahal kita. Prince Birano, alang kanin yung tanan. Hatod sa pinakadabes nga haplas sa buong mundo ang Wonder Herbal Oil. Balo ba mo nga, kanang atong haplas nga Wonder Herbal Oil, di, bisag ahar na naabot. Naabot ng Australia, America, China, bisag ahar na lang yun. Naabot ng atong haplas nga Wonder Herbal Oil. Kay paborito kayong gamiton sa tanan, haplas sa mga gipamaulan, gisakitagtian, mga mabdos. Gamit kay ng Wonder Herbal Oil. Paminawa, na testimonya, gagamit ni Wonder Herbal Oil.
1: Kinsa ganini, Nay?
2: Nanay Pina lang siya, Nanay Pina kay Ilado, kay sabi niya eh.
1: Nanay Pina, ang siya pilido?
2: Pantanusa, taga Kugon, Balingasag.
1: Kugon, Balingasag. Sige, Nanay Pina, sultiimi, Nay, unsa ka dakong tabang ang Wonder Herbal Oil niya sa inyo ah?
2: Sir, pasalamat ko sa inyong Wonder Herbal Oil, sir, kay ang akong arthritis, sir, na ulian gayon, sir, o ang akong usay aghuot at luglan, ako itong ihaplas, yan ang senior na ko, sir, mauragid ang sa tabang na ko, sir.
1: So, kanang Wonder Herbal Oil, nakawala sa imuhang arthritis?
2: Oo, oh, wala nang hubag akong tiil. Natutin. Murag aghukong ba na karon kaloon si Ginoo. Salamat dito si Ginoo nga naa ka mo in town, nga instrumento ka mo, nga matatabang ka mo. Ako, pinuod din siya. Thank you, kayo.
0: Inana ka nindot. Maunay na kanindot sa ito ang produkto ng Wonder Herbal Oil, di ba? Niya, kanang itong Wonder Animal Vita, may punas nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Okay, kinang lang mag-vitamins ng itong mga kahayupan. Ngayon mo siya tuumog tao lang mag-vitamins. Pati mga kahayupan, i-vitamins ta na. Ano, ang pinakadabis ng vitamins, Wonder Animal Vita. Maminaw ito, testimonya man eh. Nagamit sa produkto ng Wonder Animal Vita.
1: Ihatag sa itong kompletong pangalan o address.
3: Ay, ako din si Maribel Oro, kaga Imakulada, Labason, Samuanga del Norte.
1: Sige ma'am, sultiin mi ma'am kung unsa ka epektibo ang kanang produktong Animal Vita diya sa inyong mga kahayupan.
3: Hindi din kaayo ang Animal Vita. Kasi din kaayo siya mo kung anong tubi, hindi po tubi ang baboy. Ngayon, ganyan ako siya nakasiad ang iyahang lawas, yung bukad siya dayon. Hindi din kaayo siya ganito'n. Sa mga kuwan, ibalik na naman sa mong manok.
1: Kaya, kumusta karon ang inyo ang paggamit, ana?
3: Mayo di kayo sa gamiton. Ganahan di kayo mo gamit. Karon gani, magpapalit ako dali ko sa akong anak o ka ng Animal Vita. Kaya nga, hurot naman ko.
0: Ingon, ana. Kanindo, taga to ang produkto ng Wonder Animal Vita. Ato pong Wonder Banaba Plus. Nito po kayo. Pag magmahay na itong produktong Wonder Banaba Plus. Lison kag bawas, nakay bugun-bugun sa suso, nakay goiter, bukol-bukol sa matris. Kani, Wonder Banaba Plus ang gamiton. Kinani siya'y mangustin. Wonder Banaba Plus mangustin man eh. No? So, epektibo gini kayo. Paminawa, o, testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
1: Kumusta man ang iyong paggamit sa Wonder Banaba Plus? Dugay na ka nakapalit?
4: Oh, diya sa kuan, Maramag.
1: Ah, sa Maramag? Pili na kakabulin na kagamitan na.
4: Wow, 20 kadlaw na madyalin akong inom.
1: Ah, kuan na, hapit na magbulan.
4: Oo, oh, hapit na magbulan.
1: Nagproblema kasi mong pagpangihi. Unya, kumusta man ang iyong paggamit?
4: Pangihi lagi na ako, kanang magbawas ko, magpulo man akong tiyan, pero may motong gagamitin na, kuan na. Primero inom na ako, tulog ka buhok, 3 times a day, pag 4 days, nag 2 times a day na buko.
1: Oo.
4: Pero nag-once a day na lang.
1: Ah, once a day. Onya, kumusta naman ang imong pagpangihi ka ron?
4: Hindi naman kumabilar. Magsigi mo pangihi itong magabihibit ka. Sige, mata-mata. Hindi ako balik kay dolog eh. Mangihi ko, gagmay lang kayo.
1: Sa una, mangihi ka, gagmay kayo.
4: Oo, gagmay kayo na. Pero mata ko, kaglaon lang mo lang, mangihi lang ko.
1: So, makarelax na kaugtarong ka ron, makatulog na kaugtarong.
4: Oo.
1: Padayon lang ko gamit na ng Wonder Banaba Plus, sir.
4: Oo, mo lang kung gikuan ron, gimintinan lang, wasardi na lang, eh. May naman akong kuan.
1: Imong pangalan, sir?
4: Alin. Taga-taga, taga-diri sa kuan, Maramag.
1: Ah, taga-Maramag, Bukid. Okay, salamat kayo.
0: Ingon, ana, kanindot. Ang produkto ng Wonder Banaba Plus. Garay ko, paliog, tanang Severe Height CDO, labi na sa mga ambungan o mga banggiitang tao. Si Mr. Edsel Dimata o Marco Gutierrez sa Tahax Roibix. Garay medis dugong lang sa Purok 5 si Amir Palaman, si Tweety Palaman. Kit Amir nagbagaray si Diangkit Palaman ang imong sungin digbamin na. Pagaray ko kay Nanay Judith nga gapamati po. Garoy ko diri sa manual din nilang Kapitan Larry Saplagio ngadto kang Hel Putol Rosilio Balubao, Josephine Cruz, tanan nagpagaray Ding Gomez. Kuya, ngutan na kung sa'yo may purga sa bitok sa nati nga kaba or nati sa baka. Salamat, Pail Adolfo na disnimatali. Garay kong ate Crisami Ipil nga nagsuwat rin, nagpagaray John Lee Ipil. Greet kay Mads Wilma, nag-greet si Vic Manggilimutan, Ristampakan, South Cotabato. Kining nagamit og Vitron Drops o kanang mga bata bago na tao taman 1 year old. Ang pinakadabis sa gamitong vitamins na Vitron Drops para imong anak dili magsige og hilak magabii, unya dili magkinabog, unya imong anak dili mahilantan, sakit. Imo nang gamitan og Vitron Drops.
1: Pangalan og address.
5: Vitron Sayandong sa Sapok sa Lantapan, Barangay.
1: Unsa may atong nabantayan sa paggamit anang Vitron Drops diya sa inyong mga bata?
5: Kusog na siya mudula o mukaon. So, wala pa sila nagamit, hindi kayo mukaon. Pag gamit nila, gakaon na.
1: Dugay na ka nagamit anang Vitron Drops?
5: Isa pa sa mukha akong napalit.
1: So, sa imo ang paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan o kaon?
5: O, dili. Karon, kaon na.
1: Pila edad sa imong bata, sir?
5: 1 year.
1: 1 year old o saka tuig?
5: O, tambok na. Salamat ko sa Vitron Drops.
0: Ingon ana ganindot no mga pinalanggang tigpaminaw ang atong Vitron Drops. Anong Vitron syrup maayo po na para po na sa mga duha ka tuig nga bata ta magdusi anyos. Nga nagpili ang pagkaon, bugo-bugo sa klase. Hindi ka maos klase ba? Oh, sige lang ogwan, sige na lang og hinukto kay di ka balo mo answer sa mga ansiranan sa klase mo nang mga panahon nga mogamit ka anang atong Vitron syrup. Ay maminaw kuno na may testimonya ana. Ya may nagamit og Vitron syrup mo ay magpamatuod sa ka-epektibo sa Vitron syrup.
6: Ako dai si Herilyn Flores sa Badlab taga Upper Sumilong Payaw sa Buanga Sibugay. Sa una kay kanalagi akong mga anak sir nga kanang dali kayo mo kuha inigpatulogon maudtod. Dali ra sa pamaton pero sa dihang nakainom na sila yung mga kwanto lang gani wala pa isa ka bulan ako sila gipainom.
1: Wala pa kabot og sa ka bulan. Pilay edad sa imong bata ma'am?
6: Ang kaning panganay nako 6 years old tapos ang kaning ikatulo mag-trip. Mo to akong itistingan. Okay na kay okay na ilang tulog ganang inig matulog lagi ako matulog maghapon-hapon og mata tapos inig magabi sa iyo matulog tapos usay mas kuana na lagi adlaw na usa mo mata.
1: Unya kumusta man ang ilang pagkaon?
6: Okay na kayo kay dahil ra sa una nga wala pa nakainom. Banat na yung kaon ba?
1: Mo banat na sila og kaon karon.
6: Oo tapos ang katong iyang style bitaw sir nga sa kung gitex nga kuan ng sakitan siya or unsa din sa makuanan mo utong dayon
1: unsa may rason nga nung muutong man ang imong bata
6: amo ning gi kuan gi try og pangutan nga murag tay dito rin siya sa kasing-kasing gamay ba
1: unya unsa man ang imong gipainom sa iya ha
6: katurang Vitron syrup
1: unya kumusta naman sa karon
6: makasukul-sukul na taon siya na mga kuan sakitan dili na pareha sa una nga dayon rag utong kana ra daghan vitamin nga na take pero kaning ra gyud nga vitamin may among nagpistingan nga okay gyud siya kayo sir
1: okay.
0: Ngunit na kanindot ng ato ang Vitron syrup. Ang Vitron tablet, maayo po. Para po ni sa mga nag-edad ng 13 anyos pataas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula, si papa, si mama. Ato na ang gamitan ng Vitron tablet kay naanay vitamins na po na iron. Testimonya, paminawan ng testimonya na gamit ng Vitron tablet.
7: Kanay man kung Vitron tablet, akong gisisingan kay di man yun ko katulog. Unya, namalit ko, bali unong katabitas. Unya, akong gitumar. Pagka igugod na hurot ang lima, maayo, nakatulog naman ko.
1: Sa una, ang imong katulog, putol-putol?
7: O, putol-putol mga guwan. Isa ka oras, dua ka oras lang ako ang tultog.
1: Unya karon?
7: Ay, okay na kayo. Kaya nakatumar naman ko. Bitong tablet, nakatumar naman ko. Maayo, yung tayo, system, trubid, yung tabitas ba?
1: Salamat kayo sa atong paggamit. Kinsa ganin ni sir?
7: Si Dodge Lo ng Kalibay ni?
1: Taga?
7: Taga Don Marcelino, Davao Occidental.
0: Ingon na kanindot ang produkto ng Vitron tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Kaya kas, mangutana unta ko o nganong giwa naman ang alkaline nga gamit ka ito para sa among mga mata. Si Junior Amit Idrisikihor, salamat kuya o imunta ning matubag ang akong pangutana. Kaya pakibati Jojo Labawan sa Pigkawayan, Kapayuran, Zone 4. Ana, nagbati si Nini, kuya. Mo request kong song, matod mo, salamat, kuya. Ah, nag-greet ni, nagbati. Nagbati, Tagalog mo ni. Sa dili makadaot nga, sir, dili makadaot ang animal vita nga ang kanding buntis purgahon. Ano, ilan ang buntis? Kulata lang mo dako na yun ang tiyan. Kung bago pang pagbuntis ay lang. Pero kung dako-dako ng tiyan, pwede na. Karay ko na lang, Kuya Cesar. Panga, Day Badida, Mary Ann, nga perming naminaw sa imong programa, Kuya Cards. From Ati Bilin o Blibho. Salamat kainin mo, Kuya Cards. Ngayon lang ko sa kapatid ko, Alfredo Pascual, Emilio Henry Elmido Brothers, sa ilang wife, Prissy Willia, Evelyn Ilin Elmido, Luz, and to my close friend, Candida Umuzora, Danny Umuzora, Ofin, Makigod, Imak, Ambayek, more power, God bless. Katong atong mga kaigsuunan, kung gusto mo ka nabitaong, kuhan, ka ng kapi nga, nindot po ning kapi ha, kay bisan og herbal, pero din lang to ba? Kanang Huwander Herbal Coffee. Mit ng kapiha. Ania stevia ang gigamit pagpatamis anak mo na. Dili gyud ka magpalpitin. Nya di pud mutaas imong sugar. Dili pud magaslom imong ginhawaan. Kanang Huwander Herbal Coffee mga pinalanggang tigpamina. Lamina. O tistingi suway lamina. Mo kuana mutunaw nag mga bad cholesterol sa imong lawas. Kanang atong Huwander Herbal Coffee mo normalize po na sa circulation si mong dugo. Indot yun. Kanang Huwander Herbal Coffee. Ang Huwander Cardio Care ha, kanyang atong mga kaigsuunan, bida rin panahuna. Kadaghan pa kayong balatian, no? No, nagkang sakit ba? Mga atong kaigsuunan, ng mga high blood ron, lapas na ganin ng mga 140 pataas ng over anang inyuhang one, kanang inyuhang dugo, kanang mga 150, ana? Ah, 150 over 90, ano, masakit taas, taas nga blood pressure, delikado na biya na, no? Kinahanglan na mo ang nag-Huwander Cardio Care, no? Huwander Cardio Care, yun itong kinahanglan nun, no? Importante man kayo ng Huwander Cardio Care para nga normal ang circulation sa imuhang dugo da sa imong lawas. Kaya di ganit normal, mataas na, ma-stroke ka, mahiwi ka, mausap imong linakwan, pastang paita. Traidor bagina kanang sakit bitaw nga kwan kanang high blood traidor ay kupiansa na kay traidor. Testing is way gamita ang atuang produktong Huwander Cardio Care mga pinalanggan tigpam. Nindot biagil kay nang Huwander Cardio Care proven and tested na gina. Katupong mga almoranason no kay sakit biagin ng almoranas no niya ay mga tao nga naa na di lang gyud pugnahan mo tug-an kay lain mapugay na unaw-naon ng sakita gud ng almoranas gud no na kay mga kailangan ay mga almoranas di po ay nang ipanabi gid puno mo na kay almoranas ang maayong buhaton magpalit lang ka og Huwander Himoaid pwede ra gid na no naman tay mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated adto mo didto no ina nga papalita mi og Huwander Himoaid labi na kung di pa bitaw kay grabe imong almoranas pero grabe na gyud kayo subject for operation na di na lang pud ta mag-atik-atik anak kay mga food supplement ra bitaw mga produkto no pero kung nag-start pa lang gamay pa lang ana mo tukar-tukar lang kung makakaon ka kontra no inana lang ba nga mga pagbati ba so pwede ra gyud ka ana mag-inom og Huwander Himoaid may na magklaro hay ta Huwander Himoaid una imong imnon. Pero katong mga kaigsuunan nato karon nga kana bang busy kas trabaho ba? Expose ka sa init og ulan, no? Pareha nang mga delivery rider, no? Maulanan, mainitan, unya maabugan. Pag pahatag pug proteksyon sa imong lawas. Oy, labi na kung ikaw tong nangita bitaw og income sa pamilya. Kana bang ang source of income ikaw mo'y hinungdan nga naay income ang pamilya, makakaon pa mao paniudtog paniya. Ang bingi mo ra imong kagalingon, no? Eh. Pag ino, mag-Huwander C+. Kana Huwander C+, ba? Mama na itong vitamin C nga, mutabang, na i-capsule, ana, para sa mga dagko, Huwander C+. Pangitaara ko na sa farmasya at butika, o di ba kada sa RSB Life Care Marketing Incorporated, na po'y syrup, ana, para sa mga 2 to 12 years old, Huwander C+, nga syrup, na gani may drops, ana, para sa mga bago na tao, taman 1 year old, na i-drops, ana, kanang Huwander C+, ha? So atong giangyo ang atong mga kaigsuunan nga gusto kag di kadaling hilantan, di kadaling subawan, di kadaling magbalatian, mo gamit ka nang atong Huwander C+. Ha? Na-i-drops para sa bata nga may pagkatao taman 1-year-old. Na-i-toto 12 years old nga Wonder C-plus nga syrup. 3C pataas na tay Wonder C-plus nga capsule. Shout out ko sa umbana na minaw sa imong programa. Tagpila imong Wonder Barley o Wamera Juice, Kuya Carl. Salamat, Kuya Carl. Kuya Tig, paminaw, gusto din sa mga garay. Karoon pa ko ka kuha sa imong number. Great lang ako, maing pagpaminaw. Kung iyaan o iwan sa Basay, Negros Oriental. Silang Manding, Nura o Inko Marian. Ako may gagaw, tanan, laras, kumusta mo diha, tanan. Kusog kayong inyong istasyon sa Basay. Salamat, Kuya. Juby Sabaliani sa Kahapunan, Valencia. Great na ko si Freddy Puntihon. Drive og tinwheelers truck. Request dayon ko usong Kuya Hain ang utlanan. Salamat kayo nimo Kuya Cardo. Salamat po kayo. Pag-aray na ko si Bibilab, Rinalyn Pajardo, Jibar, Ati Elvira, Joymi, Little Lidisma, Linda Montesilio, Bibi Matugas, Maylin Abista, Ati Susan, Mary Villarin, Nining Laurinio, Winnie Piuson, Agrit Rinan Miranda, Pahabol, Christine Navarico, Mark Condrado, Toto Puras, Junil, Minusa, Jibar, Linunia, Runil Traya. Atong hatagag pagtagad ning entry sa balak pinada ni Esmeraldo Adlawan, taga Adolfo Holmes, Barangay San Isidro, Tanha.

0: Oy, alang to kanino yung tanan. Adun ako? Kuya Cardo Villaronte, mingon ng Diyos atong alagaran, pinagis tinuray nga pagservisyo siya mga katawhan. Maayong pagpaminaw, Visayas og Mindanao!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Loano Inukdan Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Airwaves Bulletin on BT Radio.
5: Airwaves Bulletin on BT Radio.
6: Tune in Mondays to Fridays at 2 o'clock in the afternoon for a 30 minutes of informative discussion with key personnel aimed to answer commonly asked questions related to university operations.
5: Airwaves Bulletin on BT Radio.
4: Airwaves Bulletin on BT Radio.
7: Welcome to Airwaves Bulletin on BT Radio. Aliyan po kita for another episode sa tuang programa, which runs on Mondays until Fridays from 2 o'clock in the afternoon until 2:30. So you're still with me, Sir Yogi Mendoza, and you will be with me for the next 30 minutes. Salamat kayo sa pagkakaubandaan na nangitadaan. Pasalamat tadaan. Okay, we are very happy lang po nga. Naghanihapon niyo ang minaw sa itong programa. So, ito ang programa para ni siya sa mga important na mga updates and information dire sa ito ang City Tuburan Campus kung sa mga activities na ito. Dire, so, ito ang pangumustahon ng itong mga estudyante karon, and it's Friday. Thank God it's Friday, the 18th day of September 2026. So, it's 18 sa bulan sa September. Unya, it's a sunny afternoon. Unya, but naa siguro yung chance nung tag na ay gihapon chance nga mauwan, no? Bahalag dili kusog, ilan sa mga kusog kayo nga unos na, no? Importante nga dili pud kayo init, and then naapod tayo uwan gamay, so para malipay atong mga tanom nga mubugnaw pud ang ato ang palibot. So of course ato ang gihapon pangumustahan ka mga students diha kay wala man tay klase onsite karon, na ay mga estudyante na to, or na ay mga klase nato nga online or asynchronous man ang gibabuhat. So hinaot nga nindot ra ang inyong mga connection, internet connection diha, and mo-focus gihapon mo sa inyong klase bisan pa man walay onsite nga pag-anhi diri sa atong eskwelahan, no? Mga klase, so mo na siya ang atoang mahitabo, basta every Friday mo na siya. Okay, so ari na ta sa atong Airwaves Bulletin nga mga updates. Unahon na to kining ato ang extension, no, sa kumurag karon nga season na sa pag-commence, sa pagsugod sa ato mga community extension activities. So, ato na siyang pangunahan nga kinimanggong community extension na to. So again, sa mga wala pa nakabalo, kung nakabalo man gani, medyo basi nakalimot, labi na sa itong mga students dira, nga ang usa ka higher education institution, no, so naman tay basic education curriculum, mo na siyang gidala sa DepEd, no? So gikan sa K-12 na to, gikan sa kinder or preschool, padulong sa senior high school, ang ahensya ana nga in charge is ang DepEd, no, the Department of Education. Na mupatong na gani ka og college level, padulong na ngadto sa nga postgrad, no, kana mga ilana graduate school o ngin ana, gitawag na siya nat ang ahensya na nga mudala ana mo regulate, or ang at least ang in charge ana mao ang Commission on Higher Education. So higher education na siya. Unya, okay, kinimugod sa Pilipinas, tulo mo atong education system ba, tulo mo guni siya ka, mura siya tulo ka bahin ba, no? Ang basic education kanang K-12, DepEd ang nagdala niya, ang higher education ang CHED, ang Commission on Higher Education, so college level padung sa postgraduate school, postgrad kanang ingon ana. And then ang sa katong technical mga vocational skills ang test da ana, no, so muna siya nga medyo libog-libog gamay ato ang ko ano ang ato ang educational system, kay sa akong nahibaw-an lang gud sa uban pod nga mga nasod, Department of Education ra jud mo ra jud na sila, ha, kita diri kay naabi tay kanang skill based kayo ato ang skill labor and skill skilled sets nato sa ato ang mga skilled workers, ingana ba ang ato ang labor intensive ba yung Pilipino, daghan tayo tag mga ingana professional sa labor industry. So mao na siya nga ginuring buhat pa jud lain, no, kanang test da mo na usay maglibog ta kung unsa man jud, like for example tagalan ta mo konkreto nga example, di ba, mura ganahan kitang naay mga NCNC kana national certificate sa kasdagikan, but kung naana ka sa CHED, naana ka sa under ka, nag-university ka, nag-on ka, dili na kay na siya mo-matter na to. Dili kay wala man ta nag-focus na naman ta sa baccalaureate, mga level, inyanana, mga grad school, no? So, muna siya, ang iba't, ang DepEd, usahay, naadyod anang mga NC, ano, kay magamit man gud po siya kay mo-apply ka og trabaho nga skilled worker, may inaana. So, that's something pa dyan nga need pa dyan na to i-harmonize, akwara ng opinion, no? Sa atong education system dari sa Pilipinas, kay mo lagi ka nang maglibog ta pa, mulabang, dili, no? So, inaana siya. But kita dari sa CTU, being a higher education institution, o kanang itawag itong HEI, naatay upat jud ka mga functions, no? Kaya ang upat jud ka buhok ang functions na to sa usa ka higher education ng institution, no? Kini mao ang instruction, so mao na siya ang ato ang mga lecture, ng pagtunlo, no? So mao na siya. That is the instruction part. Mao na mag-exam ta, mag-klase ta, mao na siya diha. Ang ikaduha mao si research, no? So instruction, research, mao na nga. Kay kasagaran man gud sa mga bag-o jud nga kahibalo nga padayon kay ang naa jud sa academe, no? Kita, so research is an integral part jud, one of the major functions din nato sa being a higher education institution. Unya, ang ikatulo mo ning community extension, no? Kanang extension. So mo na siya nga muna siya tong i-share nato karon kay kanigong Friday and Friday nato diri kasagaran nung wala man siya on-site nga klase. So amo ni siyang gituyo para mas makaminos og gasto ato ang mga kaubanan, especially the students, no? Kay 4-day work week na lang jud ta technically nga muanhi sila. So makasave sa plite, makasave sa pagkaon o ubang gasto, no? Kay dili man sila kinahanglan mo report dire. Although ang atong trade-off ana mao nga napat mo spend pud sila og resources para sa internet, no? Nga murag bisan pag one sa dire need naman jud gudro ang internet, no? So, but they have always that option nga basig maggrupo sila ngadto, duol sila boarding house, silingan ba, nga mo share lang sa ilang internet, so okay na kayo. So ingon ana ang ato ang gibuhat dere, no? Labi na karon nga sige lang og saka gihapon ang presyo sa atong gasolina. So kana usa sa atong tanawan, and we also have found out nga mas efficient man, no, mas productive ang mga tao during a 4-day work week siya. But kami of course sa CTU Tumuran, ang wala nagpasabot nga wala imong trabaho every Friday, no? Sa atong Friday ato na siyang gigahin for research and community extension. So again, ang amo ang Fridays are dedicated jud ni encourage ta nga para sa research ug extension. So wala nga karon extension season nato diay ang ikaapat at unsang before we proceed ta ang ikaapat pud nga function sa ato ang higher education institution is ang kini gitawag nato og production, no? So kung diin natay mga research ato na gi-extend, so natay mag-produce na pud ta diri para pud naatay ka ng mga resource generation, makatabang punta sa atong gobyerno, sa atong koandre, mga gastuhanan. No? So, yung anak siya. So, muna siya, ang fourfold function, instruction, research, extension, and production. So, in fact, naana sa graduate school na to, no? So, ang ilang logo or seal sa graduate school, inyo hamang ubos nga alagad mo, may nag-design ang ilang logo. So, naadyo na ako dyan, emphasize na to, ang instruction, research, production, and extension. Unya, balik ta ang atong graduate school o ang extension. Unahon sa nato ang extension, no? So, atong gikondre nga nagsugod na kasagaran. Kaya kanimagod ang extension, may tabuan ni ang ato ang mga kaubanan de, since function na dyan siya namo as a university. So, mag-ngita mi o mga partner ng mga communities, no? Mga barangay, mga grupo, kundiin ato silang himuon nga partner niya dayon muhatag ta og mga trainings nila, mga kahibalo share ta na yung mga technology transfer nga may tabo, no, kana mga ingon ana para dili ra mo ma-extend yun nato atong mga research dire ato ang mga ipabuhat dire sa eskwelahan para ma-share nato sa gawas nga magamang puslan yun siya sa community, dili lamang sa dire ra pod, no, sa sulodra ina ana. Mura bitaw ka na, ito lang una-una, no, natay mga research, ini kahuman, taas man gud sa karaan man gud nga scenario kasagaran ni human research ani graduate nang estudyante o ang faculty ba nag research wala lang for promotion or for requirements siya sa klase ingon ana ba so matulog na dayon ang research ni human og defend but karon ato nang gibutang nga uy dapat ang kining atong unsay makuha nato nga bag-o nga knowledge bag-o nga produkto gikan sa research ato na siyang i-extend ngadto sa community no para mapuslan para po sa atong ekonomiya. So, ingon ana na siya, no? So, therefore, ang kaming atong community extension, maanikik mo, proceed mo, saan itawag niyo, propose ang ato ang mga kaubanan dari sa CTU na doon sa among extension na office, mga natay gusto nga mahitabo nga ma-partner na to, nga ito silang tagaan ng skills. So, ingon ana is extension, no? Unya, once ma-approve, na-apod tayo budget para ana, para dyan mapadayon, no? Okay. Para ma-conduct ang activities sa programa o sa proyekto sa community extension. Unya karon daghan kaayon nga sugdan no sa atong tanaw nato dire no gikan ni siya sa ato ang official Facebook page sa City of Tuboran Campus ang facebook.com/ICPA Tuboran or that's ICPA Tuboran no. Unya atong basahon na na sila news dire no kaning Spark Ignites Sports a program for active resilient kabataan. Muna nila, no? Spark. Sports Program for Active Resilient Kabataan. So, parang masud si Spark, sudan o Tagalog. Okay. Or Bisaya, ba yung kabataan, no? So, muna siya. So, ang extension ano niya, ng proyekto is di na ang mga PE na to, ang College of Education, nagna sila program about sa sports no the capacity to train ang mga beneficiaries na to ani mga batan-on kay kabataan man para mag-train sila og unsa man ilang i-train mga volleyball no so ingon ana so Spark ang mabasahon an extension initiative of City Tuboran College of Education was formally launched through an opening program held on September 12, 2026 to strengthen ties with the local community and support its identified beneficiaries. The event gathered College of Education faculty, the extension team, the student volunteers, community beneficiaries, and local government representatives in a shared commitment to education, engagement, and inclusive development. Among the highlights of the opening program were a discussion of the significance of initiative and an overview of Spark's activities, both emphasizing responsiveness to the needs of the youth. The program also featured expressions of support from local partners, a pledge of commitment, and the distribution of extension kits, culminating in closing remarks on sustained partnership and shared responsibility. Overall, the opening program laid a strong foundation for Spark, reflecting the College of Education's continuing commitment to community responsive and transformative extension service. So, muna siya na itabo, no? So, ang beneficiary di ano nila, kung ako minumduman, gikan sa Barangay 5, so na sila kay mga physical education, no? Naaman din na siya. So, training in sports para po mahilayo ang ato mga kabatanunan sa mga, na-over na sa mga doom scrolling sa cellphone o drugs baka. So, uban pa nga mga dili na aktibo, nindot mga disiplina sa youth, si sports, no? So, mo na siya. So, congratulations alang sa pag-able sa ato ang Spark na program sa Community Extension Project sa College of Education. Yan. So, pamaylain, nagyapunta ang gasa sa selda. So, mo na siya. Ang gasa sa selda, it's empowering our PDL, no? Kanang itawag na ito, persons deprived of liberty. So, ato basahan, unsa man din gasa sa selda. O yan, gikan nito na ito, gikan sa BJMP sa Tominhaw, no? Dito ta, para sa ikaduhan na mo nga meeting alang sa ito mga beneficiaries dito. So, ato basahan, gasa sa selda, the opening program for the launch of year 3. So, ikatulo na nito, eh. Of the Gasa sa Selda project was held on September 11, 2026, formally commencing another year of community-based interventions for persons deprived of liberty of Tuboran District Jail. The activity brought together the extension team from CTU Tuboran, jail personnel, project implementers, student participants, and beneficiaries to reaffirm their shared commitment to empowerment, sustainable livelihood, and productive reintegration. Anchored on CTO's vision, mission, goals, and objectives, the project will strengthen the beneficiaries' competencies and in financial management, branding, enterprise development, and sustainable business practices while supporting the sustainable development goals. Through this initiative, the project continues to translate academic expertise into meaningful community action and promote innovation, social responsibility, resilience, and inclusive economic opportunities for marginalized sectors. So, mga siya natitabo, no? So, ganun na, di ay, dito ta, sa ato lang i-shout out kung naminaw man ganit sila, kaya naabot ay TV o radio siguro nga ito. Ato ang mga kaubanan, beneficiaries sa mga PDLs na to, diha sa Tuminhaw, sa ito ang BJMP, Tumuran District Jail. So, hinaot nga, naabot mo yung nakatunan, no, sa itong pagsugod nga ito, kaya ganun na. So, muna siya. So, those are two of the extension na ito ng mga projects nga nasugdan na. Okay, so mubalik sa tanong. So we are now halfway sa ito ang programa diri sa Airways Bulletin on BT Radio. Mubalik ang itong programa after this few reminders from our friends here diri sa 98.1 FM The Bulawan ng Tinubdan Radio. Mubalik ta.
8: V-tron, subok na.
9: Ang nagamit sa Vitron, kuya, kung gagaw si Juno, tumuntay ang anak nga, may kansiro sa sitaw sa dugo. And may tayo palitan namin yung Vitron, no, kaya dako kuno kaya nagigatabang sa bata ng tulog. Vitamins pa yun sa bata. Pagkaon na mo dahil ng bata, tapos kamangit tayo naman sa vitamins. One week lang, kuya, nakatarong nga siya baklay, kaya kasiyang-kiyang mong kutya ito. Pagkain naman niya sa Vitron, gana na kaya ang tulog, di na siya magmatamata.
8: Vitron Syrup, Multivitamins Plus Iron.
10: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
11: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag og kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa, unsa pa yung gihuat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa second floor, Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag og kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty, and Wellness, your personal care partner.
12: No one ana makaugana sa kama? Basin og may diabetes ka?
13: Ang DTX 500 na!
12: Ang DTX 500!
13: Adlay powerful extracts,
12: nga phytochemicals,
13: og antioxidants,
12: nga gigan sampalaya,
13: og desugared sugar cane,
12: mga organic compounds,
13: nga effective,
12: matok sa sakit nga diabetes.
13: DTX 500!
11: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
14: Testimonya sa Nerveflex Capsule.
15: Nila, ninyo. Windows de sa Maria Cristina, Iligan City. Ninyong Netflix capsule. Kaso, mag-gulungol akong karana, mga braso, buk. Doon, kapanin yung mga tudlo sa kamot, mga lapalapastiil, mag-gulungol, marotos lukog dagong, gaminod. Pagamit na ko sa Netflix, na-alibyo na siya, sir.
16: Netflix capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mabalit sa mga butika.
17: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
18: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
19: Unilab quality yan.
18: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mga uri ng sakit.
20: Kugihan ba? Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
21: Kargado!
20: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
22: Kargado!
20: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
21: Kargado!
20: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
19: Unilab quality yan.
20: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ubab!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang, pag-mayrakof, lupot mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa! Mayrakof na!
2: Mayrakof!
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayrakof. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
6: And it's starting business, ana.
1: Rexido!
6: Di kaliho, di katrabaho, hassle kaayong mabughat.
1: Rexido Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo, ug gilana.
1: Rexido Forte!
6: Maunang ang discarding ako, discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
7: Mas paspas ba na sa upat?
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain. Bisyo. Abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin. Isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Set Living Testimonies. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
12: Kunti ang manisakit, nagpa-check up ko ato niya. Ako mangipa-ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayoma niya. Iingnan ko gupirahan.
11: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
12: Nag-inom ko kaning red panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala namang kumubalik kung pa-check up. Kaya nakauyaw naman ko sigig tumars sa panyawan coffee o kaning mga kapsul ninyo.
11: Living Testimonies. Pag matuod nga buhi o tinuod, hatod ka na to sa SED Marketing. Tatak! Magaling!
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Okay, nibalik ta diri sa Airwaves Bulletin on BT Radio para sa atong second half sa atong programa. O niya na itong ipadayon na atay i-announce diri ato ang kung ano, nagpadayon diya, nagpabaligya gihapon ang ato ang Student Affairs and Services Office ng second floor diha sa ato ang administration building. Pangitaa lang si Ma'am Michelle Grace Chase para sa mga katungganahan ng mga estudyante mo palit og uniform na to dire, official uniform, labi na katong mga first year, transferees, returnees, o uban pa nga nang huot na diha sa inyong mga sukod sa inyong mga uniform. Kung wala mo, pwede kayo mo palit diha sa ato ang MIS, ano, sa to, sorry, sa ato ang SASO, ato ang Student Affairs and Services Office. Kaya kung mong gibasa dire ang MIS, no, next announcement na to, ang ato ang MIS gihapon, nagpadayon sa pag-release sa mga nagkalain-lain nga mga ID cards para sa mga freshmen students nagsugod nini atong September 14, 2026 atong Lunes, unya mahuman ni hangtod pa ni siya sa October 24, 2026 unya. Sa mga estudyante nga mo-claim sa ilang ID, be sure nga inyong i-print ang inyuhang COR, Certificate of Registration. Apilin na lang pod sa pag-fill out sa Google Form o Docs dito sa MIS Facebook page. Pakitaan ninyo, i-follow ninyo facebook.com/CTUTCMIS CTUTCMIS. Pakitaan ninyo, no, facebook.com/CTUTCMIS na dito ang link para before mo, request mo for ID release ba. So before, dili mo, kung wala inyong lista nga to sa form, yung fill out mo, dili mo marilisan, no, appeal po ang pagdala sa inyong COR. So inyong mo-claim man gani mo, mga first year students na itong mga pinangga diha, make sure nga naka-fill out mo aning ID request form na makitaan sa facebook.com/CTUTCMIS. Unya, pag-print na lang po mudaan sa inyong COR para sure dyan nga ma-claim ninyo. Ngayon na yung nagkalain-lain nga schedules, no? Ang maka-claim para dili gubot ang ato ang kuwani, dili po mapiktuhan ang inyong klase kaayo. So, Lunes, every Monday, starting atong pagka-Lunes, September 14, every Monday until October 24. So, napa may pila kabuok Lunes, maka-claim sa inyong ID. Ang maka-claim schedule kada Lunes is mga first-year students from College of Arts and Sciences and the College of Engineering. Engineering and CAS, every Monday ang inyong schedule sa MIS Kwaon. Every Tuesday po ang atong BSHM ug ang co-ed. No? So, Tuesday, BSHM and co-ed ang mukuha dito. Every Wednesday, ang BSIT Tuburan. So, narabay BSIT Taboylan. So, ang butang din rin, no? BSIT Tuburan only and Bachelor of Science in Agriculture. So, Agri students, Agis and the BSIT Tuburan. Every Wednesday ang inyohang schedule. Every Thursday po, ang College of Technology BIT Department. Every Thursday, BIT. Unya, Friday, pareha karon wala man tay koan, wala man tay on-site dere. So, ang Taboylan extension ng mga first-year students adto sa Sabado, kaya naman mo yung NSTP siguro, ana dere. So, ang Taboylan extension, every Saturday ang inyong schedule. So, andama lang to ninyo ang registration form fill out dito sa on-site, sa Google Form, dito sa CTUTC MIS page. Unya, pag-print sa inyong COR. So, mauna siya, no? So, until October 24 pa ni siya, but ayun mo lang po mo paglangan-langan nindot anak nga na natay ID. So, that is coming from the MIS nato dire. Unya, ato apo na, importante ni sa atong HRMO. That is yung bagong project nga initiative nga gibuhat karon. So, na sila applicant database talent pool or kaning pool or ADP. Applicant database pool, no? So unsa man ni siya, inisiyatiba ni siya sa ato ang HRMO, sa Human Resource Management Office, kundiin kung naa kay interest pohon nga ganahan ka magkauban nato dere nga trabaho sa Cebu Technological University Tuburan Campus, fill out lang mo, i-follow sa ninyo ang ilang Facebook page, ang facebook.com/CTU Tuburan HRMO. Unya naa didto no ang post. Or pwede na po nung house na bit.ly/tuburanadp alpha, delta, and papa. So, bit.ly/tuburanadp. So, naana nga to, unsa man na siyang initiative. Ang kana siya, kung panalita na kay interest, nga in the future, ganahan ka mo trabaho dali sa City Tuburan. So, once in a while, or taod lang, no, naaman good siya mga mag-announce na sila na ating mga hiring, na ay urgent, o sa ay dilipod, inginana ba. So, kaning initiative, it enables katong mga na-interest to submit daan nga ma-include sila sa shortlist ba ron or sa applicant database. So, unsa man ang implication. So, kung naami mong good ka sa kaning pool na to, dere, so, mahibaw na daan ang MIS ang ato ang HRMO nga uy na kini siya qualified ni siya ani ay uy na rabat i-abli ani nga job sa ni vacancy, so wala na man to qualified ani yung so ma shortlist ka mauna pa jud ka og tawag no kung panalitan na anay hiring, pero klarohon lang nato ha nga dili ni siya nagpasabot nga automatic ka ni apply no, kay you still have to apply ang nakalindot lang kay may dako nga chance nga mag-una ka og i-consider ba nga uy tawagan dato si Kuan kay qualified man siya ani oh. So ingon ana mas taas ang imong preparasyon, mas makaibaw kadaan makontak ka kay na naman ka sa pool nato no. So kana so katong mga interesado follow lang sa atong HRMO Facebook page, unya naapod na ngadto ang link sa ilahang ADP bit.ly/tuburanadp. Unya karon nagyapon tay hiring no for sa siko ano siya sa permanent siya nga positions diri sa Tuburan, City Tuburan, ang para sa food tech, no, BIT food tech. Nagpadayon gyapon ang hiring, analysis code, email lang ninyo INST1 at dun siya butang ninyo sa kuan ha, sa what do you call this, the subject line bitaw diha sa atong email, send kag email na may subject nga field. So, ibutang ni mo nga to ang code. Para ni sa food tech ha, BIT food tech, ganahan ka mo teach. Apply permanent niya, item niya siya, dili ni contract or service or part-time. Butang niya ang code sa subject, sa email ninyo, INST1-39-2024. Balik ko na ko. INST1-39-2024. Para ni siya sa katong naibakante nga teaching position, instructor 1 para sa food tech. So kung imuha, graduate ka ng BIT major in food tech or related nga mga programa, so pwede kayo mag-apply. Of course, you need to have basahan lang ninyo po dito na anong atong qualification. Siyempre, 1 year teaching experience nga nindot imong record, and of course industry experience nindot po na, no? Kung naa kay experience jud nga cook baka or food innovator ka, ingon ana. So email, dama inyong PDS, inyong application, transcript of records, certificate of eligibility kung naaman, mga employment records kung naaman, o mga trainings ni mga certificate kung naaman. Unya, i-email ninyo to Dr. Junita V. Literato sa ato ang OIC University President through Dr. Maria Carla Abakita, ang ato ang Campus Director diri sa CTU Tuburan. Unya, i-email ang inyuhang documents ngadto sa ato ang HRMO. Ang ilahang email address is hrmo.ctutuburan@gws.ctu.edu.ph. Balik ko na ko, hrmo.ctutuburan@gws.ctu.edu.ph. Nya, naapod gawas atong sa culinary or food tech, food prep, no? Naapoy another item gihapon ang code, ano niya, ibutang ninyo gihapon ha sa subject ng field sa email i-send is INST1 for instructor 1, INST1-40-2024 permanent gihapon niya siyang item ang para niya sa master's or whole bachelor's degree in agriculture major or minor in crop protection. So crop protection ang iyang minor or major, basta nag-agi ka na and you are a licensed agriculturist, meaning lisensyado ka sa PRC, valid to na ay so nang expired, so pwede ka mo apply kung ganahan ka mo tudlo about crop protection. So kana siya ang ato ang bakante. Same gyapon, kinahanglan yung application letter, PDS, transcript of records, employment record, uban pa, no, mga lisensya ninyo. So kana siya padayon sa ato ang mga announcement. So kontaka lang ninyo ang HRMO. By the way, ato lang pang gyapon i-plug re ako ang sa ato mga opisina na at yapon tayo i-follow lang ko ninyo palihog sa atong Fab Lab CTU Tuburan nga official Facebook page. Ang ato ang Facebook page sa Fab Lab mao ang facebook.com/fablabctutuburan. So dali ra na ninyo ma pangita, no? facebook.com/fablabctutuburan. Follow lang ko na ninyo. O ang ato ang ATBI nga Facebook page, facebook.com/CTUATBI. Para ni siya kasagaran sa ato ang mga farmers, fisher folks, mga food innovators na to, no? Nga ganahan, makat-on about negosyo, natin mga announcement dere. So follow natin project o mga activities. Pwede na ito mahatag sa inyo, ha? Ang ATBI. Unya na tayo bago pod nga ATBI project, kanang gitawag itong CBOL ATBI, para po din siya sa mga estudyante na to. Third year students. So, mga third year students niya sa CTU Tuburan and CTU Taboylan. No, Tuburan and Taboylan Facebook page. Ah, Facebook page. mga students nga third year, bisag unsa pa na inyong kurso, basta third year level lang mo niya, naamo, ganahan mo magnegosyo, pinaagi sa inyong mga thesis, mga research niyo, inyo siyang himuong negosyo, pwede kayo. Adto lang mo, follow ta sa ato ang facebook.com/CTUATBICBOL. Balik ko na ko, facebook.com/CTUATBICBOL or simply CTU at Visible, no? So para visible ta. Para natay mga announcements nga to, wala pa man siya, bago man siya, but ato lang i-share dali daan, kaya padulong naman siya mo launch hapit karong Oktubre. So karon hinahinay mga students na to, first year, second year, third year, even fourth year, but ato ang priority ang third year kasi sila man ang mas maka-apply ani, no? So ato mga estudyante sa CTU Tuburan ng Taboylan, follow mo sa ato ang CBOL ATBI, facebook.com/CTU@ATBI CBOL, S-I-B-O-L, para makita mo nga to and ma-follow sa mga bagong announcements. Okay, mura man siguro nung niya, unsa pa man, ang graduate school na to, of course, nagpalayan niya pa ng enrollment sa graduate school until niya karong September 26, so pila na lang kasi man na adlaw na habilin, masirado na ang enrollment para sa third trimester sa 2026. No, sa ato mga interesado ng mga educators na to na ganahan mag-proceed sa inyong master's degree or doctorate degree, naa ang ato ang graduate school department nato sa City YouTuberan. Unya ang inyong buhaton lamang kay mo-follow mo sa ilang Facebook page, no? facebook.com/cityutcgradschool niya nagpadayon ng ilang enrollment. Mahuman kini karong September 26 niya. Katong mga wala pakasugod, pag ready na lang mo sa inyong TOR, Transcript of Records. Of course, honorable dismissal ninyo, pangayo mo o inyong certificate of transfer credentials from the last university or school niya inyong di-attend. For example, dikan mo sa lain niya university, private ba or public, niya arin mo mo school and padayon sa inyong grad school or kanang post-grad o mga inana. No, so mangayo ta og honorable dismissal along with your TOR. Pero og sitio mo, for example, sitio Danao mo, Argao, Maine, nga mo ari mo balhin mo diri sa eskwela, kinahanglan gyapon na siya ang honorable dismissal and TOR. Pero kung sitio Tumuran na mo, no need for the honorable dismissal kay kana manggod. Ang inyong records ibalhin mo diri yung official records, pero diri na mo graduate daan, last ninyong gi-attend ba, pinakalast. So no need for the honorable dismissal, no? Ibutang na yung long brown envelope niya, i-submit din sa ato ang graduate school department na sa College of Education building na sa ground floor sa ato ang co-ed building. May taa lang ang grad school office niya. Gayon, napod mo i-take nga admissions entrance exam na to at ito na siya inikahuman sa second floor sa itong admin building. May taa lang po ang guidance office or admissions office na to. So, okay? So, ang atong programa di ay no, Master of Arts in Education, MAED, Major in Administration and Supervision, naapod tayo Master of Technology and Vocational Education, TechVocEd, Major in Home Economics and Technology. Unya, para sa itong doctorate program, naapod Doctor of Education, Major in Educational Management and Development. So, okay, so that wraps up our weekend, entire week na ito dito sa Airwaves Bulletin on BT Radio, guys. Mubalik ta sa Lunes, no? Sa Lunes, atangin ninyo, kaya naapod tayo mga developments, labi na sa itong entrance, no? Sa uban pa. Sa ato na siyang atingan inika next week. So, for the entire week, mapasalamaton kayo ko ninyo sa pag-uuban ka na ako sa programa sa ngalan sa Kikinipuk ang Kwersa sa City Tuburan Campus, headed by our Campus Director Dr. Maria Carla Bakita, atong Assistant Campus Director and SASO Dean Dr. Maria Lenny G. Turalba, atong Dean of Instruction Dr. Rowena Bakita, atong mga lagay-laing na deans and chairman sa ato ang mga programs, and of course atong administration and non-teaching personnel, atong BT Radio team headed by Engineer Fernando Mangubat Jr. atong station manager, of course napo si Engineer Naomi Bahaw, ang ato ang program chief DJ Rans, kauban natong matinabangon kayo na to dere. This is our Yogi Mendoza. Until next week, enjoy your weekend, everyone. God bless, goodbye, and good afternoon. Amping, stay safe. Bye bye.
14: Radio.
15: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
16: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod ka sa inyong group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay imno nimo. Gaway akong lawas kay sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na kauna-una man ko nga magkabating ko sa tenu sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung imno. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Takabisis din ha. Di pong juko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga nilumais kunti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kung kuan, puto-puto hawan. Nga. Hilag, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may bata sila. Nga lain lang kutukuto niya marilag malipong. Niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
17: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
18: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
19: Unilab quality yan.
18: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
20: Kugihan ba?
14: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
20: Kargado!
14: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
21: Kargado!
14: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
20: Kargado!
14: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
19: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ubo, blam!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuproblema. Nabati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakaf, napot mo.
1: Ukal ang pagtuproblema. Afford pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexido Forte!
6: Paspas, balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: gamay ilong dakog ba kusog nga mo kanta o gak gak gak o gak gak gak
1: Salpay siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduwang hikayon. Uy, saba niya ka, Salpayas.
2: Okay rin na, Mama. Huwag ka magito, Sara. Ako gani, gihatag na ako ang tanan. Apan huwag ako'y nadawat na sukli.
1: Nga nang ingon anak matka-unfair ang inabuhi. Nga nang tilit naman lang ikaw.
2: Ikaw na lang unta.

0: ikaw na lang unta.
1: Di kailangan mo mimik, nagdadagdagan lang
0: sa pangindahay sa duha ka kasing-kasing na hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo kung mag-abot ang duha ka kasing-kasing na samaran. Ikaw na lang unta. Sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nagurda. Spinner Jeffrey Gabunada. Audio editor Randy Nagurda Tayad. Soundman June Buanis. Kining tanan, hatod ka nato sa SID Marketing ug niining istasyon.

0: Milagrosong Kapsula sa SED Marketing. Ang SED Panyawan Herbal Capsule. Stroke na balatian. Ulian!
1: Na-stock, bro. Mag-uwan lang katuloy karun. Patay ni ang lawas. Ito kabulan lang ako naglubog. Na-ulian dyan ko sa panyawan. Pag-inom mo na panyawan, nilaski ang lawas. Maka-jaging-jaging na ko ito. Magadagan ako ba? Dito dyan ko nakarecover. Ako, amigo, ito yung nagtambag sa ko. Kaya mga mapudal yung itumar daw sa iyang sawa. Tumiyo ko, masin. 49 ako karun.
0: Mau ka na ang tanyag sa Milagrosong Kapsula. Ang SED Panyawan Capsule. Ginamakinis sa SED Marketing.

0: Makita na sa dako, no?
1: Dan? Ya, padayon na, Mibi. Don, kauban ko ang akong amo, Don.
0: Wala, kauban ko ni si Lee ang amo. Kinsa magagamuha niya? Si De Sherman ka? Ha? Sir? Oh, Don? Ha?
2: Ha?
0: Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Unsa ba kay? Nabili sa iya, muli kina sa sili. Naunsa ba, muli kina pwede English, Ron.
2: Basin si Charmin, ano eh. Nay, ipaligugtang tanya akong bindahe, eh.
0: Huwag ganun ipatangtang mo na mo, ha? Pakita na sa baldita yung binuhata ni mo.
2: Mauwaw ko. Kansawan niya ko ni Ana. Di magkamayo akong itsura, ano eh. Iyawan ganit kong nakakita na ko.
0: Ano? Kung sa'yo kuyawan ka kung makakita niya?
2: Ikaw ba? Kuyawan, gali ka nakakita na ko.
0: Ako ba nakayawan din siya? Pagtahibong ko din mo. Kuyawan, gali ko nakakita na ko.
1: Yaha!
0: Na ba?
1: Yaha! Hoyo! Anybody
2: na? Lakaw na. Susiyag kinsa na. Kaya si Charmin ha, di ko magawas.
0: Sige, sige. Naunsa ba tao niya eh? Gawas din ni Lizard din triguan na to. Nasuguan mo yung nagunin mo. Ako matay abo ano eh. Pah!
3: Na mantingali tao diya sili. Oy, basinan lakaw na.
1: Oh, you said you met Don Goliath here in the outside, di ba? So, they are now in the inside.
3: Di ay ganina. Pagbasinan lakaw na lagi.
1: Let's try to call again. Don Goliath! Don! Yuhu! We are here in the outside, Don Goliath!
4: Oy, yaya silingang!
1: Bitan niya, I told you. They are here inside the house, oh.
3: Ay, may tao di ay.
1: Nagin!
4: yaya sili. Mauni, imong giingon nga imong amo, yaya sili, kini si ermitanyang bruha?
1: No. She just accompanied my amo. Kauban lang na siya.
4: Mau ba? Kung mau ka naasay mong amo, ha?
5: Don Goliath!
4: Bangas ka. Ikaw di... Sir Mike! What's ours?
5: Usay, what's ours?
4: Usay ato.
5: Si Sandro unta. Gusto ko makita ang kahimtang ni Sandro.
4: Come in. You are all welcome to my house. Come in. Muchacho! Muchacho!
1: You called muchacho?
4: Muchacho, si Sandro.
1: Mariano, mas muchacho po ng dagway ni mo kay ni Sandro.
4: Yaya, siling kulikot.
1: But I like you. You speak English. Maybe we can understand our both.
4: What did you say?
1: Ando ha ba magkasinabot? Nakubag-ibo.
3: May gong pakungon inyong mga o.
4: Come on. Have a seat all. Sit down to my apuch, ha?
1: Say apuch.
4: Supa. I will call my muchacho Sandro upstairs and downstairs, okay? Feel at home, ha?
2: Unsa? Ako ilang tuyo?
0: Ikaw lagi! Mawa, tuba nga ito rito. Nalisura, tuba nga si Lee. Eh. Lisur kayo si Kiriglis. Lisur ko tuba nila. Kapoy mo yung dato ito.
2: Unya, kaya ako naong. Kaya mga bindahin ako. Tangtangas, ano eh?
0: Ay, nagtangay mong naong. Unsa ba kayo? Huwag kayo naong matuba nila. Anala, ne? Mauna igianis imong amo. Kay mo tanaw siya sa imong kahimtang.
2: Unsa?
3: Nadu kay magpagawas si Sandro?
1: Might be. She feel ashamed of his face.
3: Ha?
1: Hapless.
3: Panyawan.
1: Oo, of course. Napadailain. Mawos siya sa iyang naong ba? Kapuyas na may kastorya ermitan niya. Uy, kapikik-translate sa imong binisaya.
3: Gikapuyan ka mangga nag-translate. Ako pa kang naminaw dire.

0: Pag minisaya na lang kay makutaw akong utok ug samot sa mong in English.
1: Because you have only little brain.
0: Unsa?
1: Tanasab, unsa nasad? Mag-translate sad ko ini.
0: Gingnan gani kang pagbinisaya na lang aron dili ta matagbaw translate anang listod na mong sabtong in English.
1: Oh, here ka.
2: Sir Mike?
3: Oh my God! Kadang-kadang nung bindahe si mong naong. Grabe gini ay mong hayaguman sa akong anak.
2: Ha?
4: Kung ang usa ka tawo hinay og immune system, dali ra kataptag ubo, sipon, hilanat og trangkaso, ilabi na karon, nagikabalak-an sa tanan ang baguhay pa lamang nga nakapagan nga virus, ang 2019 novel coronavirus. Apan, andam diha ang Zed Marketing. Sila adunay produktong herbal nga napamatud-an nga makapakusog sa imong immune system ug makigbatok sa bisan unsang matang sa mga balatian. Mao kana ang Zed Panyawan Herbal Capsule Plus Immune System Booster. Mao kana ang mga naka-Zed Panyawan luwas sa balatian. Tatak sa tinuod nga kayuhan, tatak Zed Panyawan, ginama sa Zed Marketing. Tungod sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Ang nag-unang food supplement, ang Zed Panyawan Herbal Capsule Plus ug ang Miraculong Hap Plus, ang Zed Panyawan Liniment Oil. Karon, nagatanyag niining tulumanon. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Zed Panyawan. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Zed Panyawan. Problema sa kuto o baka sa dandruff, dili na kana problema karon mga igala ka Panyawan. Gumikan kay ania na karon kining atong Miraculo nga Hap Plus nga bisan pa kuto tangtang. Mga kaisunan, welcome sa tong pagparaguban diri sa tong pinakapaborito nga sibyaan ania na po si Mr. Panyawan alang sa tong tulumanon sa maayong panglawas. Hatod ka nato sa maayong kabubuton sa Zed Marketing. Kabalo ba ka igala ka Panyawan nga kining Panyawan or kining makabuhay plan na pamatudaan kining usa ka maayong nga insect repellent ug at the same time makatabang kini isip pesticide sidyo nga bisan pagalig mga kuto mga higala ka Panyawan tangtang kana gumikan kay mamatay kana kung kini makasimhot o baka madikitan sa ginatawag nga kahalang sa ato ang Panyawan. Kining atong Panyawan mga higala ka Panyawan napamatud-an man kini sa taas ng panahon nga bisan pagalig kuto sa imong anak wagtang busa alang sa mga ginikanan nga naminaw karon kung pananglitan ka ng imong gamayng baby diha nga magsig dula-dula sa init o baka sa mga lain-lain pang mga bata kataptan og kuto haplas ka ng iyang buhok mga higala ka Panyawan hidhiri ka ng iyang scalp sa ato ang Zed Panyawan Liniment Oil aron insigida patay ka na talang matang sa mga kuto nga naadiha. Timani ka nunay mga higala ka Panyawan nga dakog ikatabang kining atong Zed Panyawan Liniment Oil. Ginima kani sa Seed Pharma. Mao kadto ang tulumanon, ang kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Zed Panyawan. Usa ka pinasahing tulumanon, hatod ka nato sa Zed Marketing, ang tigama sa Zed Panyawan Herbal Capsule Plus. O sa Seed Pharma, ang tigama sa Zed Panyawan Liniment Oil. Sa Panyawan, sulbat ang balatian. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
5: Kini si Mac Surban.

0: Kaya nga naman yun, ha? Giyon sa manday, giyon sa kamagilay sa akong anak, ha? Naong sa manganaw mo? Gilaslasan ba, ha?
1: Ha?
0: Gilaplapan ba ka na, ha? Ang imong naong sa akong anak?
1: Ha? Uwa man, sir.
0: Apan nga naman lagi in taon. Ngayon grabe makatagahan nagbinday, eh.
1: Nay, si Yaya Sili man ang nagbutang, ano, sir?
2: Ha? Haplas! Yes, sir.
0: Haplas!
2: I'm the one putting it.
0: Kay nga, no, Yaya Sili. Unsa man ka grabe ang samad sa naaw ni Sandro?
2: It's very trying hard, sir.
0: Unsa?
2: Lisod ka ayo yung kahimtang, Silva. Very deep wounds. Can't you see? Waba ni mo makita, sir? How long are the fingers of the charmen?
0: Ha? Kukutingali ang buot mong ipasabot?
2: Oh yes, the kuko of your daughter ba? Very long.
0: Oh, kuko? Dili fingers?
2: Ah, yeah, oo. But it's the same. It's the same as parehas ra. Because the kuko is attached in the fingers. That is why, sir, Sandro had deep wounds and need to be bandaged. Because blood is all over. You see this mark? It's blood.
0: Kung mao ka na, mas maayo tingali kung ato ka nang iadtong ospital, Sandro.
1: Ha?
2: Haplos.
1: Ay na lang si Roy. Okay rin eh.
0: Pero basin nag ma-infected ka na, ha? Kay basig, giun sa nagtambali Yaya Sili.
2: Oh, it's very effective ba ya, sir? Because I put some malunggay and hagonoy leaves in his wounds.
0: Usa? Na, samot! Basig hugaw tong dahon sa kamunggay o hagonoy nga imong gibutang din.
2: Ano pa mong ito'y mayana?
0: Oh, nasamot, San.
2: Oh.
0: Ma-infected ka ng mga samad ni Sandro. Mula, tala, Sandro. Tala sa ospital. Ayaw kong sopa ka, ha, Sandro? Kay obligasyon ko ka na. Kay binuhatan ka na sa akong anak. Pag-ilis, tala sa ospital.

0: Sana, ha? Ha? Ngadto sa ospital?
1: Si mga to sa ospital. Oh. Nay, si Mike ay, dadong ko niya sa ospital. Tabangin ko libi, di ko pa daw sa ospital.
0: Oh! Ina, di ka pa daw?
1: Mamugos man si Mike. Kaya obligasyon ko na naning netabo lang ko. Kaya yung anak ko na ang naghimo ani. Ug, di lagi kayo grabe ni ako mga samad nga. Kinaurasan ni Charmin, no eh. Kung yayasili ning buhat, aron ko no, makonsensya si Charmin ini. Ug kung ipa-hospital ko, may bawaan normal na ning kinaurasan ako.
0: Pagpeda, no? Ay, kabala ka. Kaya tubang na imo amo.
1: Ha? Unsa ka man ni mo eh?
0: Ah, ako'y bahala. Just watch and learn, ha? Listen to me. Hello, everybody.
2: Oh! Huwag ka ba lang yung mag-ilis, Sandro?
0: You know, Mr. Mike, I appreciate your effort, sir. But...
3: Oh, I love your English, Don Julian.
0: But, you know...
3: Continue. Mausa, you can do it, Don Goliath. Go. Not to English word.
0: You know all, I am very much rich, huh? Uh-huh. I can afford to hire a private doctor for my muchacho. Don't bother your head, Mr. Mike. Dato ko. Maka-afford ko pag-hire o mga di-kalibring doktor alang kang Sandro. Kay delikado karon og iadto na ko siya sa ospital. Kay inigsood ni mo, like ining Sandro, nga kauras-kauras ras kuko ang atong ipa-check-up, inigawas niya sa ospital, labi na sa mga gobyernong pang-ospital. COVID na! Mga dinhilan siya na ko patambalan sa bahay. Oh, mag-self-quarantine lang mi dire, ha?
2: Uy.
0: Pwede raman sa ganing ako rin mo tambalan ni niya. Ha, you know?
2: Usaw mo sa pagtambal, ha?
0: Oh, nikapalit ko tuob kit nga. Tag-2005 ko. Tuoban ako siya!
2: Unsa?

0: day tuod to si Goliath. Ay, pastila na katog, manday kong pinaabot niyang mabalik din sa sud sa bay. Ha, inamang ka ning karahong dako. O, saan na marung orasa? O, hoy, kataas sa oras akong pagkatog. Nahapunan ko kinatog. Oh, imposible, hagod. Mura man nung kog nakainom og sleeping pills aning kalaki, ha? Huwag nakatuog ko nga naggunit pasayaw sa sakitan sa akong anak. Ay, nabakini si Goliath. Ugingon man si Auring. Huwag malang kupukawa og kaon. Eh, labing siguro, tuwa na sabtos kusina ang duha. Nanubad na sabto. Ako ganing susihon. Oh, wa din sa kusina ang duha. Asa magkada itong mga tawana? Ug si Goliath, wa man sa dito sa akong gipahigdaan niya. Ah, di mal gining tawana ay. Basin to asa silong aning bahay nga gipadayon na ni Irish nako. Ubasin to apato sa grahe nga akong gibiyaan niya kaganina. Auring! Auring, hain ba ka mo? Auring! Wausap din his sa grahe. Ah, kabuang. Asa man dito ang tawhana? Huwag si Auring. Wausap na ako ikita. Oh. Dili. Niikyas ka si Goliath? O giuban si Auring? Oh, adili. Adili!
1: Para sa balatian nga way sama, mag-Sed Panyawan na.
2: Sed Panyawan Lura.
3: Ang haplas nga dunay mirakulong kusog sa Panyawan nga herbal. Karon, maski pakusgan pa.
2: Sed Panyawan Lura.
3: Ang Sed Panyawan Lura. Tubag sa bisan unsang matang sa mga sakit-sakit sa panit o mga balatian sama sa arthritis, rheumatism o pagpanakit sa kalawasan.
1: Mayo kini nga ihaplas aron mga wala ang mga hangin-hangin sa lawas sama sa sinda, panuhot, suot-suot o panuhot sa bukog.
3: Sed Panyawan Lura. Ginama sa Seed Pharma ug yapod sa Set Marketing. Mapalit na karon sa mga butika.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naanahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, o pagpaminod sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karunda yun.
2: Babalik sa pinakadulong ng butikis sa yung
1: DTX 500.

0: o ania ang natabangan sa lolomasyong tiki-tiki.
1: Sige, madyog ka balik-balik sa ito ang lolomasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
2: At siyempre, naayaw mo dyan akong anak. To, hasta nuhan ako kaabo. Munang isalig dyan ko ining lolomasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karong DJ, ang akong anak na kinamonghoran, na isakitan siya si Kena ng gabi sa pagkatinood lang. Maura gaya kung di pa inoon. Pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya yan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kapo, isakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duha kung duhan ako kapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong hanaang lulumas yung tikitiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
1: Taga-asa man ka, sir?
2: Taga Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
1: Ay, daghang salamat, sir.
2: Thank you.
3: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa FiberConnect IT Solutions.
4: FiberConnect IT Solutions.
3: Ang FiberConnect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tiknautok o sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
6: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ooh, bah, bah.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun na nga akong pagtong problema. Nabati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmayra ko, flupot mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Afford pa. Mayra kaf na.
2: Mayra kaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting bisnat, ana.
1: Rexino Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
6: Maunang ang discarte na ko. Discarting bisnat na to.
1: Rexino Forte!
7: Mas paspas banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Attention! The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network. Yeah.

0: And say yeah, say yeah, clap your hands. Pinoy Standard Time, alas 3:28 na sa kahaponon. O kamo'y nagpaminaw sa DYPSB to Radio 98.1 FM. Hello, Luzon, Visayas, in the Mindanao. Today is September 18, 2026. Yes, sa mga nag-birthday na karoon, happy, happy birthday! Sa mga nagmansari di, happy, happy mansari. And also sa naman nag-anniversary di, no? Happy, happy anniversary na rin. Kumusta mo diha, no? Sa itong mga sukin, di Paminaw, Luzon, Visayas, in the Mindanao. Nabitin ka sa Negros Oriental, Negros Occidental, mayang hapon. Dris down Tuburan, 54 barangays of Tuburan. Tuburan Public Market. Sa itong mga driver diha. And sa itong mga vendors, hello! Kumusta? Nindot kita panahon karon kay dini siya ingon init. Di siya uwan, no? Ambot nang gada sa inyuhang dapit. Kumusta diha Agnes? Ay sing katawa diha. No, ang atoa karong program is kuwain ha. Handod ni alas 5 then naapotay topic ha sa katong bag-o pa in town diha naka tanaw sa tuon live. Palog tag share mga langga then palog na pud tag follow sa atoang Facebook page DYPSB to Radio 98.1 FM no. Aron makasunod mo sa nang program diri kay daghan tag program diri sa atoang station no. Wera buyag naatanan. Naatanan. Biraw ay maghisgutag ka ng balita, entertainment, drama, remix. Oh, naata din ha sa tuwing station mo ng ipano shirt, no? Aron na di mo makuha, no? Di mo malimot, no? Di ka mo magmahay sa inyo ang pagkuha na pag-follow. Agnes Rosiana, good afternoon, Israels. Ha, ha, ha, ha. Sa katawanan diha. Shoutout diha na sa itong konsihal, no? Si number one counselor of Barangay San Juan, Lori Royne Saputalo. Yes, sa may hapon diha karon sa San Juan, Tuburan, Cebu. We have it. Ugma naman yung fiesta sa kuwan, no? Sa Purok Mangga. San Juan, Tuburan. Basin o kasi naghikay diha. Amua man ni dami. Wa may balita sa kong pamilya dito ng maghikay ba. Pero kwan. As usual, DJ dating gawe. Mamakar sa gapon sa Israel. May hapon ni Israel shout out ko nila ni Tio Condor, Brad Bubong and Ichoy og Totski. Yes, may hapon diha no. Gikan ni Sir Andrew Parele may hapon sir. Oo, then ang itong topic ha ay kanimot. Ayaw pag buta-buta diha Agnes Rosiana. Naa diha sa bubaw sa caption no sa tuang live. Oo, panahog tagtubag diha Diana Bastatas Bato. Anugon kaayo bitaw ang atuang topic. Grabe ang anuguna. Tanawa diha kung sa kanugon. Request ko ni Jay Love. Love Like a Dream by Salutone. Thank you so much. Yeah. Shout out nanggo sa kuang family Rosiana, Destacamento family and Tarzuna family kanal ang DJ request kong song Pahina. Pahina by Cap of Joey. Salamat DJ. Maulhin na po ni iyang request ron. Shout out niya ni Sir Kuang. Boards ako lights parilya na karon sa Barangay 2 Tuburan. Pariyan tayo may hapon ni Mudiha, no? Alas 3:33 na sa kapunan. Paspasa sa oras, eh. Mura man po na ikinyuhang gugmas. Dali kaayo mahal, no? Mabaray ko sa tayo! Balik tayo ng kumain. Inimin na dalang kaayong pahinom doon. Please stand by. Again, kini si Dizrans on 98.1 Beto Radio.
1: Set Living Testimonies. Taas ang sugar mao nga'y bikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
2: Taas ko sugar o ganang ako'y bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
1: Pinagi sa pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Set Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan. Nigawas ang bato sa iyang pag-ihi.
2: Una pa na pag-inom mga isa pakapad na hurot na Set Panyawan. Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Tanong nga sa kabuan to, nagawas lagi itong bato.
1: Pinagi sa pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangustin. Usap ang pag-inom sa Set Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
3: Living Testimonies. Tatay Loy sa Lechon Manok, Lechon Bali og Liampo. Nagribay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion. Ang tagya og tagduma og nangita ba usab kamo og gym, adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym naa kini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon bedog lichon belly og liampo. Tatay lo isa lichon bedog lichon belly og liampo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Bailey o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
6: Hindi santigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo niya, siyang sagriklawo, sakit yung kalawasa, kwan yung kutu-kutu, kursi kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplaso, taon, mga 5 minuto, sir lah. Minuto akong kwan yung kaplaso, salamat yung kong dako, kaning herbal oil, tayo, matay, positibo kayo.
5: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
7: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: DTX 500. Ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500. Epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500. Imo sa the sugar sugar cane extract. Ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
10: Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
12: Erlinda Palabrika, Sidintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyong produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas kay sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabatiin ko sa din sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, maayong Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, niya di ko kabangon, kasupaon ko. Siguro, may ikaon ko nga nilumais, kunti yan ba. Nidadali ko ginom lulumas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong kutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kagali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Gigutaw na ko. Nami kayo kung kuan. Pukutuhawan. Ya. Silab. Nami kaon. Kaon dyan po, anak, ubay-ubay. Na mauna tong, ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may basa sila, nga lain lang kutukuto niya, marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Nami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Ay, nabalakan ako aning akong gibati. Puy-puy ang akong kalawasan, binudog sakit pagyud ang akong mga braso.
14: Uy, ipahulay lang sa landong hoy, kaya ako lang sa'yo magita og pamaagi. Imna lang sa niyo, basig makatabang ni Nimo.
13: Unsa man iday?
14: Nerveflex capsule. Nadungog ko maguni sa radyo dong. Uy, sa'yo pa man kaayo. Nagbuka na malagi ka kahoy.
13: Maglungago kay mo trabaho pa ko. Nindutag good atong iyong ipainom na ako gabi, day. Unsa to, day? Nerveflex capsule.
14: Aniya na, ang Nerveflex capsule para sa imong nerves. Pagpaligon o pagpahupay sa tanang kasamok sa imong uga. Balik sa himsog o gayahay nga paminaw.
15: Nerveflex capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
16: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
17: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
18: Kugihan ba?
19: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
20: Kargado!
19: maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tignautok, ug sa labing-labing.
18: Kargado.
19: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado.
20: Kargado.
19: Mga bisdak, asenso ta, MaxFit. Kargado.
21: Unilab quality yan.
19: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Uba!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakof, napot mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa. May rakof na.
2: May rakof.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
6: And discarding bisdat, ana.
1: Rexido Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexido Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
6: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexido Forte!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 90s, 80s, and now.
9: The home of real music.
8: 98.1
10: BT Radio. Radio.
11: PSBT Radio 98.1 FM, 40 minutes past the hour of 3 o'clock. Again, this is DJ Rans on 98.1. Kumusta no sa toang mga listeners and late viewers, no? Hantod dala 5 ha sa toang program kano BT Musika, ha, mga chika-chika at rin napita. Kato mga marites diya, panggawas na mo. Labi na good ni Boss Soren, marites na kini siya. Soren ni Gaspe! Anak siya, init na pagkayo doon. Sala na po ni sa mga babae. Sala gini sa mga babae. Labi na si Michelle Ortiga Rico. Mention na gini. Sala ni mo na, madam. May hapon ni tanan niya, no, ni Sir Arman Mahusay. Para kung song doon lang sa isang sulat mo by Boss Soren ni Gaspe. Was out na sa doon. Maayong hapon niya. Soroy na sad anhi sa doon. Pagdala o snack. Iyoy. Ako pa soroy. Ako pa'y pasoroy yun. Ako pa'y pakan. Pas. Padala og snacks. Hoy! Ika'y nagtrabaho niya. Uy, kanang boss, Soren, kanang dool ramang kanya sa kanang namaniya, garing mantika ang saging. Sa kana lang. Agnes Rosiana! Ano siya, wak man gani ko kay Bao. Mutana ko siya kung siya, tralala. Kanta mo na, tralaleo, tralala, tung tung tung tung tung sahur. Wala to ha, shout out niya ni Juan Chin Chin Rosiana Lee Transter nun. Wah, grabe, late na kay Kai. Asya, shout out day ko. Niya request day kong song Jose. Jose by Selena Gomez. Salamat is Rans watching from San Carlos City. Hello, niya sarak jadi ni mo is Rans ngano ako jan. Oh yeah. Nagpakahilo mo naman ang tani. Shout out to na madam, no? Ang ito ang content creator diha karan sa Tabulan. No? Ang kabuhan si Hang Anak. Mga vlogger naman sila, eh. Vince Boy! Nunez, shout out ba Sir Vince? May hapon ni Israel sa mga kauban diha. May hapon ninyong tanan. Shout out ako sa ako ang pamilya diha sa Ilihan Mercado Sakop sa Tabugon nila ni Jay and JPG, The Hanelin, LG, Trisha May, oga sa ako ang asawa, Joanne Nunez, si Vinci Nunez, Denny D. Jiranza. Nagtanaw ko sa iyo live diri sa Riyadh, Saudi Arabia. Salamat sa kubasa diri Jirans. God bless ninyong tanan diha. Yes, thank you so much, sir. Amping na karunay, sir, ha? Amping o ampo. Nabi tayo pwede panultiyon sa kanang usaka vlogger nga o kamo na sa kuan na gawas sa gawas ba to as trabaho di ay diman inyo ang tulo ka A ampo amping o absent sa sa mo tong vlogera di ampo tiklaro kailangan ko na mo absent naapun ay absent absent. Bila joke na Sir Vince Boy. Vince Nunez, thank you so much niya may hapon. Manong Saldua, shout out daw sa akong barkada may hapon yung tanin niya. Oh, sa inyong barkada niya. Sir Andro, murag crusher di Sir Ransa. Crusher niya. Sir Andro, parin niya karon sa Barangay Science Tumuran. Rosana Pablo, may hapon sa tanan. Naminaw o request kog sang Big Bomb. Paborito na sa akong apo, si Inday Avi. Grabe ah. Inisay nagkamay lain mo. Ako nang kuanan inisan mama kay medyo gahapon pa man inapli. Big boom, big boom. Ya, tokaran pag inaron sa kuan the remix of the Friday Dance Mix. Ako inisan mama, Rosana Pablis, shout out po diha. Basta kay makasayo po na siya ron. Sana all makasayo. Shout out ako sa family Rosana, family Descamento. And family Tarsuna, family Carandillos Rans, Lekos Kusong, Pahina by Cup of Show, Gika ni Agnes. Ang manani, salamat kayo! Then, para ito din ni Rosel, Rosana Chris Risa. Good afternoon, Lekos Rans, pwede para Lekos Kusong, Kailangan Kita by Justin Calasin. Salamat, Arlinda. Good afternoon, Lekos Rans, Shayo, So Aiso, Lorena. Alintern, diha sa puro kalabihan, ay sa talang taga City Abad na Lekos Kusong, Forevermore by Jed Madela. Okay, kasubahan sa Lekos Rans. Hello, this is Lester Ron. Mong request day kong song. Ako maninis. Salamat kayo, Shin Shin. And gawas na Mercy Lou. Asa na maroon nagtago? Nagtatago! Labas ka na dyan! Mercy Lou! Asa na magka, mamoy? Ayaw mo na rin siya. Thanks you so much, my friend. Good afternoon, my friend. Ngayon ay buntag, good morning my friend! Ang akong kalibgan kay nga nung mutsat o kadlaon ala una. Good morning my friend! Sama siya na matuog pa ka rin. Pero may hapon ni Madam Ma'am Mercy Lou, maayong pagpaminaw na lang diha karon sa apalan, nakaroon sa apalan ma'am. About sa topic, I know kung siya dami na ikaw na naka-crush niya, siya wala. Lagi dangat. Samod kay Anugon kay What If Ra? Pagka di manasa. dili na taanog na ni kaning mga minyo na, pero kaning walay uyob din sama ni Jin Jane. Kana pang paakili sa kuay na. Anuguna, lingo-lingo ba dyan? Anuguna ito niya. Di ba alam ko din si kay Banda naman ako siya ron. Crush ko na niya. Pagkutan ako din mong ba nag-crush ba baka niya? Ha? Unsa may sa inyo ang partner karon? Unsa may kuan niya no? Unsa may pinaka the best nga imong nakita niya no? Anong siya gid imong gipili? Palihog na lang kog play di sa lang sa kong song kay maturog na ko. Tuwa poy po ako. Kani sila ba magkuwat na sa nang song request eh gumanaw pa uli. Mao man yung mga dugua kani Jin Jane mga Rusya. Di ba ma'am Michelle? Mao mga dugua Michelle no? Tingog diha na. Anyway, sa ito, masalamatan guys na napaloy sa itong program karoon ang Men Health Beauty and Wellness Tuburan. No, gusto mo di ha, magpagwapa, magpahamis sa inyong kutis, magpaputi, magpaslim. Oh, mo na, no? Ato na tayo sa itong Men Health Beauty and Wellness Tuburan. Nakamimutang sa second floor area, Sigado Arcade, Bragay, Tuburan, Cebu. So, mo na ito ang mga product, no? Reverse Saccharin Coffee. Diabetico Insulin Coffee, Reverse Slim and Sexy Juice, No Secret Underarm Whitening Cream, Sun White Protect, Face Sunblock Tinted, and Niacinamide Soap with Arbutin, Sulfur Soap, Reverse Collagen Soap, no? Again, Reverse Collagen Soap, Immaculate BTF Serum, Glutasoap Whitening with Vitamin C, Glutasarum Vitamin C with Glutathione, Kojic Acid Soap with Vitamin E for Dark Spot and Melasma Treatment, Kojic Serum Vitamin E with Kojic Acid, Glutal Lotion, Kojic Lotion, and Mana Powder Detergent, Naabutay Mana Toothpaste, and also Glutaferry, Apple Cider Vinegar, Melatonin, Basilic Katalog, or Dili Katarang Utolog, Maxiderm, It's Defying, and Virosoil for Disinfectant Spray, and Vitamins for Kids, ang HiQ Physical Growth and Brain Development, Mauni, and Naabot sila Vitamin C, then Multivice, then sa ito ang mga pahumot, no? Gamit kayo na to, bisan asa ta, maglakaw-lakaw, labi na yun sa ito ang date. Sa office hour, sa ito ang kuan, opisina, sa ito ang klase. So, money, ang ito ang mga pahumot, no? Vanda Valor, Ruha Fueco, Shola Princess, and Shola Bubbly. Yeah, available lang sa ito ang Men Health Beauty and Wellness to brand. Nya, naapot tayo promo. Hantod rani sa kuwan na. Karong September 20, 2026. Again, September 20, 2026. Ang ato ang promo. Natay new recruit promo. Magpa-member, no? Para sa toong Man Health Beauty, 500 pesos na lang kaysa una 2,000 na plus ni. So, mo ani ang ato ang kuan no new recruit promo. If maka-recruit mo new member nga maka-purchase og 500 minimum. So, ang katong inyuhang girecruit na ay free 1 mana toothpaste. And kamo na amoy katong ang nag-recruit na ay 100 incentive, 100 pesos incentive. So, kung lima ka bang imong ma-recruit, so 500 pesos. So, wala na nino. O, ubay-ubay, ha, pwede niyang i-recruit aron haapon mo inyo, ha? So, sa pangyuhat, start inviting your friends, family, and potential members, no, para sa itong Mind and Health Beauty and Wellness nga promo. Then, naapot tayo, Burman Special nga promo sa ito ang mga product, no? Buy 3 collagen coffee at a regular price and get 100% collagen domo at 199 pesos only. And buy 2 glutadomo or kojic domo at a regular price and get 2 kojic lotion or gluta lotion and 149 each. And for health and wellness deals, buy 2 diabetic insulin coffee at a regular price and get 2 sulfur soak at 99 pesos each. Muna, nga ito ang kung ano. Again, limited ra nga kung ano. Hantod na alas. Hantod na sa pizza 20. Sunod and now. So, pizza kung ano? 20. So, kung ano? Domingo. Oh, muna, dali mo diha kay pastilan mo. Balik na punta sa ato ang naandan nga pag-membership. So, sabi ng iwat, no? Mientras, barato pa. Ang ato ang pa-member niya karon sa mana pagdali-dali na mo kay gikan pa niya atong September 2 hanto na September 20, 2026 ha. So shoutout na niya ni Ma'am Genesal Talido di kag mao ninyong duulon ha si Ma'am Genesal wala ang TikToker diha vlogger pa siya dancer usahay TikToker Shoutout diha atong gwapa nga kuan na staff no ang atong tindara si Ma'am Shirisel Talido di kaga mogi na siya always kaya shoutout na po ni Ma'am kuan taksar mo kita ni Ma'am Berili Montesilga Chalian kaya shoutout ni Sir on the lock Jamante Ignacio on the lock Jamante and Ma'am Juna Flor Montesilio Jamante atong wala sa last 3:51 na sa hapon na mo break o sa ta kayo mo parayon ay nga biti musika musika chika hi ka was release ran sinig mo human inyong mindanan ka ayong pahinom do please stand by
12: nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health beauty o wellness needs ari na ta sa MENA Health Beauty and Wellness your personal care partner available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee slim and sexy juice sulfur soap cod shake o gluta soap serums lotions niacinamide soap sunblock whitening creams humot nga scent toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor, Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan, among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
13: Vitron, subok na!
14: Vitron, sayandong, saka sapok sa lantapan, siwanggay. So wala pa sila nagamit, hindi kayo kakaon. Paggamit nila, kakaon na.
15: So sa imong paggamit, ani, sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan o kaon?
14: Oh, dili. Karon, kaon na.
15: Pila edad sa imong bata, sir?
14: 1 year.
15: O saka tuig?
14: Oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron.
13: Vitron, subok na.
16: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
17: Gusto ka ba o glitz o manok o glyampo? Ngabot kayang halaga?
12: Bisitahan na ang Susa Selection Manok and Lepo.
17: Susa Selection Manok and Lepo.
12: Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan.
17: Susa Selection Manok and Lepo.
12: Lamian na, barato pa.
17: Lamian na, barato pa.
12: Susa Selection Manok and Lepo.
17: Siguradong magpangita ka.
12: Susa Selection Manok and Lepo.
17: Tara na!
18: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika.
19: BT Radio 98.1 FM 98.1 FM.
20: Ug ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki-Tiki.
21: Ang nagsige man jud kag balik-balik sa ato ang Lolomasyong Tiki-Tiki sir, palit sir.
22: Siyempre naayo man jud akong anak. To hasta duha na ko kaabo. Mo nang misalig jud ko ini Lolomasyong Tiki-Tiki kay mo gining himpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako ka testimony karon diri. Ang akong anak nga kinamonghoran nga bisakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang, maura niya kung di painom. Pagtapos siya pagsuka, naulian niyo rin ang sakit siya yung tiyan. O kaloy sa Diyos, naulian niyo siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan siya tiyan, gilantan, siyempre, naamang ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian niyo silang duha po, duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong nga naaang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
21: Taga-asa man ka sir?
22: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance Anuba, inila sa Larina, Tumoy.
21: Ay, daghang salamat sir.
22: Ay, thank you. Salamat, sir.
19: BT Radio 98.1 FM 98.1 FM.
23: Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanan na gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog na memorya, kusog pun o diskarte! Memo Smart Capsule!

0: Ihan ba?
1: Kugi lang sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
2: Kargado!
1: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok ug sa labing-labing.
3: Kargado!
1: Mauna kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
2: Kargado!
1: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
4: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang, pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa! Mayrakof na!
2: Mayrakof! Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Mayrakof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang ang discarte na ko. Discarting bisdat na to.
1: Rexino Forte!
6: Paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 90s, 80s, and now
9: the home of real music.
10: 98.1 BT Radio.

0: Alright, balik datang oras guys, alas 3, sekali 8 na sa kapunun. And this is DJ Ryan, so 98.1 Beat Radio. Yeah, shoutout din ni Antonieta kasi si Lodi sa last may hapon. Shoutout lang ko sa kong Mama Annie, Papa Tony, Nizel Bacunador, Malerong, Tio Pablito, salamat sa kumasa DJ Ryan. Then, Ara Monares, may hapon DJ Ryan. Shoutout ko sa Tibawan, sa Ikagaw, sa Malba, Carmelotes, o Gamerna, Largado, di lang ko ma-request. Okay. Nakasabot na gil si Mama. Lito man. Joby, loki-loki, DJ Ray, may hapon na shout ko sa puro kabiguhan na Barangay Bago DSB sa mga loki-loki family. Maayong hapon yung tanan. Then, may hapon ni Zaras, guwapo. Pag-greet day ko og happy eten na birthday ni Zara. Zara Vance Kabasi Moncada. Okay, thank you and happy, happy birthday. Maayong hapon sa tanan sa Pabli Family Gipo, Family Tipon, Tipon Family. Salamat sa ubasa gikan ni Ma'am Rosina Pabli. About siguro DJ ikaw ra nag-ingon ana. Pastilan. Kasi lisod man ipilihon mga babae ko da. Diba, Michelle? Ikaduha na lang ang topic DJ. Ikaduha mo lang. Uy, dumaga to! Ikaw rin. Sa topic ni Zranz, anugon kaayo. Ako nagpa-cute na. Siya nagpa-cute po. Pero dili sa ako sa lain. Uy, samot ka anugon. Kairang... Uy, mabalik sa tagay. Sa mga biha, kinaga po si Zranz. Mabalik tayo ng naman na nang mahinundan ko yung bahinom doon. Mato na i-play nyo hanggang mga song request. Nang balik, please stand by.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Ngayong hapon ay,
3: may nga hapon po ni Jose.
2: Kising yan itong pangalan?
3: Ang pangalan, yun na palang ita.
2: Nila naman atong edad ay?
3: Stintay 4.
2: Usa man imuhang ikasulti sa itong produkto ng lulumasyong tiki-tiki?
3: Ako ikasulti sa inyong produkto ng lulumasyong tiki-tiki. Nami kay inunin mo, gaway akong lawas kaysa unang panahon, malipong kong galit. Nakasukaon ko, maglain akong kuto-kuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabatiin ko sa demo sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, may yung inon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko. Kanya, di ko kabangon, kasukaon ko. Siguro, may gitaon ko nga lulumas, kunti yan ba. Nagdadali ko, inom lulumas yung tiki-tiki.

0: Yung tuktu lang siya nga pitik-pitik. Ya, kasukaon ko. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon.
1: Tapos naulian ka?
0: Nalibang ba dyan ko? Kalibang yun ako. So, ko kalibang ko gugod. Dugay-dugay, nuwasa lang akong puto-puto. Ya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, kamay na akong lipong. Igutong na ko. Nami kayo kung kuan, pakutuhawan. Ya, silab, nami kaon. Yung kaon dyan ko, anak, ubay-ubay. Na mauna tong ano, wasuwasan ko.
1: Unsa man imong ikasulti na sa mga atong tigpaminaw karon?
0: Ah, maayo gyud ang namati karon ug may batas sila, nga lain lang kutukuto nya maralag malipong, nya ilang kabuhi kuno. Gusto kay pitik-pitik. Lulumas yung tikitiki, lami kay imnon. Imnon nimo na. So, di pa jud kam kaon. Ang akong tayla babuntag, di pa kong kaon. Giinom di ko anak, di pa kong kaon yun sa iyong mata. Mone akong ginainom.
1: Sige, grabe yung kipiklibo atong produkto na eh.
0: Oo, lami.
1: Manang salamat sa pagsalig sa atong lulumas yung tikitiki at atong mga produkto. Mausab, kinsa atong pangalan?
0: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5.
1: Okay, daghang salamat.
0: Daghang salamat, sir. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1. 98.1.

Yes, saya Tan Sheng for a Saturday afternoon. And this is again the, my name is DJ Rans. Live sa DYPSB Radio 98.1 FM. Yeah. Shout out yan ni Chen Chen Roshana Boss Tabi DJ Rans. Amo na to, salamat ka. Juan Labangon, may hapon ni Israel. Shout ko sa kong anak o sa nga naa karon sa tuong kugon sila John Day Balibard o ga James sa Balibard nga naa sa ko ang Mama Emilia Labangon from Lahug. Thank you so much. Oh, may hapon na sa nanon din also ni Mark Labangon. Hay naman to. Agnes, no? About anak DJ kay ako po tayo nag-rena is unsa man imong nakita ng special sa imong banda, nganong lingon kaayo inyong relasyon. So, ikaduhang topic. Tubag po na yan siya. Kuli kong ganahan. Oh, di pa dugay-dugay. Tubag po na yan siya. About anak DJ kay naa siya respeto din mapinag... Gidelete man o. Wala ko yung nabasa. Bantay ka, Agnes, ha? Bantay. Imo kong gini. Saan ko magbasa ito, Ron? Ah, mo play lang sa kung ano yun, sa song. Okay, aron ko ano, aron mahilom yun sila dito. Big Bomb daw, Big Bomb. Okay, ano ta sa ipangayo ni Ma'am Rosana Pablo para sa ihang apo? Maayong pagpaminaw din ni ha.

0: سينتا Yes, folks and now Ayun, shoutout ni Rosanya Pablan Yang karoon sa Kandubaon, Tabuelan, Cebu Time check guys 14 minutes past the hour of 15 na di ay Galiar katikang ah 15 minutes past the hour of 4 o'clock This time check is brought to you by Nature's Gap Vision Pro Sarap for Kids Edad 1 hantod 12 anyos karon nga halos adaw-adaw na gyud gakauban sa tuwa mga anak ang cellphone and tablet computer e importante gyud nga aton hatagan o pagdagad ang ilang mga mata ayog kabalaka kay niya na ang Nature's Gap Vision Pro Sara for Kids na kini lutein zeaxanthin DHA zinc o vitamin A C and E malunggay extract no mga importanteng sustansya para sa pag-atiman sa mga mata o pagsuporta sa mga pananaw labi na sa mga bata nga sige og basa nagtuon nagamit og digital devices ang lutein o gasingang santin makatabang sa pagatiman sa ilang mga mata naausab ang DHA zinc o uban pa no vitamin A C and E para sa dugang suporta sa adlaw-adlaw nga pagatiman sa mata og maayong pananaw og syempre adunay malunggay extract og antioxidant para sa dugang nutrition Mas maayo gyud nga sayo pa lang atuan ang hatagan og maayong pagatiman na ang mga mata sa tuong mga anak. Mga ginikaran kung nangita mo og dugang suporta sa ilang adlaw-adlaw nga nutrisyon para sa ilang mga mata. Ang Nature's Gap Vision Pro Sarap for Kids ang gamiton. Nature's Gap Vision Pro Sarap for Kids ang produkto sa Nature's Gap Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Ay, shoutout niya karon sa Kuwain, no? Sa Barangay San Juan. Shoutout sa akong family. Sa akong mama, si Mama Dala Santiago and Papa Lito Santiago. Shoutout po nilang Kuya Bubang Alolor. Yeah, shoutout nilang Manoy Lando, Daidilin. And also ni Shisa, og ni Ryan, og ni Dodong Ian. And shoutout po lang Joy, Choice Me. And ni Kade, og ni Busing, og ni Viva. May hapon sa nanya, no? And again, advance happy fiesta na lang. Di aron sa Mangga, Tuburan, Cebu Purok Mangga, no? Ugma, kita kiss na nga to. Ando ta, manayaw ta. Kaoy hisgutan, ando ta silingan, ha? Ato silingan. Oh, amo ama ng baryo pero ato silingan. Pero salamat kayo niya for 16 minutes past the hour of 4. Mubre ko sa ta para sa mga mahinundan namin kaayong pahinong dom. Please stand by this is These Rants on 98.1 Beat Radio.
1: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bilisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
2: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
1: Basin ba yung mabatal noong kubalik, ana, ha?
2: Dili po, doy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
1: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupalulong sa DJK. Aray, sakit no more.
2: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store naa nahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway Tuburan, Cebu. Ginumala og gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Vitron, subok na.
2: Margarita Mendoza Garcia, Barangay Mate, Caguay, Surigao del Sur. Ang ako nakuanan sa Vitron Syrup, naka-try na gayog ko kanon kay ang ako apo dili halos mukaon niya. Nakainom na siya. Kuya, kusog na mukaon niya. Makatong na siya, kamay na siya mukaon.
3: Okay.
2: Abtik na siya. Abtik na siya mulihok. Ayaw na siya mudula niya. Nibuyag ko na siya.
1: Vitron Syrup, multivitamins plus iron.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking

0: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pagbalik sa mga butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyong group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gawa akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, kasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabatin ko sa demi sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, mayong Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kabisis din na, di pong juko, di ko kabangon, kasapaon ko. Tingro, may gitaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nagdali ko ginom Lulumas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay di po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Nami kayo kung kuan, puto-puto hawan. Nga, hilab, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna to, ano, wasuwasan ko. Namati ka, nung may batsa sila, nga lain lang kutukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
1: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod maka-focus sa klase, pasing kulang siya og suporta sa pag-develop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, atik na utok, ug sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
6: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubah!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Accord pa. Unang, pag may rakof, napot mo.
1: Ukal ang batod na problema. Accord pa. May rakof na.
2: May rakof.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
6: And it's starting business, ana.
1: Rexio Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho. Hassle kaayong mabugahat.
1: Rexio Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexio Forte!
6: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexio Forte!
7: Paspas banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Bring health into your home.
11: Marami na ang bilib sa Lactopapi.
12: Sa Lactopapi.
13: Lactopapi.
14: Lactopapi.
11: Sa Lactopapi. Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
10: Bring health into your home.
15: 90s, 80s, and now.
16: The home of real music.
1: 98.1
17: BT Radio. Radio.
18: Ang saya-saya time, Shank. Alas 4:26 na sa hapunan. Shoutout ni Ma'am Sarah Lozale. Please run sa pwede request talk songs and I love you by the lie. Aghapon pa man iyang request. Aghapon pa ni Ma'am or atong naging adlaw. No? Shoutout yo si Nisa Family o Gamoreno Family. Thank you kay Liz Ranz. You're welcome. They're also watching from Tabunok, Tabulan. More power. God bless you always, Liz Ranz. Nyabay hapon ni siya na liit na sad ko kay nagnobi namin sa silingan. Okay, nakaayo Ma'am, no? At least nag-ampo si Ma'am Ana Moral. Salamat kayo na Ma'am maayong pagpaminaw niya karon sa Maghanay, Tuburan, Cebu. Sa mga pinaw niya karon mayong hapon. Sa mga mahinay family, may hapon po, no? Okay, sa... kanang... sa tukoy. Shout out ni... Agnes, pa-play lang sa ako ang request DJ kay maminaw ako sa balay kay ulan na gudiri. Sala man po na ninyo, mga babae. Ana, si Kuan, si Boss Soren. Soren Ligaspe. I-play niya, doll, ako ang request kay Arunake Snacks. Sige, ito lang, sugdan na ito mga song request. Agad na shoutout ni Ma'am Cheryl Sale. Good afternoon, buda, Ma'am. This song is for you.

0: 98.1 BT Radio.
1: Kung doon na mo'y problema kay di mo katulog panahon sa kagabion, bisag kung saan yung paningkamot kay makatulog mo, niya digin mo katulog, doon na itukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet, kaning Vitron Tablet manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kaya ang importante sa tao ka naman nyo, makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong, gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong mga kaigsuunan, limtano na kayo, paingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta o Vitron Tablet para mubalik ang atong mga memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
2: The product of RSV Trading. Mapalit sa yung suking boutique.
3: Taday Lois, lechon manok, lechon bali og liyampo. Lagi na ba'y butang sa Emendo sa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon badog lichon belly og yempo. Tadaylo isa lichon badog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tadaylo is lichon manok lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukator sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: Bugas-bugas ug katul-katul
6: i DTX 500 na.
5: DTX 500
6: aduna kini antimicrobial properties
5: nga makatabang sa pagkuha
6: ug pag-ayo sa bugas-bugas
5: ug katul-katul.
6: DTX 500 mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Ug ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
8: Ano sige man jud kag balik-balik sa tuang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
9: Siyempre naayo man jud akong anak. Tuo hasta duha na ko kaabo. Mo nang isalig jud ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mao gining himpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako kay testimony karon diji. Ang akong anak nga kinamonghoran nga gisakitan siya sa tiyana ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong di painom. Pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, gisakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O napasalamat ko yun sa Ginoong nga naa ang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining ng dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
8: Taga asa man ka sir?
9: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance Anuba, inila sa Larina, Tumoy.
8: Ay, daghang salamat sir.
9: Thank you.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod maka-focus sa klase, hatagi siya sa MemoSmart Syrup. MemoSmart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon ug maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang MemoSmart Syrup, mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Palit sa mga butika.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa rabag-uri ng sakit.
13: Kugihan ba?
14: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
15: Kargado!
14: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tik na utok o sa labing-labing.
13: Kargado!
14: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
15: Kargado!
14: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit! Kargado!
12: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Problema!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga akong pagtog ng lima. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang, pag may rakaf, napot mo.
1: Ukal ang pagtog ng lima. Aboard pa! May rakaf na!
2: May rakaf!
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
6: And discarding bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho. Hassle kaayo mabugahat.
1: Rexino Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
6: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
7: Mas paspas balat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
9: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
12: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
13: 90s, 80s, and now.
14: The home of real music.
15: 98.1 BT Radio.
16: Your music, your request.
17: Oras mga ka-BT, alas 4:40 na si kapunun. Shoutout biha ni Ma'am Diana Bastatas Bato. Love Like a Dream. Good afternoon, ma'am. This song is for you.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Wilson Tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo niya. Siyang siyang reklamo, sakit yang kalawasa, kwan yang kutu-kutu, kasi kabuyon. Ako nga, sulay na yung kaplaso. Tawad mo nga 5 minuto, sir, ah. Minuto ka kung kwan yung kaplaso. Salamat yung kong dako. Kaling herbal oil, ay, matay si Tibo ngayon.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty ug wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty ug wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake ug lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scents, toothpaste ug uban pa. Ug para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa unsa pa inyong gihuwat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
0: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
3: Gusto ka ba o Lechon Manok o Liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
5: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay ignore mo, gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa din sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung ignore. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, niya di ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gikaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong kutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Nami kayo kung kuan, kukutuhawan. Niya, hilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may batsa sila, nga lain lang ko tukuto, yung marilag malipong, yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
6: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Nakasinati ka ba? O galit ka pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, VertiCure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. VertiCure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. VertiCure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rubag uri ng sakit.
10: Kugihan ba? Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
11: Kargado!
10: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
12: Kargado!
10: Mauna kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
11: Kargado!
10: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor. Uba!

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmayrakof na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa. Mayrakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: Ang discarding bisdak, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 90s, 80s, and now
9: the home of real music.
8: 98.1
10: DT Radio.
11: Your music, your request.

at wasa pahina by Cap of Showy. I'm gonna shout out ni Ma'am Agnes Roshana. They out na siya a while ago. Kanigit sila ay. Binaw ka na nga, salamat kayo no, sa pag-uban. Salo sa duha ka oras, di gin matabang ang iyong mga song request. Muray di na gin ma-play tanan. Standby da po, Soren Legaspe. Pareho sa mong last at song. No, niya, ang katong wala pa ma-play ha. For sure, ini kalones ma-play na gina. Apay ba wala ko lunes ha? Chinchain! Apay ba wala ko lunes ha? Oh, sa katong mga nag-request niya, si kita nag-request diri. Chen Chen, Roshana, oga si wala, okay na di ay. Ay, si Roshana. Chris Lisa. Shoutout ni mo di ha, ma'am. Ikaduha na ni wala ma-play yan. Kani magong ilisan ang mga song request.

mutang na po. Ay, salamat kayo sa kalas ng station manager Angel Fernando Mangubat Jr. Oh, sa itong program director, she is also our radio station assistant manager. Shout out to engineer Naomi Sintianti Bahaw. Oga! Ako nga ba si DJ Buddy? Uy, at nangi ang masunod ng program karong 6 to 9 p.m. ha? Oh, sayo-sayo na punta! Ako ba si DJ Buddy, James Lim Buhi ha? Ako ba sila nga mga maanindot nga sunata? Hataw-hataw ta! The Friday Dance Max. Yes. Wado mo, hunat mo nga do sa inyo ang gibate. Pero kanang pwede na kayo mong makarequest po nila, ha? Mga kwan, mga buutan mo po na sila. Mga gwapo pa dyan. Wala tayong oras, guys. Salamat kayo, ha? Dito lang si Israns, Amping Tanan. Thanks God is Friday. Ako talaga yung bilin ng song ipakaya ni Boss Soren Legaspe. Maayong hapon ni Budiha sa isang sulyap mo.

0: 98.1 BT Radio.
1: All of bells, mga langga. This is again yours truly, Mommy Pucci.
2: Og kiniusab si Mr. Miguel. Kuyugimin ninyo mga palangga, atua ni hisgutan ang usa sa ingredients nga naa sa atong lulumasyong tiki-tiki.
1: Maayo jud kaayo ang atong adlaw karon, Mr. Miguel, kay tungod naa na puti natabangan sa lulumasyong tiki-tiki. Muna sa mga naminaw karon nga naa gipamati sa kalawasan or sa mga taong ganahan lang may mahimong healthy para jud ni sa inyuha. Karon, Mr. Miguel, kabalo naman ta nga ang lulumasyong tiki-tiki na ay upat ka ingredients. Ang kamunggay, mangustin, grapes, og alingatong. Kaibaw naman mo dyan ta kung unsay mahatag nga benepisyo sa mangustin og kamunggay. Karon, ato na po ning paghahisgutan kung unsa di ay ni ang alingatong.
2: Sa akong nahibawaan, Mami Pucci, ang alingatong maayo na siya sa ato ang kidney.
1: Yes, tinuod, Mr. Miguel. Tungod kay mutabang ni siya og limpyo sa atong kidney nga mugawas to ang mga toxins nga naa sa ato ang dugo og agianan sa ihi nga maoy makaprevent sa kidney failure. Pero kabalo ba ka, Mr. Miguel, dili lang diha kutob ang power sa alingatong?
2: Unsa pa jud ang kayang mahatag nga kaayuhan sa atong panglawas sa alingatong, Mami Pucci?
1: Ang alingatong, Mr. Miguel, makatabang pud ni siya sa pagmanage nato sa ato ang blood sugar og blood pressure.
2: Ngano man, Mami Pucci, unsa may naaana niya?
1: Ang alingatong aduna na siya'y phenolic compounds, Mr. Miguel. Usa na siya kaklase sa antioxidant nga natural and mas maayo nga alternative kaysa sa mga synthetic nga antioxidants nga mapalit nato karon. Usa sa iyang benepisyo kay kaya niyang mo neutralize og free radicals. O kaning free radicals, Mr. Miguel, mauni siya ang makapakos og chronic diseases sa usa ka tawo like cancer, heart diseases and diabetes. Delikado kayo ni siya kay long lasting ni siya nga health conditions.
2: Definitely, Mami Pucci, kay sa panahon na to karon, daghan na kaayong temptasyon nga makadaot sa tong lawas like mga instant foods, bisyo, computer radiation. Kana sa tanan, Mami Pucci, mauna sa ang mga factors nga magkasakit ta.
1: Yes, Mr. Miguel. Munang mas nindot jud nga naatay ginatumar para sa tong lawas. Mas nindot jud nga naatay gina-invest sa ato ang health para layo ta sa mga sakit-sakit. Kanus a pa man ta managang? Kana bang naigo na ta?
2: Dili ta maghulat, mga langga, nga mo fail or mo give up na tong lawas. Usa ta maning kamot og pamalit og mga tambal. Pa-check up diri, pa-check up dito, pa-opera diri, pa-opera dito kay mas madak-an ta sa gasto. Nara jud ni nga permihon ra nato pag inom og lulumasyong tiki-tiki. Maka-save pa ta sa gasto in the long run, ma-healthy pa jud ang atong lawas. Og ma-happy po ta kay ma-enjoy pa nato ang atong life, kaya pa natong buhaton ang mga butang na gusto pa natong buhaton.
1: Maunang samtang sayo pa, batasano na nato sa pag-inom og lulumasyong tiki-tiki. Wala ni siya gipili, mga palangga ha. Pwede ni siya sa mga bata og sa mga edaran. Dili lang siya advisable sa mga buntis.
2: Unsa pa man inyong gihulat, sulayin na ninyo ang lulumasyong tiki-tiki available sa mga butika.
1: Wala na tayo igong oras, Mr. Miguel. Dinhi na lang takutob. Daghang salamat sa mga naminaw. Kininausab si Mami Pucci.
2: O kiniusab si Mr. Miguel. Sa programang
3: Health is Wealth!
0: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Pinoy Rock Rockan.
5: DG Radio.

0: Atong paminawon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5.
2: Kasunod sa inyo ko, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gaway at lulawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabatiin ko sa din sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, maayong Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, niya di ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nagdadali ko, ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, kinako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Nami kayo kung kuan, puto-puto hawan. Niya, hilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna tong ano, wasuwasan ko. Namati ka rin, may batsa sila. Nga lain lang ko tukuto niya, marilang malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
0: Og ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Ano nagsige man jud kag balik-balik sa ato ang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
4: Siyempre naayo man jud akong anak. Tul ang stand ko anak ko kaabo. Mo nang isalig jud ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mao gining himpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon diri. Ang akong anak nga kinamonghoran nga isakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang. Maurag yung hindi pa inong pagtapos sa pagsuka na ulian yun yung sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos na ulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyan gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre na ulian yun silang duha po duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong hanaang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang gumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
3: Taga-asa man ka, sir?
4: Taga-Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lads Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
3: Ay, dagang kasalamat, sir.
4: Thank you. Salamat, sir.
5: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
8: Kugihan ba?
9: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
10: Kargado!
9: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tiknautok ug sa labing-labing.
8: Kargado!
9: Mauna kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
10: Kargado!
9: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
7: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ooh, whoa,

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa! May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And discarding bisdak, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
6: Paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pinoy Rock Rocker.
9: PTZ Radio.

0: 90.1 BT Radio.
1: O ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Ang nasige man yung balik-balik sa ito ang lulumasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
3: Siyempre, naayaw man yung akong anak. To, hasta nung anak ko ka po. Muna, misalig yung ko yung lulumasyong tiki-tiki kayo mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang akong testimony karon DJ, ang akong anak na kinamonghoran, na isakitan siya siya kaya na ng gabi sa pagkatinood lang, maurag yung kong dipainom, pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya yung tiyan, o kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang luhan ako kaapo, isakitan siya tiyan, gilantan, siyempre, naaman ko yung lulumas yung moya kong gigamit, o siyempre, naulian yun silang luha po, luhan ako kaapo. O nga po, salamat ko yun sa Ginoong, na naaang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang gumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
2: Taga-asa man ka, sir?
3: Taga-Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
2: Ay, daga ka, salamat, sir.
3: Ay, thank you. Salamat, sir.
0: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Uba,

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang bagtok na problema. Aboard pa! Mayrakof na!
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And discarding bisdag, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdag na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog. Tungod sa sige huna-huna. Ayaw nang kabala ka. Kay anina na ang mudugang sa inyong mga problema.
10: Let's get ridiculous!
9: Hudya ka sa kahanginan.
11: Kauban si Lady Antonia.
12: Yeah! So, hudya ka sa kahanginan na. Ay, hudya ka sa kahanginan. Ubanik ko ninyo. Na yung mga lugar, mga kaudya ka, hanga. Samtang na hangin dias inyo. Basta walang manimaho. Ako nang tinguga. Sana all. Welcome sa itong programa, ha? Sa mga immune na sa itong tingog, matag-adlaw, shout-out diya kaninyo. Labig shout-out di ay sa tanan na itong mga listeners o mga viewers. Sa itong programa nga, kanabitaw na immune na sa itong tingog, na immune na usahay nga diin taon maapas o great, pero ga-comment gyapon o ga-text sa itong programa. Shout-out diya sa ninyo, ha? Anyways! Shout out mga kaudyaka sa atuang gusto mo text sa atuang programa ang hudyaka sa kahanginan. bitaw, pwede kanyo ipadangat inyong paudyaka ha, naman tayo numero mga kaudyaka. Oy, ipunbok lang guna ninyo. Paalag usay, di na ako mabasa inyong mga text kay palabi, maguna kong yaw-yaw. Uy, mabunin, sala, magin po din ako mga kaudyaka ba? sala, gid po din ako. Umunang di na ako gakaapas inyong mga komento ginyohang mga unsa tawag ana pa shout out kay kargado magkugyaw-yaw ba ngano mabuga Antonia nga di magkakahutag yaw-yaw oh na gid siguro ning daan na pagpalit nako na mga kaudyaka kay abi ninyo wa mo kog ipanganak igo ra mo kog ipalit shout out kay La Kaiser pwede kinyo ipadangat ang inyong pa-joke time ha? Naman tayo numero 0997-765-9923. Shout out! So, Antonia, hangin nun, yud ka, klaro kayo. Mubitaw ng dire, kusay, painayan na lang ginamo among aircon dire, tungod sa, kuan? Anang tungod sa hangin nun ako ba? Hindi na kailangan mag-aircon. Shout out po! Ay, sa tanan nato nga gusto mo avail o... Kanabitaw, dakan kinangutana sa ako akabahin aning Nature's Gift Marketing Corporation products. Ako na po ning i-mention sa inyo taod-taod mga kaudyaka, ha? Dilita masuko kung usahay, mag-mention ko mga produkto, ga-promote ko produkto, nahurot akong oras. Sa magatunyaon, naon siya magatunyaon. Pwede ginta mo ma-shoutout, basta mo comment lang mo. Pero kung di mo mo-comment, baha mo diya. Nato yung mga produkto, mga kaudyaka, ha? Uy! Sa katong mga... Sige, comment. Halos sa matag programa nato nga hanto karon sige, comment, matag takna sa itong programa. Munang, ato po na yung pasikat ato ang programa, mga kaudyaka, ha? Kay maulaw, tas uban, mga kaudyaka. Bitaw ba na yung kuninyo? Mubora ni nga sunata, kay para mubalik rata, kay kung taas ang sunata, dugay man ta makabalik og yaw-yaw. Para ni sinyo, katong sige request na kagabi eh. Mubalik ra po si Lady Antonia!

0: Di pa yung taon kayo ang nagkuha, nag... ang say tawag anak, nag-request. Kung say uso mo may i-request mga kaudyaka sabay, beta permis uso. Di lang ta magpalabi mga kaudyaka ka ng pugsong yun natog sabay, binag mga luho na. Di po na maayo ha. Kanyang Nature's Gift Vision Pro Capsule? Oh, nagkahanap imong pananaw, lisod sa pagbasa, murag di na kay kakaklaros mga letra. Oh, usahay po, sige, gamit o gadget. Oh, ang imong trabaho, gatubang sa screen. Kasagaran, mabati ni imong kakapoy sa imong mga mata, paggamit og Nature's Gift Vision Pro Capsule. Tagpila man eh. Sus, tag 18 pesos per capsule ra. Antonia, klaro na yun kay imong signal. Grabe po na, di, signal gyud. Shout out ya kanimo. Kanindot mga kaudyaka ba? Oh, ninduta kay ang malipay ta mga kaudyaka nga kanang nindot na ang mga signal ninyo diha. Okay, lain kay magpalanog-lanog oi malibakan ta sa tong silingan. Lain na ba kay ubang silingan ba kay bisan ultimo tingog sa tong speaker libakon pa ta no?
1: Sa manilang speaker oi balo-balo buto-buto nya bati kay tingog. Inutang raba, wa para ba nabayran?
0: may man ang karon nga tinaw na inyong mga signal diya mga kaudyaka, palunog-lanugin na. Pero nakadepende sa inyong silingan na, nakadepende sa batasan sa inyong silingan. Para bagay mga silingan mga kaudyaka ng mga suko kay alingog-ngog ko ng mga kaudyaka ng mga silingan bitaw nga misaka ng edad dunya misaka na pud ang BP na. Ay, speaking of, nakakiay ba mo sa itong kiay nga sunatang hawak mo ang bit? O basin ba yan mga kaudyaka nga kalit lang mo katuwang diya, ha? Di ba nalalim? Oh, naisolusyon na natay verticure capsule katong mga ga... Galuya, galisod, o balansi silang lawas, murag nakainom ba? Wa man unta na... Wala man unta na ka-spirit of Douglas, pero nga nung nagtuyok ang kalibutan. Murag nakainom mo usa ka sasye nga kuan. Usa ra kay ka sasye pero kusog kay sipa mga kaudyaka ba. Natay a verticure capsule. Makatabang sa pagpakunod sa kahilo lipong-lipong unsa bay gibati ninyo diha mga nanay mga tatay. Lalim oil kay ang uban ra ba kay ga-action nagtunga sa lawas. Wa mo kabalo? Oy dagan ang andoy karon nga matunga ilang lawas kay mulupad murag kikik ba. Okay, wala, mahal naman kayong plitihan. Lahi na yung kapangitaon sa tao karon abin yung gasolina ilang kapangitaon, haplas. Haplas nga pangpalupad. Sa una, mahadlog sila mamista, kayo hadlog matakdan karon na. Balag hilit nga lugar, patakod ko, be! Ala, oy, taas naman kaya kung uras yaw-yaw. Oy, natay verticure capsule, mga kagalaan, ha? Para paligons, balances, batoks, vertigo. Oy, abin ninyo, mga kaudyaka, kani mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, nindot kayo ni siya kay ma-avail magunin ninyo sa mga parmasya. Tanawa kayo na pa, tanawa inyo mga parmasya diha. Pangutana pod mo. Ang problema, mangudita, mangutana. Oh, kulang tagpagpangutana ba? Ayaw, gin mo kaulaw mangutana, mga kaudyaka. Oh, may mawa sa inyo mangutana, guro mo.
1: Hello, miss. Pwede mangutana na mo, verticure capsule. Pagdali, kay kakalipong, nako.
0: Ayaw, nagasula-sula na imong lawas nga. Kita, mangud ba, mga kaudyaka? May ganita.
1: Ah, okay raman eh, okay raman eh. Kulang na kong tulog.
0: Pagkaugma, nalipong na pod.
1: Ah, okay raman eh, okay raman eh. Kulang na kong kaon.
0: Pagkasunod, nalipong na pod.
1: Okay na ni, taga-adlaw mabukuway kwarta.
0: Di naman na maayo mga kaudyaka, basin vertigo na na ba? Nagpakipi ko sa inyo diha. Pagpakipo rin taon mo sa inyong kaugalingon, oy. Please lang yun. Aga ingon man natay Memo Smart Syrup. Oh, sa inyong mga, kung wa magaling kay anak, kay di pa ka ready, o oh, imong pagumangkon o oh, imong mga binata, pwede kay nimo regaluhan og Memo Smart Syrup. Oh, Memo Smart Syrup para sa inyo na tanan ha. Oh, sa mga chikiting ninyo nag-edad 1 to 12 years old. Kabalo ba mo nga kining Memo Smart Syrup? Oh, brain supplement ni para sa mga bata makatabang sa papaligon, memorya o konsentrasyon. Oh, shout out diya kaninyo Mayong Condes, Jess Italy, Nelgin Bilbar, Toto Sanchez, Jess Bucana, Davao, Dias Neil Jane Dias sa Banisilan na Cotabato Rebel Derby na mulaan. Emily Kagatin. Shout out po dai Mitch Pikinto. Okay mo kalimot na po tay Memo Smart Capsule. Dili lang mga bata ang tagaan na itong pagtagad para sa blades, brain supplement na apod tay para sa ito. Hamtong ang pangidaron. Uy, dapat, uy. Uy, dili na ito. Oh, nag-invest mga itas uban ng mga butang. Unya itong utok, di na ito tagagpagtagad na naunsa day ka. Ayaw kingon, nga di na nimo gamito nimong utok sa tanang sitwasyon. Well, okay naman, kinagbasok naman ko. Okay naman, kargador naman ko. Di naman siguro okay naman niya akong utok to niya. Ayaw, call. Ante, uncle. Gataas ang atong edad, mas maayo nga mag-Memo Smart Capsule ta. Kay hadlo kay makalimot na ta. Pag musaka atong edad, limtano na biya ta. Simba ko lang. O, mayon ka. Limtano, eh, simba ko lang, simbo ko lang. Kajot lang ha, kaya morgan nanoktok. Ikaw rin, bago pa ni simba ko lang, unyan niya doon kasi inyong pultahan, kaya morgan na nanoktok. Pag may mo smart capsule, bumakay galaan ha. Adunay kombinasyon sa natural nga herbal extract, essential nutrients, clinically studied. Ano makataban sa pagpaligons, memoria, pagpaayos, konsentrasyon. Mas klaro nga pang huna-huna. Sa tanan butang, ginagamit mga matindiro kag matindira, mabarbiro kag mabarbira. O himo magang kalabira. Ay, kalabira, sorry. Napil ang kalabira. Bisan unsa ang atong trabaho, gagamit ta og otok. Ayaw na ilang lang na imong trabaho, lahi-lahi imong ilang lang. Ang problema, mangod sa atuwa kay, kanabitong trabante ta mga kaudyaka. Basta trabante ta, labi na ginikana na ta. Kaya dagan kita obligasyon mo, rag-isit aside na to ang pangkaugalingon po nato nga kuan ba kanang atuwa bitong dapat nga iprayo po sa atong kaugalingon. Usahay gani, kalimot na tagpamahaw. Kalimot na tagkaon. Unahon atong panarbaho, para sa pamilya. Ang ending kay ang pangkaugalingon nato ang para sa tuwang self, para sa tuwang panlawas, gikalimta na nato, labi na gyud sa atong pangutok. Ay, naka-diferensya na ito mga kardyaka. Ay mo pagpalabi po din taon og atiman sa umang tao. Atiman na po ng kagalingon ni mo ay. Ako ganig, atiman ako ang kagalingon. Nay nag-comment din rin, ingon nga Lidia Antonia, gikan kag-parlor, nindot na lagi kang aura ka. O say, nindot lang aura nga Igor, aming taon ko nagputol kog bangs. May bawan, maguna ako kung maghiwi akong bangs, kaya magtakilid na siya ba? Kailangan na triman. Hawat ko ang bit, hawak-hawa ko ang bit. Muna siya, kailangan ninyo ha? Memo Smart Capsule o Memo Smart Syrups, mga kabataan. Mag-joke sa tao, yabi pa lang puan. Sige lang, tag-yaw-yaw dere. Shoutout, Jenlyn! Lola Sabel o Lolo Dugoy, naminaw ni mo. Laban Family, Bilya Fastubil Family, Jenlyn Laban. Mel Barnido, shout out Rena Fuerte. Nakikinig mula sa Barangay Katipunan, Arakan Valley, North Cotabato. Love Love Sundanay, Aliwete, Aliwati Family. Ingon man ni Mer Tampalanon. Diya sa may Kayapunga, Jose Abad Santos, Davao Occidental. Elmer Tampalanon. Giselle De Vicente, Baday. Shout out diya kaninyo. Lady Antonia, may pa sila. Sige lagraag. Kita dire, sigig panikgamot, murag minyo. Migay Vlog, shout out. Ingan man ni Robin Adradi, Mary Urbina, Boyke. Shout out dyan kaninyo, Byung, siyang Lola Filipina, Ginto, Lola. Lola Unta, naminaw ka karon. Lola Filipa, Ginto. Shout out, Ginto, Tudluanan Family, Madapiton Family. Shoutout ya kaninyo ha. Tanan sa natog na pay joke time mga kaudyaka. Ha kay usay ra ba kay pitos kini akong programa wa gyud gasen. Sayo looy ay. Ma problema man gani ko. Ay parohin og family shoutout ya kaninyo og sa kito apelyido sa imong auntie. Nawara yung auntie ha. Dili paruhinog, uy. Uan, paruhinog, og, sa nga pamili. Uy, nakalimot man ko, nakalimot, magulkop. Naunsa man niya akong programa. Wa may nag... Wag yun in tao, uy. na naunsa ng wamay tao nag-text o joke time dire. Naunsa naman ni, oy. Kaluoy, basa Dani, wag yun nakahigayon mga kaudyaka. Naundangan, ta na lang ni programa, wag may nag-joke dire. Sige, bye. Joke time! Pero, katong mga joke, bitaw, usa nga wako ka move on. Katong yung joke time nga nag-request siya. So, kainom doon mo ato mga kaudyaka. Katong nag-request siya o kuhan ba? Unsa to title gani? Nakainom doon ba mo ato? Oh, katong... Oh, nakalimot manoon ko eh, basta joker to siya. Ilan ako maka ay, wamaday ko kainog mimo smart capsule bantog na nalimot. Joke time. Usa ka adlaw ni Anna mga kaudyaka. Usa ka adlaw ni Anna. Ingon in tawon. Na nagira mga kaudya. Hala, nagira, hala. Si Tonyo, kaninga joke gikan din ni Elmer Dagan. Huwag niya gibutang ag lugar basta kay Dagan. Ah, manimidagan si Elmer. Naa kuno si Tonyo og mga terorista. Daw be mga kaudyaka. Ang naitabo ani. Nakigira man na sila. Unya, ang nabili na lang sa grupo nila, si Tonyo. Ang mga terorista, daghan pa kaayo. Pero grabe ka brightness, Tonyo. Naginusara siya, pero naaday siya'y back up mga kaudyaka nga paabutay. Muna naginambog sa Tonyo.
1: Hoy! Sumoko na kayo! Wala rin kayong mapapala!
0: Ang terorista, dagan kaya.
1: Hoy! Huwag kang ganyan! Sumoko na kayo! Marami kami ako.
0: Inambog sa Tonyo kay daghan ko no siya, sila, pero siya pa usa. Unang na yun siya,
1: marami kami ako! Marami ako kami!
0: Hingon ang terorista,
1: hoy! Sumoko lang kami! Kung mai-spill mo ang ceasefire!
0: Ipa-spill man sa iya ha, ang ceasefire.
2: Kakaloka.
1: Spill ceasefire!
0: Bisto nyo, kaya man nag-study. Wapag yun na kami mo smart capsule.
2: Kakaloka.
1: Hoy! Ituloy ang laban! Gira kung gira!
0: Soko, kesto nyo kay... Oh, ipa-spill man siya ang ceasefire. Di man siya kabulong ispiring. Munang ituloy ang laban.
1: Hoy! Ituloy ang laban! Igira ta na lang eh! Padalaan ta mo di ang krisantimum sa inyong haya!
0: Soko kay Stunyo siya.
1: Padalaan ta mo ang krisantimum sa inyong haya!
0: Tubag pang isa ka terorista. Sige be! Ispill krisantimum!
1: Hoy, bungol! Wag ko na ingon krisantimum! Ingon ko, rose! R-O-S-E, rose! Mga bungol!
2: Nakakaloka.
0: Muka ba ni Gagira nga mag-spilling pa man, oy? Pero abi ninyo mga kaudyaka ba, grabe ng... Apektado kay taba, bisan layo rata ba? Agira sa... Oh, ngano magud po ni oi, grabe magud po kay ilang ko ano, isig ko gira na gid sila mga kaudyaka ba? Makakita bitaw mo sa Line News mga kaudyaka sa internet. Dagko kay mga missile giandam sa Amerika. Uy, murag di gakahutdan. Unya ang Iran naapod. Kita ka dere ba? Mo lang pagsugod mo pang haplas diya. Ang uban kay nag kuha naman. Oh. Namalit og manika, naunsa day mo? Ala oy, mo balik ras Lydia Antonia ha. Ikiay ninyo, kiay na.

0: karong bulan ay kapila ko na natukar bangam sige mong request ana oy. Kunya kay na download man ning hawak ko ang beat ibalik-balik na po ninyo karong bulan na ba. Bot ni oy.
1: I shout out Lady Antonia Podyakas tanang staff sa AVRC3 Zamboanga City. Ni Sir Teddy Cahill, ni Ma'am Marilyn Cahill, ni Sergio Maraginot.
0: Ingo man ni Mrs. Dolores Cortez Makahidid, ang napodyakas Joel Mabinis, Blind Relief Massage. Ala, kuanday ka sir no? Kanang member maday ni si Kuya Joel, member ka Kuya Joel sa Blind Massage. Diaz Tagum City, shoutout niya kaninyong tanan. Si Au Mandi ay ka-idol, hudyakas kahanginon. Kahanginan ba? Imoon, yung gunin niyo kahanginon na.
1: Ay, naputay tayo kitawag diri mga kodiakag Nature's Gift Purple Corn Coffee, ha?
0: O, muna ni siya. Katong giingon, bitaw na ako mga kodiakag lami og lasa, healthy og taas ng antioxidants nga pwede ikapulis inyong pamahaw. Kanya protektado pag inyong kalawasan. O, maprotektahan ang lawas gikan sa mga free radical supporters kasing-kasing atay kinis og nerve. O, pwede kay ninyo tumaron. O, pwede kayo gamiton ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Usa ka matang sa kape. Nga nindot kaayo tungod kay naay mangosteen, barley grass, og psyllium husk. Kunya stevia ang ginagamit ani nga pampatamis. De igyon mo sa ka imong blood sugar. Atay, kung kanabitaw nga akong ipang-mention nga mga produkto, if they approve man din mo ang ay mabalaka. Testingin ninyo. Ang problema man god, sige tagyaw-yaw diag unsa epektibo ne, kuan ne. Di kita kabalo tilaw. Di kita kabalo og i-try. Kung sa Bisaya pa, pagsuway mo. Kung sa uban mo, ingon po, panuway mo. Mura maglain ang panuway mo. Ay, punang panuway mo. Shout out po, Lady Antonia. Uy, nganong murag wala lagi kay problema si mong bana. Kay siyempre, ako man ang problema niya. Nangutana sila, Antonia, ngano kung nung ako'y problema sa kong bana? Was la kabalo ako iyang problema. Alo, oy, basat in town, oy. Ay, shout out po Jose Longo, Dias Basak Lantapan, it's me, Katleya, Jolie May Sasa, ingon man ni Sarah Jean Sigon. Shout out sa akong asawa, Sarah Jean Pablo, si Baby Cyrus Rondales Cotabato, Tara Vitor Tadlas, naputay Nerveflex Capsule. Kaning Nerveflex Capsule? O para ni sa inyong mga nerves, inyong mga kaugatan. Kung permi ka makabatig, haway ang lawas, binod ang gamot, og tudlo, murag na ikapanusok sa pamanit. Timailan ba nang kinahanglan na ito, atagan og suporta ang atong kaugatan sa lawas. Ang maayong solusyon, Nerveflex Capsule.

BS Night at White One Beauty Radio. Welcome to Gramang and Party Dance Mix. Together with DJ Buddy and DJ James. Live on the mix. Ngayon naka-live na sa toang Beauty Radio Facebook page. So, bleo ko siya sa mga Facebook Live viewers. Shout out Sobrina Sus Ronel. Bilo, shout out from asan manigikan? Peking Satin Gasin. May gabi DJ Buddy and DJ James. RR Moriente, shout out all. Yes, by barangay Kabgaban sa kong family nga si Chris, Deep Chris, and Mike Chaiska. Meriros sa Kumbiestra Marcelo, Kulungan. Rebling DJ, shout out sa mga Marcelo

Shout out sa Busria family sa may panhikon amatugan na labi na ni Papa Jory. Busria Mama Revelino sa kuwang manghud. Kristen Naclair. Anya ni Angel Rian, good evening DJ Badog, DJ James. Shout out sa Sandayo gihul nga Negros Oriental. Sa kong Mama Tarsila og sa kong Lahan ako ka magwang Manoy Yuning Dodong Joseph. Sa isa nako ka anak Inday Tintin og sa kong Paris Ricky Ravanes. From Angeli Lacanman from Naga Cebu. Para Berlin ni Daniel Bliss, Friday evening DJ Badog and DJ James. Og sa tanan na lang namina og naglandaw sa inyong programa. Oras salasay sa 15 na. Ratam Chagas Radio ay Amigos Kinik Herbal Coffee Mix.

DYP on 98.1 with the radio. Friday Dance Mix. Shout out ni Evangelina Parilla. Eh, Madam Ana Morales, may maghanay, mayroong gabi. Ang gabi ninyong duha, mga gwapong DJs. Mabirnes ko, no? Yan, Stewart, good evening, DJ. Shout out ni ako sa mga family dahas, may Pistachio family, o Flora family, o Flores family. Shoutout mo ko sa kuwang mama nga si Leonilia Estacio. Sa kuwang nga papa nga si Warren. Sa kong tiyo, Arayan. Yan, nagpaminaw sa iyong nindot na music. Full gig ang volume sa sounds. Damas magbasa DJ from Calatrava, Negros Occidental. Alright, mayroong gabi sa itong mga sugunig pamayinan sa may Negros. Negros Oriental, Negros Occidental, San Carlos City. Mayroong gabi niyo diha. James live in the mix. Oras alas 6:30 na.

oras, it is now 6:43 sa tuwang programa The Friday Dance Mix. We have DJ Buddy live in the mix and of course James Lim on the MIC. Alright, kami yung makauban ha up until 9, tulog ka oras sa paglingaw-lingaw sa inyohang gabi in Birnes diha. Pasamos ang inyohang Friday evening. Let your weekend starts now. Sa katong mga daghan og labhunon diha, subdi na og unsa man. Subdi na og unsa man kanang usay usa kay segregate ang di color og ang puti. Okay, ang Sabado ra ba og ma Sabado kay big day ra ba na. Beat ni love. Labhunon. Mana ining matang sayo ninyo og ma kay manglabada yon. Sa man di ay. Nangatog mo. Bitaw pizza 18 buwan sa September. September. What's that is? September. Bare months. Date sa managuyab o uyab ni love. Love hunun. Malabang ganito ugma. Sa taon niya pad si murag sad ka. Say sad. Chatilang ko mads. Wawara ba kayo na hindi ta-replyan?

Once again, we will be up until 9. Kami rin bahala sa inyo, hang sa mga paboritong tokar, ha? Ay, alam mo, pag-request na ng mga love song, bi? Basta, kung ano, ganang, ang atong title diri, kay The Friday Dance Mix from the World Dance. Hindi ta pwede mag-imot-imot diha, ah. Pagkutokutohon tamo niya. Dol from Marawi City, Dato Hari. Kumusta mo sa inyohang weekend? Wala ra bagi kapoy. Wala ra bagi kapoy sa pagpanginabuhi. Sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Wala ra bagi kapoy, DJ, kay siya'y akong pahinga. Sana all. May mong panghiluan diha. May mong panghiluan o buswak. Naakay music nga kuradang naidaghan sa pagtuo. Ayun niya, Arita, liwag na sa itong greetings diri sa Facebook Live di ay kay Tigmang Loo di sila ba? Hello DJ! Good evening diha, karong pagyod ko, nakabalik DJ. Shout out di ay ko sa kuwang mama abstinensya o papa numir. O sa akong igsoon Robert Ramil, Jonal Ray, Arlin, o sa akong bayaw at Ningning, o Dail Mina, o ako ang pagkumang konoran, asan ni? Riniel, nga naa diha sa sityo, Paniagan, Barangay Bagunbon from San Carlos City. Oy, maayong gabi sa mga taga San Carlos City. Unya, Jinjin, hello, maayong gabi. Ni Real Buffalo DR mayo gabi idol sa tolo ko taga Suso San Remigio Cebu nga nagpista karon sa mga Buffalo family si Real Buffalo DR ni. And yeah, good evening from Philly Monsoler. Shout out DJ from Zing Zing Zing Zingi Zingi. Saan ni pronounce ang kanon? Anya ni Ma'am, hi, good evening. Bawal makapoy dol kay naay bata. O basta mga kugihan. Believe ko ni Baby Dior. Shout out din yung tanan. Alright, once again, DJ Buddy live in the mix. And of course, James Lim. The Friday Dance Mix only here on 88.1 BT Radio.

DYP is Night at Red One Beauty Radio. Retro special retro heads. Duha kita ka birdies nga waka tukar na yung mga sunata. Langod sa brand out. Asag nila kay Murag dibalik naman ang ano ang atong supply sa kurente matod pa sa NGCP. O di ba to mga ba to akong nabasahan? Alright, mga gaming hour, mga sunata. Makadangog na gimo kay wala may brand out. Shout out ni Jovito Tanuku Puras. Video shout out ko sa tanang mga taga Magkulud-Kud family Tanuku. Sa mga bata nga nag wifi si G Mark Tanuku. Ace Mahusay Pritila, good evening DJ Wally and DJ James. Shout out sa kuang Lolo Undi. Lola Marka Macrina. There is my Purok Fatima Barangay Munti Aligre. Alright, kaya gabiin niyo diha. Kondisyonis kay kong kauban na rin. Sa mga tanaw sa live, kita mo steeping ni DJ James. Leia Horeto Marasiga na gabi DJ. Shout out sa lahat ng nakikinig sa programa niyo, lalo na sa mama at papa ko, sila si Lina and Dinshu Tumarsi. Kay Arlinda Tumarsi Loregas dyan sa Sitio Abad, Barangay Utsu. Jovito Tanoko Puras. Jumar Briguli. Shoutout ni Raymond o ni Rindun. Munti Family sa may Danasan Dol. Anya ni Godzilla Oswa. Request ko hawak mo ang beat DJ. Napli na ni kanina. Boss, sneaking sa Tingasin. Wala pa na delete ang USB nga buduts. Ito na yung play on niya ha. Kay Napoy Osaka. Hindi pa minawa na itong puting idola ni Tukara. Christian Agabon, Idanio, da sa may City of Pine Tree, Purok, Manggiatagon, Purang ipunta sa Rimeo. May gabi ni Shibari, shout out, all Idanio family, Agabon family. Nabasa na yun mo dyan, Papa. Aning usaka, one hour na greetings. Hi, kami ni Shibari and DJ James. Shout out to Lidani Family, Agamon Family, Bernia, Virgie, Kamatana, Gabay. Bonnie Boons, Guhuan, Sikwa, Ninita, Ben Morey, Olga sa Kongsel. Nagluto o kodong Sudan while namin na sa BT Radio sa City of Pine Tree, Purok, Manggihatagon, Barangay Punta sa Rimeo, Cebu. Alayog please sa song Pancho Villa, Satisfaction og Bullets nga USB. Oras, Sala City, 15 na. Let's take a short break.

0: Retro hits.
1: 90.1 BT Radio.
2: Atong paminaon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5.
4: Kasunod siya sa inyo po, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Ignonimo, gaway akong lawas kay sa unang panahon, malipong po galit, itasukaon ko, maglain akong kuto-kuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabatiin ko sa din sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, may yung Ignon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong juko, niya di pong kabangon, kasukaon ko. Siguro, may gikaon ko nga nilumais, kunti yan ba. Nidadali ko ginom lulumas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong kuto-kuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Nami kayo kung kuan. Pakotohawan. Ya. Hilab. Nami kaon. Kaon dyan po, anak. Ubay-ubay. Nangauna to, ano. Wasawasan ko. Namati ka rin. May basa sila. Ngalain lang ko tukoto. Yung marilag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Nami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrica. Ilagan Extension. Barangay 5.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok o sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
6: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubab!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok ng lima. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! O nang pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang pagtok ng lima. Aboard pa! Mayrakof na!
2: Mayrakof!
3: Unilab quality yan.
4: Amroxyl hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexino Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugahat.
1: Rexino Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
6: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexino Forte!
7: Mas paspas banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Thank God it's Friday!
10: 90s, 80s, and now...
11: The home of real music.
12: 98.1
13: BT Radio.

You're still listening to the Friday Dance Mix. Retro special, retro hits. We have DJ Buddy live in the mix. And of course, James Lin and MIC. Kami gihapon magsaba-saba sa inyo hang gabi yung birnes diha. Sunshine, shine, and show bright. Hello DJ, shout out to Abilia Ariel nga nag-roll call sa Bibira Incorporation Incorporated, sa man eh 1070 prek tinabangay og sa tanang nalang member. Oy, Jubito, tanong ko mayong gabi. Mayong gabi DJ, shout out ko sa Lianos family diha sa Maria City, Karumahan Barangay Utso og naa sa Barangay Himama City Kabugan og sa tanang family Lianos. Salamat DJ. Habol DJ, greetings sa akong pangumangkon nga si Audrey Baflor nga naga-birthday ron. Happy birthday kay kanay Mama Grace. Oy, sa tanang mga naga-birthday, happy birthday ninyong tanan. Oo, kamusta man? Napay sobra niyang TL's dinosaur. TL sa Bantris. And ya, DJ Bade request ko ga unsa man niya? Ikiyod kiyod remix anin duta ni oi. Oh dayang dayang ha? Tataod. Oh nindot makinang ikuan ni dire sayo kana usak. Abog-abog lagi ang dance floor. Naloya na lang sayo sa kuwang anak. Salamat kayo ha Cheryl. Niya ni sa may dire. Kuya wag sa DJ James oi. Sunda daw na DJ Ban. Kamu no mga himantayan kay mo Michelle. Sorry man. Trao nga daw nang stepping. Otro bonus Diana.

0: DJ Baday, so the apod na stepping din. Wala kayo makasuon na kong stepping. Noon sa man. In the summertime, it's so cool. We treffen nun sa... Oras alas 7, media na sa gabi. It's Friday Jazz Mix. Standby sa tuwang programa. Dirila sa nagsisarang FM station sa Taburang Online Lion Panit. 8.1 na BT Radio. 98.1
1: BT Radio. Og ania ang natabangan sa lolomasyong tiki-tiki.
2: Ang nagsige man jud kag balik-balik sa tuang lolomasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
3: At siyempre, naayaw man jud akong anak. To, hasta nung anak ko kaabo. Muna, misalig jud ko ini lolomasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamonghoran nga gisakitan siya sa tiyan ng gabi sa pagkatinood lang. Maura niya kung di pa inom. Pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya yung tiyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, gisakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naaman ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duha kung duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoo nga naa ang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang gumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
2: Taga-asa man ka, sir?
3: Taga-Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
2: Ay, daga kay salamat, sir.
3: Ay, thank you.
4: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubab!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang, pag may rakaf, napot mo.
1: Ukal ang bagtok na problema. Aboard pa! May rakaf na!
2: May rakaf!
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
6: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
6: Unang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte.
6: Mas paspas banat sa upat.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Thank God it's Friday. 90s, 80s, and now
9: the home of real music.
8: 98.1
10: BT Radio.

DYPS 9.1 with the radio. The Friday Dance Mix, Retro Special Retro Heads. Shout out sa mga Facebook Live viewers, maayong gabi. Shout out, Lianus Family, that's my CTO, Karumahan, Barangay Utsu. Okay, that's my Barangay Himama, CTO, Kabuagan, og sa tanang family Lianus. Salamat DJ niya, request kong song, hawak mo ang beat, napalina ni kanina ha. Jobeto Tanoko, Puras, Jinjin Roshana, Christian Abrentos Duguma, Reps DJ, shout out ni DJ Wids, ni DJ Jemmy Gulat sa Portuna nga naminaw, that is my sityo Lamak Kagbuaya. Shout out sa my mga Bardoquillo family DJs, may kalangahan tuburan, gikan ni Tan Bard. Javelin Julian, good evening DJ, shout out sa kawang kauban nga si Miss Ju. And nga kami ragyod nga nag-overtime parikos og song Macarena. Karong tataw da. Jandril Shabu, good evening Dol. Shout out lang nga ko ni Jubito Puras. Namang kinakusgan nga controller sa BBRA INC 1070 frequency. Watching live from Purok, Mahayay, Barangay Bago. Don Salvador Benedicto Negros. Tango Mats DJ. Oh, thank you so much DJ Day. Abi na tango. Tango mo na ka Andre. Anya Ramel, Mayo gabi DJ shout out ko sa taga Barangay Libo Advance Happy Fiesta. Mark Tanoko Sagariao, Tanoko shout out ko sa taga Magkulon ko DJ. Anya ni Ramil. Maldo, Maldo Mine. General Shabo Habo DJ shout out. This is my roll call DJ sa mga association sa pamilya Tinabangay. Oras alas City Gorinda.

0: The Proggy Dance Mix.
1: Retro hits.
2: 98.1 BT Radio.
3: Atong paminaon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
4: Erlinda Dapalabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyo, bro. Produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay imno nimo. Gaway akong lawas. Kaysa unang panahon, malipong kong galit. Itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabatiin ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, maayong imno. Ipipe ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, dipungju ko, niya di ko kabangon, kasapaon ko. Tiguro, may gitaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuway dyan ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Nami kayo kung kuan, puto-hawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nga mauna itong ano, wasuwasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Nga lain lang kung tukuto niya marilag malipong. Nga ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag-uri ng sakit.
8: Kugihan ba?
9: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
10: Kargado!
9: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok ug sa labing-labing.
8: Kargado!
9: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
10: Kargado!
9: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
7: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Uba!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga akong pagtok ng lima. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok ng lima. Aboard pa! May rakaf na!
2: May rakaf!
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
6: And discarding bisnat, ana.
1: Rexino Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho. Hassle kaayo mabugahat.
1: Rexino Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
6: Maunang ang discarding ako. Discarding bisnat na to.
1: Rexino Forte!
7: Paspas balat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Thank God it's Friday! 90s, 80s, and now...
10: The home of real music.
9: 98.1
11: BT Radio.

¿cómo está, Morija? Voy agua en el ave. Voy agua en co idol. Así que pagino mo kopi. Oi kopi, kape dia, kape. Sabe kopi. Oras alas 8 11 nas gabi. Sa programa Friday Dance Mix. Yay! We have DJ. DJ Buddy live and the mix. And kriga po James Lim. Gimingaw na kong DJ J. Asa na kini siya ron? Wala mong ipatay mga odari ah. Habol DJ Randy, request lang ko Chacha Ondarak kay Nagbaili Mediris Barangay Bago Don Salvador Benedicto. Unsay? Basig lahi ni nga stasyonan imuhang DJ Randy. Unsa ba DJ Randy? Wala ba DJ Randy dire? Nagpataka na namin ni Jubin. Hoy Jupito, namalik siguro kag dial oi. Basay na sayo kung lantaw nang mulay. Shout out DJ, there is barang guys umun, sabi DJ Randy. Pagtarong ya diha Jupito ha. Kuto-kutohon di karon. Barang guys umun, sitio kalabian sa Ascendiente family ug sa kuang anak nga nag birthday karon. Sophia Jane. Debiro sa ulog sa first birthday. Oh, Rachel Lataya da mga gabi. Hello everyone watching from Liloan gikan ni DJ Valds. Marihapon ta ninyo. Salamat kayo Christian. Enya, mayong gabi Sir Genesis Buffalor ug James Lim. Palihog ko basa sa kuang pahabol shout out. Sa tanan kong classmate sa BSHM3A. Og BSH same General 4 sa CRMC Pandan sila si Mark Nulia, Juni Urag, Kenta Linar, Alimar di ay. Bidram, Abidran, Jericho si Tinta, France Iman, Kubrilya, Jeroen Winwin, Dimol, Juna Marie. Kenneth Escolar, Zairos Villarba, Adriana Figron. Kanalan DJ, salamat kayo ha. Enya may mga baby DJ, shout out sa ako ang mga friends sa Facebook o sa ako ang suon na Leah. Huri to Marcy diha sa Marquison na province. Request wag dayang-dayang idol. Thank you kayo. General Shabu di ay, shout out dul. Shout out po di ay sa nag roll call sa among association na kapamilya tinabangay si Ariel Abiliana. Michael Sain di ko na double body from General Shabu. Onya ni Mercilo dai mayo gabi idol DJ Buddy and James Lim. Shout out na lang sa nang friends sa Facebook. Thank you so much. Chacha portion we have DJ Buddy. Gapon live in the mix. Enya, shout out and happy listening sa mga Buhiya family diha sa Maria Santa Rita, Astoria, Cebu. Ako ang mamang papa, si Mamang Alma, Papa Ruil. Enya, si Aileen. Cindy, og sa kuang kuanday, bugoy nga pag umangkon. Si Akari. Oras, alas 8:15 na sa tuwang programa, The Friday Dance Mix. Kinabam si James Lim, ang kauban ni DJ Buddy. Cha-cha!

0: Yes, BT Radio The Friday Dance Mix 9.1. Oras is now 8:29 sa toang programa ng The Friday Dance Mix. Oh, dang. DJ, request ko hawak mo ang beat. Oh, humana na ni na mag-play ha. Humana na mag-play Jusila Oswa Genesis. Oh, ganahan kang ibalik-balik og play. Oh, adto pag request sa diskuhan. Ayo pag request sa stasyonan kay dili man pwede isige balik-balik og play anang orasa. Nakasabot ka? Oh, nakasabot ko idol. palihok lang. Ayo sad may intawag kun ingnon nga undang sa amuang kuan ha. Amuang trabaho diri ah. Oh, dili bi lang imong palingaw og tawo. Kung mahimo delete imong Facebook. Na nakasala kapag type Jovito kutukutuhon ko. No sana si Jandril og si Jovito ba? Kung man nalagay og play DJ, di man kasabot, deliton pa na... Sorry DJ, nangutana ko sa kong kauban, ari ingon man siya DJ, ayaw... wala ka may pagsabot niya, Jovito. Noon saan naman si Christian, ay nga. Ganahan naman noon siya, mulantaw sa kong steeping. Sunon siguro ni... ha?
1: Sunon siguro?
0: Sunon siguro? Ha?
1: Unique.
0: Oo, oh, oy. Mura ko nag-stepping sa lolo ni Kuan Michelle. Nakainom mo, Kuan, Kulafo. Dol, mayang gibiis na ninyo, Dol. Baka shoutout ko watching from Barangay Guadalupe, San Carlos City.
2: Chidka!
0: Nagpaminaw may idol. Thank you, DJ Franz. Janril, shabo, di ayaw lang og kutokotoha. Dol, sige katawa. Enya, Christian Agabon, sakita sa tuhod og hawak. Ikay-kay Sir Oy. Anam na sa ka ang edad na anag ipamati sa lawas kaniadto nga nag DC pa kuno ang edad. Oh, grabe kuno gayang-hayang sa diskuhan. Basta kay abog-abog lagi kuno ang dance floor. Oh, Christian. Karon mga tukara basta kay dila lang gawin labod.

0: Pwede ka mong mag-request ha sa iyong mga paboritong bodots.
1: Oo.
0: Ayaw lang. Kung ingon, ganun may humanang apply. Balik na po comment si Jusila. Kapila mo nang giingnan si Jusila nga humanag play ang hawak mo ang beat ganihang kuan alasayis muntos gabi eh. Dili lagi na pwede i-play o balik nang hawak mo ang beat kay humanag play. Maayo anak ka ng Jusila no? Dilito ni mo imong Facebook. Dili man ni siya diskuhan nga ibalik-balik ni mo play ang tukar. Nakasabot mo? Pangasapan tamo be. Seminaron tamo dili man ni kuan, dili man ni diskuhan. Dili ni diskuhan ha, dili ni kuan diskuhan sa kanabi taong may daghang tao. Stasyon nan ni. Sakto ka Sir James og sa diskuhan gali po di ka kahangyo request gawas lang ang tagiya sa fiestahan maoy mo hangyo kay Klaro pa mahangyo ang ubang mga mahangyo kay ang mga tukar na ka-line up. Dili, pwede naman na feel free naman na mo kung ano ka nang mo request sa diskuhan kay siyempre, gabayad ba mo? Namasad mo kanang freedom sa pag-request og paborito ninyong tukar. Gaganahan tamo sayaw. Pero once sa diskuhan sa radio station, bawal man mo i-play good ang orasa mo balik-balik ng tukar. Di yun na pwede nga ibalik, bisag kaduha pa. Bisag kausa ibalik, mo kausa di man na pwede. Hara, may bawa mong tanan. Maingon mo, wa ko kadungog DJ. Dili na naman problema, nga nung wa mo kadungog karong orasa. Basta kay human nag-play. Amnesty. Such a lonely world. Kamuro na. Gihay blood ko ninyo ba? Para yun sa ta, alas 8:34 sa gabi. Sa ito ang programang The Friday Dance Mix. Budots, budots portion. Sorry DJ, salamat kayo, Jusila. Gipasa hello natin ka. Bitaw, Jusila, kandili man na mo pwede ma-play o balik ha. Kay... Kuan na nasa sa balaod sa stasyon na ma FM or AM. Dili gina siya pwede mabalik anang orasa. Onya dili po na siya pwede ma-play sa Bodots kay on naman siguro kay Bodots nga wala lagi basta kay di ato lang request sa kuan diskuhan. Ganahan hanggang balitok. hawak mo ang beat. Bitaw guys, mauna yung patakaran ha sa kuan sa radio station. Dilito na nato pwede balik og play ang music na humana nato play. I hope nga nakasabot mo sa amuang buot ipasabot. Daghan kayong salamat. Onya ang magmugnas kagubot sa disco, may pabayron. Sa diskuhan. Hala. Panayaw namang tanan. Bitaw, panayaw sa ta. We have DJ Buddy once again. Live in the mix. And of course, James Lim. Panayaw, maisi.

trucks, 3 to 5 p.m. Ang mga pang-Dubingkong sunatan na punto dito. Ano yan, isa na bang ganyan mga radio hawker? Ano ba kung tayo masunod ng programa nga ito ang Beat Time Drive, mga pang-chill nga music. Kung ito, alas 12 is kabuntagon. Yeah. Yate Ragonsole.

Alright, ito na si DJ James, Jacob, mapabilin pa mga kudre. Kaya kato pa mga dosis si Kabuntagon. Alright, once again, salamat sa mga Facebook Live viewers. Kaya sa mga nagpaminaw by RegioGarden.com, salamat sa inyong pagpaminaw diyang napita. Sa ngalala sa itong station manager, Engineer Fernando Manguba Jr. O sa itong program producer, Engineer Mom, nami as Jen D. Bahaw. DJ Buddy and DJ James, bye for now.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! O nang pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa! Mayrakof na!
2: Mayrakof!
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakof. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kuy, nabugahat ko. Naapat siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexino Forte!
6: Di kaliko, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
6: Maunang ang discarte na ko. Discarting bisdat na to.
1: Rexino Forte!
7: Paspas banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Good evening. It's now 9:30 p.m. You're still tuned in to DYPSBT Radio 98.1 FM.
1: Atong paminaon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyong group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gawa akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutokoto. Kanya na kauna-una man ko nga magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di po mdjo ko, di ko kabangon, kasapaon ko. Pero may gitaon ko nga dilumayas konti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka yun ako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kung kuan, puto-puto hawan. Nga, kilab, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, nga nawasawasan ko. Namati ka, nung may batsa sila, nga lain lang kutukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna.
3: Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
4: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa labag uri ng sakit.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit! Kargado!
6: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubo!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok ng lima. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok ng lima. Aboard pa! May rakaf na!
2: May rakaf!
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting business, ana.
1: Rexido Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
6: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexido Forte!
7: Paspas banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang, pagmay rakap na put mo.
1: Ukal ang pagtuk na problema. Aboard pa! May rakap na!
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hassle kaayo mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexido Forte!
6: Paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ug ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Ano sige man jud kag balik-balik sa to ang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
2: Siyempre naayo man jud akong anak. Tuo hasta no anak ko kaapo. Mo nang isalig jud ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mao gining himpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamonghoran nga gisakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang. Maura gaya kung di painom. Pagtapos siya pagsuka, naulian diyo rin sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos, naulian diyo siya. Kung ang duhan ako kaapo, gisakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naama ko ilulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian diyo silang duha po, duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko diyo sa Ginoong na ang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
1: Taga-asa man ka sir?
2: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads Anuba, inila sa Larina, Tumoy.
1: Ay, daga kay salamat sir.
2: Thank you. Salamat, sir.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit! Kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor. Oh,

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukalyo na nga kong pagpuproblema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa! O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa! May rakaf na!
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And discarding bisdak, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun na nga akong pagtog problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang pag-Mayrakov na put mo.
1: Ukal ang pagtog na problema. Aboard pa! Mayrakov na!
2: Mayrakov!
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
6: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexino Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
6: Maunang ang discarte na ko. Discarting bisdat na to.
1: Rexino Forte!
7: Mas paspas banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

news and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda. Mas pinalawa. Mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.

0: Atong paminaon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod ka sa inyo po, produktong lulumasyong tiki-tiki. Nami kay ignore mo. Gawa ako lawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit. Nakasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabatiin ko din sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, maayong ignore. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, niya di pong kabangon, kasapaon ko. Siguro may gikaon ko nga nilumayas kunti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuway diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Dami kayo kung kuan, puputuhawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may batsa sila, ang lain lang kung tukuto niya marilang malipong, yung ilang kabuhi, gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.

0: station is being operated and maintained by the following personnel. Engineer Naomi A. Bahaw with BECE registration number 0000307. Engineer Fernando N. Mangubat Jr., first class radio telephone operator with registration number 23-IP7-26394. Studio technicians Raniel M. Santiago and Roland N. Butoy. Ladies and gentlemen, thank you for making us a part of your day. We are now signing off.
1: Ama, maraming salamat po sa inyong pagsama sa araw na ito. Tunay nga na hindi mo kami iniwan pagkus kami ay iyong sinamahan at pinagtagumpay. Sa iyo lamang namin, Panginoon, ipinagkakatiwala ang lahat-lahat. At ang tagumpay na ito ay tanging sa iyo lamang, Panginoon. Patuloy niyo po kaming samahan, palakasin, at pagtagumpayin sa anumang hamon ng buhay. Ito ay aming itinataas sa inyong dakilang pangalan at makapangyarihan sa lahat. Amen.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit

Panginoong Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo nang may mapagpakumbabang puso. Hinihiling po namin ang inyong paggabay at karunungan sa pagsisimula ng aming gawain. O Diyos, nawa ay pagpalain mo po ang bawat isa. At pumagitna ka po sa amin sa araw na ito. Nawa ang gawain na ito ay maging daan upang kami ay magkaroon ng karagdagang kaalaman na tutulong sa amin upang kami ay mas lumago at kami ay magkaroon pa ng mas maayos na relasyon sa bawat isa.

0: sorry. 98.1 BT Radio.
1: Atong paminaon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlin Dapalabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5.
3: Kasunod siya sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Ignonimo, kaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabatiin ko sa din sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, maayong Ignon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din ha, di pong juko, niya di pong kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gikaon kong nalilumais, konti yan ba? Nidadali ko, giinom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay di po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Nami kayo kung kuan, puto-hawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may batsa sila. Ngalain lang kung tukuto niya, marilang malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
4: Mayong adlaw, ako si Mari. Sa una, nahadlok mi mo gamit og family planning. Gani, dili paunta na mo sundan si Dudong. Pero di ay ang family planning, di angay kahadlukan. Kaya ang atong kaugmaon, magagad sa maayong pagplano.
5: Alang sa dugang kasayuran, bisita ha ang pinakaduol nga health center. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare, ipanghingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD o USAID, alang sa Healthy Pilipinas. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare, ipanghingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning.
6: Mga nanay o tatay, kaya nato magplano sa atong kinabuhi. Busa, tana, mag-istorya ta. Bahin sa nutrisyon, piliya ang mga pagkaon nga puno sa bitamina o sustansya. Ta sana usab ang pag-ehersisyo o aktibong paglihok sa panglawas.
7: Bahin sa family planning, magdepende ni sa pagplano sa gidakon sa inyong pamilya. Na ay magamit nga panalipod sa pagmablos sulod sa hamubo nga panahon, sama sa pills, condoms o injectables para sa mas taas nga panahon sama sa implant o IUD. Kamu ang magdesisyon kung kanusa mo magmabdos. Naapoy permanenteng mga pamaagi sama sa ligation o vasectomy kung sa inyong pagtanaw, igo na ang gidaghanon sa inyong mga anak.
6: Sa pag-amuma sa panglawas o kahimsog sa pagplano sa pamilya, wala na'y angay nga ikabalaka. Pwede na gyud mututok sa inyuhang mga pangandoy para sa pamilya. May anak, makahatag mo og igong panahon, pinansyal nga seguridad, saktong nutrisyon, ug makaatiman sa ilahang mga panginahanglan.
7: Alang sa dugang kasayuran mahitungod sa nutrisyon ug family planning, muadto sa pinakaduol nga health center. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD, ug USAID, alang sa Healthy Pilipinas.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa rabag uri ng sakit.
10: Kugihan ba?
11: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
12: Kargado!
11: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok o sa labing-labing.
10: Kargado!
11: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
12: Kargado!
11: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
9: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor. Oh,

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga akong pagtok ng lima. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok ng lima. Aboard pa! May rakaf na!
2: May rakaf!
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kuy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
6: And discarding bisdat, ana.
1: Rexino Forte!
6: Di ka liko, di ka trabaho. Hustle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
6: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexino Forte!
7: Paspas balat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Start your day on a fantastic note.

0: o ania ang natabangan sa lolomasyong tiki-tiki.
1: Ang nagsige man yung balik-balik sa ito ang lolomasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
2: Siyempre, naayaw man yung akong anak. Tulong, hasta nung anak ko kaabo. Muna, misalig yung ko ining lolomasyong tiki-tiki kayo mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon DJ, ang akong anak na kinimonghoran, na isakitan siya siya na ng gabi sa pagkatinood lang, maurag yung kung di painom, pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya yan, o kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naamang ko yung lulumas yung moya kong gigamit, o siyempre, naulian yun silang duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong, na ang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang gumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
1: Taga-asa man ka, sir?
2: Taga Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
1: Ay, daga ka, salamat, sir.
2: Thank you. Sir.
3: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with two single beds and one double bed. Complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at CDU Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-07-6-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedale in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
4: Mayong adlaw mga higala, ania na pud ang inyong kabumbiruhan sa Tuburan Fire Station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga pahinumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na Pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo, pwede gyud natong mapugngan ug ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod o gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit ato na kining i-dispose kay kini sila makadugang lang og sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mogamit og kandila, dili nato ipatong sa panapton og ipalayo sa kurtina og sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit og mga butane gas og sa mga nagamit og kahoy, siguradua nga napaong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot, ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani nagyo leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana og pultahan kay delikado kini sa sunog ug mao ni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack o mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi o ayaw kamo pagdaob o mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog o naapod kitay resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura o sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani, adto gawas sa balay. Pagatanaon ang mga linya sa atong kuryente, base na kini mga panit o labaw sa tanan, atong likayan ang octopus wiring o circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit o appliances sama sa plancha. O dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging, mga laptops o uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo o lighter para dili kini nila duaan o dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter. Kay flammable kini, delikado ni siya mubuto o makamugna o sunog kay pressurized ni siya. Itudlo sa miyembro sa imong pamilya, labi na sa mga bata ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay angay buhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binalde nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Ug dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbirohan. Ayaw unaha ang pag-Facebook Live kay walay kasiguraduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055. Og sa atong hotline number 0961-577-877. Og pwede pod kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuburan 463-9130. Og sa Andam Tuburan cellphone number 0933-214-1382. Og pwede pod kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuburan Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas. Ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection, Tuburan Fire Station.
5: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
6: And it's starting bisdak, ana.
7: Rexio Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabugahat.
7: Rexio Forte!
6: Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
7: Rexio Forte!
6: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
7: Rexio Forte!
8: Mas paspas banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Uba!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga akong pagtok na problema. Bati na ako ang ginhawa. Afford pa. O nang pag-mayrakof na pod mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Afford pa. Mayrakof na.
2: Mayrakof.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayrakof. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kugihan ba?
6: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
7: Kargado!
6: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
5: Kargado!
6: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
7: Kargado!
6: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit! Kargado!
3: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumag-uri ng sakit.
9: Start your day on a fantastic note.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtong problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
6: Uy, nabugat ko. Naapot yung kauban nga pamao. Labat sa ulo o kilanat.
7: And it's starting business, Ana.
1: Rexino Forte!
7: Di kaliho, di katrabaho, hassle kaayong mabugat.
1: Rexino Forte!
7: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
7: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexino Forte!
8: Mas paspas ba na sa upat?
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kugihan ba?
11: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
12: Kargado!
11: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
10: Kargado!
11: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
12: Kargado!
11: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
3: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Start your day on a fantastic note.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.

0: 98.1 BT Radio.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa hitgana iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
3: Wala ko mabantay nga na dikit na diyan akong bukton sa hitgan mo to napasok ko. Pagkapasok niya ako din siya gibutangan og Seth Liniment.
2: Ang pasok kon burns makahatag sa labihang kasakit sa atong mga skin. May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
3: Wala gyud siya ka kulak tangan siyang liniment, wala gyud siya ka gulgol, kasagaran mapasok ka mungulgol gyud siya, muburot. Kumbagit siya. Ako dahil si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Bolivard, Davao City.
2: Seth Liniment Oil, ginama sa Seth Marketing.
1: Living Testimonies.
4: Taday Lois, Lichon Manok, Lichon Bali, Oga, Liampo. Nagkinibay butang sa Emendo sa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Magkontak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon manog lichon belly og yempo. Tatailo isa lichon manog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatailo is lichon manog lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
7: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyong group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Inonimo, gaway akong lawas. Sa unang panahon, malipong po galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Inon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong juko, di ko kabangon, kasukaon ko. Siguro, may gitaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay di po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Nami kayo kung kuan, puto-puto hawat. Nga, hilag, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna to, nga nawasawasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Nga lain lang kutukuto niya marilag malipong. Nga ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store naa nahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway Tuburan, Cebu. Ginumala og gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Papaminog sa gamot ti ilog likod, murag naay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ani ana ang Nerflex capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminog og kapoy sa lawas. Nerflex capsule atong gamiton. Nerflex capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Para sa manipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, vivo at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
8: Kugihan ba?
9: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
10: Kargado!
9: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok o sa labing-labing.
8: Kargado!
9: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
10: Kargado!
9: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit! Kargado!
7: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ooh, boom,

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa! Mayrakof na!
2: Mayrakof!
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
6: And discarding bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
6: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
7: Mas paspas balat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Start your day on a fantastic note.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Conceta Dadulo, Taytay, El Salvador City, Miss Tamis Oriental. Pasalamat yung sa Wonder Herbal Oil. Patadap yan. Manusuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit sa atong kalutahan, mawala yun.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot ka yang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Nawan ana makaugana sa kama? Basin og may diabetes ka?
7: Ang DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Adunay powerful extracts,
6: no phytochemicals,
7: ug antioxidants,
6: nga gigan sa palaya,
7: ug desugared sugar cane,
6: mga organic compounds,
7: nga effective.
6: Matok sa sakit nga diabetes.
7: DTX 500.
6: Sa mantika.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Papaminog sa kamot ti ilog likod, murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permeluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani ana ang NerveFlex capsule. NerveFlex capsule atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. NerveFlex capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Ug ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
10: Ang sige man jud ka balik-balik sa ato ang lulumasyong tiki-tiki sir. Palit sir.
11: Siyempre naayo man jud akong anak. To hasta no anak ko kaapo. Mo nang misalig jud ko ini lulumasyong tiki-tiki kay mo gining himpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamungkuran nga bisakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang, maurag yung dipainom pa. Tapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O napasalamat ko yun sa Ginoong nga naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
10: Taga-asa man ka sir?
11: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
10: Ay, dagang kasalamat sir.
11: Ay, thank you. Salamat, sir.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
13: And it's starting business, ana.
12: Oh, di ka trabaho, hasol ka ayaw mabughat.
14: Rexino Forte.
12: Naapay ka uban nga pamaol, labat sa ulo o hilana.
14: Rexino Forte.
12: Mao nang ang discarding ako, discarding bisdak nato.
14: Rexino Forte.
15: Mas paspas banat sa upat.
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ubab!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtog na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtog na problema. Afford pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
2: Kargado!
5: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
3: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
9: Start your day on a fantastic note.

0: Uyan, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit yapon ang akong tuhod.
1: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas og said liniment oil.
0: Basin ba yag mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplos na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Said Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
3: Vitron, subok na.
4: Ako si Gina Pardillo, taga Poblacion Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron drop sa akong anak. Ipa-testing ako akong anak, tinuod jud nga dili na siya kayo magilak-ilak, baspog na kayo, dali ra pud siya patulugon, kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron drop, palihog pamalit na mood kay positibo jud siya kayo sa bata.
3: Vitron, subok na.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
8: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabatiin ko sa demo sa radyo ninyo, ang lulumas yung tikitiki, maayong Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumas yung tikitiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, niya di ko kabangon, kasupaon ko. Siguro, may gitaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nagdadali ko ginom lulumas yung tikitiki. Dugay-dugay, gisuka, kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong kutukuto. Kanya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Gigutaw na ko. Nami kayo kung kuan. Pakutuhawan. Ya. Kilab. Nami kaon. Kaon dyan po, ang ubay-ubay. Na mauna to, ano, wasuwasan ko. Namati ka, kung may bata sila, nga lain lang kutukuto niya, marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tikitiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious o maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Kugihan ba?
11: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
12: Kargado!
11: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
10: Kargado!
11: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
12: Kargado!
11: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
13: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
14: Ubab!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang batok na problema. Aboard pa! May rakaf na!
2: May rakaf!
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
6: And it's starting business, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexido Forte!
7: Paspas, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Start your day on a fantastic note.

0: 93.1 BT Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadalik kaninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan sa Luzon, Visayas, Mindanao, usa ka maayong adlaw kanatong tanan. Welcome sa atong pagbanaguban. Adara po si imong, ang imong Mr. Panyawan alang sa paghatag ganimo sa mga impormasyong makahatag o pag-abre sa mga unahuna. Aron ka ng atong lawas, igsuon atong matabangan, ilabi na si, sa atong kanunay ng mga gingbohaton. Sa mga kaigsuonan nato niya karon nga doon ay mga ginapanghambin pa ng mga problema sa kalawasan, sandig na karon sa mga produktong herbal sa so SED Marketing. Nga napamatudaan nga doon ay mga pagtabang sa atong mga kalawasan. Aga to ang SED Panyawan Plus nga doon ay gahom sa Mangustin, Luyang Dilaw o Panyawan. Aga to ang SED Panyawan with Garlic. Aga to ang Panyawan Capsule nga doon ay gahom sa Ahos, Banaba o Panyawan. Aduna po kita ay SED Kogon Herbal Capsule, ang naginusarang klase sa kapsula karon sa mga marketing suon or sa mga butika nga doon ay gahom sa Kogon Plant. Aduna po kita siya ay Banaba o sa Makabuhay kung Panyawan. Aga to apod nga liniment, dili pod kalimtan igsuon ang milagrosong klase sa Haplas sa SED Marketing. Ang SED liniment oil nga ginama sa Seed Pharma. Aduna ka nitulog ang mga sangkap nga makatabang sa atong kalawasan. Ang methyl salicylate, ang camphor o sa mga menthol. Pinaagi na ng mga igalag igsuon, wagtang, bisagunsang matang sa mga problema sa kalawasan. Ilabi na kung kanapan ang litan, mga panuhot, mga katul-katul sa panit. Aduna ay mga bikil sa atong mga kabukugan sama sa mga arthritis, magkaangkot sa kanang rheumatism, sulbad ka na sa SED liniment oil. Kung ikaw po digsuon, may pagkahilig ka sa kape at timanay kanunay, doon na kita'y kape ang makatabang. Ang SED Panyawan Coffee Mix with mangosteen and of course Panyawan. Doon na po ka na siya cinnamon o kusap ka rin ginatawag na itong maistapol con purple corn. Nindot kaya nga klase nga kape igsuon kay dili gini siya ang kumon nga kape nga imong ginainom na sulabihan katamis kayo nga hinungdan hinuon sa pagsaka sa imong sugar level. O baka pag-angkon pa nimo sa pagkadaos imong mga ngipon o pag-angkon sa kanang ginatawag na itong hyperacidity. Gumikan kay taas o creamer. Kaning atua purong herbal. Aduna kini siya gahom sa Panyawan ang kapait nini. Ugusab ang katamis sa mangosteen. Inabi na ang mga sangkap nga cinnamon. Ugusab kaning ginatawag na itong purple corn. Nga na kung ikatabang alang sa katumang adunay cholesterol, adunay high blood pressure, adunay diabetes. No? Makainom ng kape ang diabetes. Gumikan kay kanisya sama sa kong ikaingon purong herbal nga klase nga kape. Bueno mga igalang igsoon, karong adlaw pag-isgutan nato kining usa ka matang sa balatian nga sagad nga maigo ang mga diabetic patients. Kining ginatawag nato diabetic kidney. Kabalo ba kay igalang igsoon nga tungod sa kataas sa sugar level nimo sa imong dugo, kining atong dugo manggun mapass by ni sa ato ang mga liver sa atong atay, no? Ug usab sa ato ang mga ginatawag nga mga kidney. Kining atong kidney ug atay parehas ra ni silang trabaho ang paglimpyo sa atong mga dugo. Apan si kidney, mas more siya sa mga ginatawag nato ng mga ginakaon nato. So kung kita, kanunay kita nagkakaon sa mga matamison ng mga klaseng mga pagkaon, dili kita nagahatag o pagtagad sa ato ang disiplina. No? Delikado nga magtaas pod ang sugar level nato. And then ang usa sa mga pinakalabing unang maigo nining atong diabetes, maukining atong mga kidneys. Munang importante nga atong pagatagaag pagtagad kay posible nga makaangkon kita o ginatawag o diabetic kidney. Ang diabetic kidney mga higalang isuon ang pagkaguba sa imuhang mga kidneys gumikan sa kataas sa sugar level nimo. Posible manggod nga mukagar or kanang mugahi ang atong mga kidney o dili na siya maka-function properly. Gumikan kay aduna na'y pagkaguba sa imong kidney. Kung sa kanyang chronic condition nga mahitabo sa mga diabetes or diabetic patients nga ginadamage niya ang atong mga kidneys nga posibleng mag-lead sa ginatawag na itong chronic kidney disease or CKD. And of course, kung pananglitan sobra na kayong pagkaguba sa ato ang mga kidney, posibleng matawag na kini og end stage nga renal disease or kining ginatawag na ito nga pagkaguba sa ato ang kidney na or kidney failure. Para malikayan ang pagkaguba sa atong mga kidney, kinahanglan nga duna kitay pagtabang sa atong mga kagalingong kalawasan. Ang pag-angkon sa ato ang produktong herbal sa said marketing, ang ato ang said Panyawan Garlic Capsule, dakog ikatabang aron sa pagpahiuli sa ato ang problema sa kidney. Di man ikanunay nga basta lamang makaangkon kita sa mas maayong kalawasan. Sandig na kita karon sa said Panyawan products sa said marketing. Gumikan kay kinisyan na pamatud ang makatabang sa atong kalawasan.

0: Set Celebrity Kajik Soap ug Set Celebrity Beauty Soap. Kasikas sa panglawas. At ang ilang gihapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT.

0: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: At yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Kisa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Sa buong Pilipinas, 3 minuto makalipas ang alas 6 na umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong umaga, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinatututukan na ang investigasyon sa nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa South Cotabato.
4: Headlines.
3: PNP at DSWD agad nang kumilos kasunod ng nangyaring shooting incident sa isang paaralan sa South Cotabato Provincial Government. Itinuturing itong isolated case.
4: Headlines.
3: Pangulong Marcos muling iginiit ang matinding suporta nito sa pagsasabatas ng Anti-Political Dynasty Bill.
4: Headlines.
3: Department of Foreign Affairs maring kinondena ang agresibong aksyon ng China matapos itong banggain ng resupply vessel ng bansa sa West Philippine Sea.
4: Headlines.
3: Department of National Defense iginiit na walang ginagawang provocative actions ang Pilipinas.
4: Headlines.
3: Transmission charge ng NGCP bumaba.
4: Headlines.
3: At mga produktong Pinoy inaasahang lalo pang makikilala sa 23rd China ASEAN Expo.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Magandang umaga Pilipinas sa Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay September 19, 2026.

0: nakakuha at nakapasok ang isang menor de edad ng barel sa loob ng paralan. Giit niya, hindi maaaring tanggapin na maging bahagi na lamang ng buhay ng mga ang kanilang mga anak ang pamamaril sa paaralan. Ayon sa Puno Ehekutibo, ito na ang ikatlong nakamamatay na pamamaril sa paaralan sa loob ng 3 buwan. Nangyari ang unang 2 insidente ng pamamaril sa Tacloban at Zamboanga. Nakiramay si Pangulong Marcos sa mga pamilyang nawalan ng mga mahal sa buhay sa pamamaril sa paaralan sa South Cotabato. Dahil sa insidente na ito, iniutos na ng Pangulo sa Department of Education, Department of the Interior, Local Government at Philippine National Police na magsumite ng ulat ukol sa mga naisagawang hakbang matapos ang mga nakaraang insidente.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa kaunay pa ring balita, 3 ang kumpirmadong nasawi at ilan pa ang nasugatan matapos ang insidente ng pamamaril sa Bangan National High School sa South Cotabato kahapon ng bandang 1:00 ng hapon. Sa isang payag, sinabi ni National Police Chief Police General Jose Melencio Ratates Jr. na nakikipag-ugnayan na sila sa pamunuan ng paaralan at sa mga medical responder para matiyak ang kaligtasan ng mga apektadong mag-aaral at kawani. Ayon kay Nartates, patuloy na bineverifika ang buong pangyayari kabilang ang mga sangkot, ang kanilang kalagayan at ang dahilan ng pamamaril. Katuwang anya ng PNP ang Police Regional Office 12 at ang South Cotabato Police Provincial Office sa pangangalap ng impormasyon habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nanawagan din ng PNP sa publiko na huwag magpakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon, litrato at video. Sa ngayon, ang prioridad anya ay ang kaligtasan sa naturang paaralan at investigasyon sa insidente. Samantala, kinumpirma naman ni Interior Secretary John Vic Remulla na isang disaster risk management officer ng lokal na pamahalaan ang ama ng namaril at siya umano ang may-ari ng barel na ginamit sa insidente.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Department of Social Welfare and Development nagkaloob na ng agarang tulong sa mga biktima ng pamamaril sa isang paaralan sa South Cotabato. My report, si Ray Ferrer.
1: Radyo Pilipinas.
2: $180,000. This is to detect yung mga veterano nga natin. At least for the veteran community. Kasi nga nakita natin na only 1 in 5 lang ang natitreat natin. So hahanapin pa natin yung mga veteranong nakangailangan ng gito, detection at saka para yung cure nila. Kasi nga nagulat din ako sa numbers actually na number 3 pala tayo sabi ko. Ang problema lang kasi natin yung veteran marami ibang sakit. So kung dadagdag ko pa yung TB, iba dyan may ano na heart problem, may diabetes, tapos iba sa buto.
3: So risky na sa kanila.
2: Risky na rin. Mahirap na sila i-treat din also. So it's more complicated to treat them. Kaya we're giving this parang focused na treatment for them, saka special attention.

0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Inilarawan ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. bilang isang isolated case ang shooting incident sa Bangan National High School. 5 katao ang naging biktima ng pamamaril, kabilang ang suspect na nagbaril din sa kanyang sarili. Ayon kay Tamayo, nakausap na ng mga otoridad ang best friend ng suspect. At dito napag-alamang miyembro umano ito ng tinatawag na True Crime Community. Sa ngayon, iniimbestigahan na ng pulisya ang naturang internet community upang matukoy kung ano ang uri nito at kung mayroon itong organisadong estruktura o ugnayan sa insidente. Samantala, sinabi ng gobernador na nakalulungkot na nangyari ang pamamaril sa loob ng paaralan na mayroon namang sapat na seguridad. Mahigpit ding nanawagan ng gobernador sa mga magulang na huwag hayaang madaling makita o magkaroon ng access ng kanilang mga anak sa kanilang mga baril.
2: Sa ngayon, manatili lamang tayong kalmado. Alam ko, mabigat ito sa munisipyo ng Banga at sa mga magulang na andito, pero talagang wala tayong choice kundi pakalmahin muna natin ang ating mga sarili. Sa ngayon, nasa isolated na ang kaso.
1: Yan ang payag ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Inihain ni House Speaker Faustino D. III at Majority Leader Sancho Marcos ang House Bill number 11387 o Responsible Firearm Ownership and Safe Storage Act sa gitna ng sunod-sunod na insidente ng pamamaril sa loob ng mga paaralan. Layo ng panukalan na higpitan ng safe storage requirements, gawing mandatory ang gun safety training at magpatupad ng mas mabigat na pananagutan sa mga gun owner na makapagbibigay daan sa hindi otorisadong paggamit ng kanilang

0: armas. Sa ilalim ng panukala, maaaring bawiin, kanselahin o suspendihin ang lisensya ng gun owner na sadyang nagpahintulot o dahil sa pabayaan ay naging dahilan upang makuha ng hindi otorisadong tao ang isang rehistradong baril.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagpabot naman ng pakikiramay si Marikina City Mayor Maan Chodoro sa mga pamilya at komunidad na naapektuhan ng school shooting sa isang paralan sa Banga, South Cotabato, kasabay ng pagtiyak sa mga Marikenyo na patuloy na pinalalakas ng pamahalaang lungsod ang mga hakbang para tiyakin ang seguridad sa mga pampublikong paaralan. Sa isang Facebook post, kinilala ni Chodoro ang pangamba ng mga magulang kasunod ng insidente na ikinasawi ng ilang estudyante at binigyang diin ang kahalagahan ng pagtiyak na ligtas ang mga bata habang nasa kanilang mga paaralan. Ayon kay Chodoro, magsasagawa ang lokal na pamahalaan ng ilang hakbang upang higit pang palakasin ang kaligtasan sa mga paaralan sa Marikina. Sinabi ni Chodoro na bumili ang lungsod ng mga dekalidad na metal detector para sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod at nagsagawa ng workshop kasama ang mga school head mula sa pampubliko at pribadong paaralan upang palakasin ang kahandaan sa pag-iwas at pagtugon sa mga insidente ng active shooting. Bukod dito, nagtalaga ng karagdagang mga pulis at mga tauhan ng Office of Public Safety and Security o OPSS sa paligid ng mga paaralan upang makatulong sa pagpapalakas ng seguridad at pagtiyak sa kaligtasan ng mga estudyante, guro at mga empleyado ng paaralan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang pangunahing balita, suportado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang direktiba ng Korte Suprema sa Kongreso na ipasa ang Anti-Political Dynasty Bill na isa sa kanyang priority bill. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, sangayon ang Pangulo sa desisyon ng Korte na magkaroon ng batas na tumutugon sa political dynasties. Anya, hangad ni Pangulong Marcos na may isa batas ang hakbang sa ilalim ng kanyang termino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, muling iginiit ni House Speaker Faustino Boji D. III ang pagsusulong ng Anti-Political Dynasty Law bilang isa sa mga prioridad ng bagong Kongreso. Kasunod ito ng desisyon ng Supreme Court na nag-aatas sa Kongreso na kumilos para maisabatas ang constitutional policy laban sa political dynasties matapos ang matagal na kawalan ng enabling law. Ayon kay D., may pagkakataon ang Kongreso na bigyang bisa ang provision ito ng 1987 Constitution, 39 na taon matapos itong pagtibayin. Layunin aniya na panukala na tiyakin ang pantay na oportunidad sa serbisyo publiko at maiwasan ang konsentrasyon ng kapangyarihang pampolitika sa ilang pamilya. Binigyang diin ng speaker na dapat maging patas, malinaw at makatuwira na maging legal framework habang pinananatili ang karapatan ng mga botante na pumili ng kanilang mga kinatawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang pangunahing balita, Department of Foreign Affairs kinokondena ang umano'y pagbangga ng barko ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. May report si Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Mariing kinondena ng Department of Foreign Affairs sa DFA ang panibagong panggigipit ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Ito ay matapos ang insidente na bumangga ang China Coast Guard vessel sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na BRP Datu Magat Salamat. Ayon sa DFA, walang anumang dahilan para maging agresibo ang China at isa peligro ang buhay ng mga Pilipinong crew. Binigyan din ng pamahalaan na nagpapatrolya lamang ang BFAR upang maghatid ng tulong sa mga mangingisdang Pilipino sa lugar. Lumalabas din na ang mga iligal at delikadong gawain at panggigipit ng China ay malinaw na paglabag sa international law, kabilang na ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, 2016 Arbitral Award, 1972 International Regulations for Preventing Collisions at Sea at 1974 Safety of Life at Sea Convention. Nanawagan naman ang Pilipinas sa gobyerno ng China na igalang ang exclusive economic zone ng bansa at itigil ang mga aksyong mas lalong nagpapainit ng tensyon sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nanindigan si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na walang nangyayaring provocation sa issues of West Philippine Sea taliwas sa mga inilalabas na pahayag ng China. Sa panayam ng Mark In, Mark Out, iginiit ni Teodoro na walang anumang pamimersonal sa mga aksyon ng Pilipinas. Anya, nakasalig ang lahat ng kilos ng bansa sa mga itinatakda ng International Maritime Law at United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ayon kay Teodoro, tila mas tamang pahayag na China ang nangaharas sa West Philippine Sea at sa iba pang katubigang inaangkin nito. Ito'y dahil sa mararahas at agresibo nitong aksyon tulad ng paggamit ng water cannons at pagkaputok ng flares, hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa iba pang claimant countries.
3: Ano ba yung provokasyon? Yung mamemersonal ka o yung at kukutsain mo yung Philippine Navy, kukutsain mo yung Coast Guard, lalagay mo sa panganib, yung mga yan, hindi lang dito. Kung hindi, di ba, hindi lang tayo ang flineflare nila. Okay. Kahit yung Australiano na mga aircraft, ginigit-git nila. At saka nagpaputok sila ng missile sa mga kapatid natin sa South Pacific na maliliit na island republics.
0: Yan ang payag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Bineberipika na ng Philippine Coast Guard ang mga ulat ukol sa presensya ng Chinese hydrographic vessel malapit sa Palawan. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, mahigpit na nakabantay ang Philippine Coast Guard at National Task Force for the West Philippine Sea sa sitwasyon. Iniugnay ang ilang Chinese hydrographic survey ships sa People's Liberation Army Navy na naunang napaulat na nasa palibot ng Galok Island sa Palawan habang ang isang barko ay nakita sa baybayin ng Panatag Shoal.
4: Tanong po natin mismo ang PCG patungkol dito. At sa ngayon po, ito lang ang maibibigay ko sa inyo na mensahe mula sa kanila. Ongoing ang verification ng report at mayroong mga barko ang PCG na nagbabantay doon sa area.
0: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Aminado si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na napakalayo pa ng tatakbuhin ng bansa bago makamit ang minibithin nitong modernisasyon pagdating sa estado ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Sa panayam na Mark In, Mark Out, sinabi ni Teodoro na hindi magiging gana ang pagubuhos ng pondo bunsod na rin ng mga konsiderasyon ng fiscal space ng bansa. Anya, malalim kasi ang pinag-uugatan ng tila pagkakaiwan ng sandatahang lakas ng Pilipinas kung ikukumpara sa iba pang armed forces sa buong mundo dahil hindi natututukan ang mga pangangailangan nito. Dagdag ng Defense Secretary, bukod kasi sa kakulangan sa basic facilities, nabawasan pa ang equipment at armory sa halip na maragdagan ang base militar sa bansa.
3: Kaya kailangan gumawa tayo ng bago. Yan, doon tayo nagkukulang na malaki. Hindi lang sa gamit. Doon pa sa basic infrastructure at saka yung numero ng tao natin na kinakailangan natin patakbuhin itong mga sistema na bago na to. No? So, malaki ang hahabulin natin talaga. Hindi lang sa halaga ng modernization kasi walang kwenta na bibili ka ng bagong gamit, hindi mo mapapatakbo.
0: Yan ang payag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, isinusulong ni Defense Secretary Teodoro ang pagkakaroon ng Expeditionary Navy sa Pilipinas para maprotektahan ang mga barko at marino ng bansa. Ito'y habang pinalalakas din ang sariling maritime industry ng bansa at mas ginagamit ang sarili nitong maritime domain. Anyang Expeditionary Navy ay may kakayahang pumunta at magsagawa ng operasyon sa malalayong karagatan. Ayon kay Teodoro, kailangan ng sariling shipping capacity bilang paghahanda sa emergency o crisis. Dagdag ng Defense Secretary, dapat ding palakasin ang maritime domain ng Pilipinas para masuporta ng lumalagong populasyon, food production at economic activity. Tinukoy din niya ang kalagahan ng blue economy sa pag-unlad ng Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglalabas ng mga panuntunan hinggil sa pagsuspinde at pagbalik ng klase sa gitna ng pabago-bagong lagay ng panahon. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Attorney Claire Castro. Patuloy na pinag-aaralan kung paano magiging coordinated ang pag-anunsyo ng class suspension upang maiwasan ang pagkalito ng mga estudyante, magulang, eskwelahan at local governments. Anya, kailangan maging malinaw kung sino ang may responsibilidad na magdeklara ng class suspension, depende sa lagay ng panahon.
4: Ang proposal po kasi isa na magmumula sa local government. Pero kailangan din kapag anong klase, red, yellow. So kailangan magkaroon ng pagtutugma para hindi magkagulo kung i-announce ba ng local, i-announce ng mayor, i-announce ng governor, i-announce ng DepEd.
0: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:20 na umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid ka bun!
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa magpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas. 6:21 ng umaga, iginiit ni House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua na hindi maituturing na paglabag sa batas kung sakaling baguhin ng Senado ang kinakailangang voting threshold para sa paghatol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Chua, ito rin ang napag-usapan sa naganap na konsultasyon ng Senado kasama ang ilang retiradong magistrado ng Korte Suprema. Anya, sinabi ng mga magistrado na walang na-violate dahil handa pa naman, dahil hindi pa naman nagsisimula ang aktual na botohan para sa kaso.
8: Maliwanag na sinasabi ng ating mahistrado rin na ang Senate na nag-hear ngayon ang may exclusive power, di ba, at jurisdiction para mag-try at mag-decide at gumawa ng kanilang sariling rules. So kasama na dito yung pagbababa netong threshold at sa kanilang paniniwala, itong pagbababa ay nasa kamay ng mga senator judges.
0: Si House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa kaugnay pa ring balita, House Prosecution itinangging gawa-gawa ang mga kaso laban sa mga senador para mapababa ang threshold kay Vice President Sara Duterte. Mula Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Mariing itinanggi ni House Impeachment Team Advisor at Spokesperson Ace Barbers ang mga paratang na gawa-gawa lamang umano ang mga kasong kriminal laban sa ilang senator judges upang pigilan silang lumahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at posibleng mapababa ang bilang ng mga botong kailangan para sa hatol ng pagkakasala. Ayon kay Barbers, ang mga problemang legal na kinakaharap ng bawat individual na senador ay dapat husgahan batay sa kani-kanilang mga ebidensya. Hindi umano dapat otomatikong iugnay ito bilang bahagi ng hakbang ng pamahalaan para manipulahin ang proseso ng impeachment. Sagot ito ni Barbers sa pangamba ng kampo ni Duterte na ang paggamit ng variable denominator ay maaaring magbigay daan sa gobyerno upang puntiryahin ang mga senator judges at bawasan ang kinakailangang boto para sa conviction. Kabilang sa mga senador na humaharap sa kasong kriminal ay si na Senator Rodante Magculeta, Senator Jinggoy Estrada, si Senator Bato de la Rosa ay nakakulong habang si Senadora Loren Legalda ay nasa abroad. Kahapon naman ay inanunsyo ng ombudsman ng pagsasamba pa ng kaso sa mga Villard dahil sa kapalpakan ng Prime Waters. Narito ang pahayag ni Impeachment Advisor and Spokesperson Ace Barbers.
10: I mean, that is the correct opinion, no? Gaya ng sinabi ni Kong Benny, speculative, no? Kasi nga, kung ang kanilang sinasabi na kaya kinakasuhan yung mga perceived to be members of the minority, hindi naman dahil gawa-gawa ng gobyerno yung kanilang mga kaso, no?
9: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa iyo pang balita, papalo sa higit 40 flood control project sa distrito ni Davao City, Representative Paolo Duterte ang na-red flag ni National Bureau of Investigation o NBI. Ito ang kinumpirma ni NBI Director Attorney Melvin Matibag kasunod ng natanggap nilang impormasyon at dokumento mula mismo sa Department of Public Works and Highways. Ani Matibag, mula sa 100 flood control projects, 47 dito ang na-red flag dahil ito ay goals, substandard, at may pare-pareho ring proyekto na magkakaiba lang ng coordinates.
11: We have received documents from Department of Public Works that there are projects na medyo nakarin. Merong ghost, may substandard, merong coordinates lang with five budgets na iba-iba lang yung title.
0: Sa kaunay pa ring balita, hinimok ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag si Davao City Representative Paolo Duterte na maghain ng reklamo kung mayroon siyang ebidensya laban sa umano'y ghost o substandard flood control projects sa distrito ng kanyang asawang si Laguna Representative Ann Matibag. Ayon kay Matibag, bilang miyembro ng House of Representatives, maaari namang kumilos mismo si Duterte at isumite sa mga kinauukulang otoridad ang anumang impormasyong hawak niya. Gitpa ng NBI Chief, obligasyon ng bawat mamamayan na magsumbong sa otoridad kung may nalalamang posibleng paglabag sa batas upang maimbestigahan ito.
12: Kung tanong nyo ito kung saan may bahay, I'm sure my wife is capable enough to answer yung mga ganyang allegation. Ngayon, kung meron po talagang ebidensya ang hawak si Congressman Pulong against my wife, I encourage him as a abiding citizen, as a member of the House of Representatives, hindi po magreklamo po siya. Huwag na siguro sa NBI, baka sabihin, hindi tayo parehas, marami naman po ahensya na pwede siya punta. Sa NBI man, I will recuse myself dahil hindi naman tama yan. Dahil sabihin, may personal interest.
0: Si NBI Director, Attorney Melvin Matibag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nakatakdang pangunahan ng Pilipinas ang 58th ASEAN Economic Ministers Meeting and Related Meeting sa Maynila simula Setyembre 19 hanggang 22. Pagtutuunan ng pansin ng mga ASEAN Economic Ministers ang pagpapalakas ng kalakalan, pamumuhunan, digital economy at matatag na supply chain sa rehiyon. Ayon kay ASEAN Economic Community Council Minister at DTI Undersecretary Alan Hefty, mahigit 20 pulong at konsultasyon ang isasagawa kasama ang ASEAN member states, dialogue partners, international organizations at pribadong sektor. Kabilang sa mga pangunahing agenda ang ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA, ASEAN Semiconductor Roadmap, ASEAN Power Grid at pagpapalawak ng mga free trade agreement upang mapalakas ang ekonomiya ng rehiyon sa gitna ng mga pandaigdigang hamon. Dagdag pa ni Hefty, inaasahan ding magsisilbing paghahanda ang mga pulong para sa economic agenda ng mga leader ng ASEAN sa 49th na ASEAN Summit sa Nobyembre. Ito'y habang isinusulong ng Pilipinas ang mas konektado, matatag at inklusibong paglago ng ekonomiya sa rehiyon.
13: In sum, the ASEAN Economic Ministers Meeting and Related Meetings this month is all about cooperation, connectivity, and community in the region.
0: Si ASEAN Economic Community Council Minister at Trade and Industry Undersecretary Alan Hefty.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: ASEAN-China Meeting sa Maynila, tututok sa kalakalan, pamumuhunan at usapin ng supply chains. May report si EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
14: Inaasahang pagtitibayin ng ASEAN at China ang kapwa nito ugnayang pang-ekonomiya sa nalalapit na ASEAN-China Economic Ministers Meeting kung saan tatalakayin ang pagpapalawak ng kalakalan, pamumuhunan at pagpapatatag ng regional supply chains. Ayon kay DTI Undersecretary Alan Jepty, isa ang China sa pinakamalaking trading at investment partners ng ASEAN kaya mahalagang matiyak ang epektibong pagpapatupad ng ASEAN-China Free Trade Agreement, kabilang din sa mga inaasahang pag-uusapan ang ratifikasyon ng ASEAN-China Free Trade Agreement 3.0 at pagpapalakas ng kooperasyon upang matugunan ang mga hamon sa supply chains at seguridad sa enerhiya. Umaasa na sa pulong kasama ang ASEAN na mas mapapalawak pa ang oportunidad sa kalakalan at pamumuhunan sa pagitan ng rehiyon at China, kasabay ng pagpapalakas ng katatagan na ekonomiya ng mga kasaping bansa.
13: Well, ASEAN and China has a robust economic partnership. And it's a given that China is one of the major trading and investment partners of ASEAN as a whole.
14: Si DTI Undersecretary Alan Jepti. Mula pa rin sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026 para sa Bagong Pilipinas. Ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, alas 6:30 ng umaga, paglawak pa ng merkado ng mga produktong Pinoy dahil sa 23rd China ASEAN Expo sa Guangxi, China. Asahan na mga negosyante hinimok na mamuhunan sa Pilipinas. Detalye sa ulat ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Opisyal nang nagsimula ang 2026 China ASEAN Expo o KAEXPO sa Nanning, Guangxi, China, kung saan Pilipinas ang itinalagang country of honor. Tampok sa expo ang iba't ibang produktong Pilipino, kabilang ang coconut products, durian, traditional na kasuotan at iba pa. Highlight sa expo ang National Pavilion ng Pilipinas kung saan itatampok ang Cebu bilang Province of Charm at ipinakilala bilang isa sa pangunahing sentro ng negosyo at logistics ng bansa na nagsisilbing gateway ng international trade. Sa kabuuan, kalahok sa expo ang nasa mahigit 70 high-value export enterprises sa Pilipinas mula sa agri-food, lifestyle, home and fashion, personal care at allied services. Ayon kay DTI Secretary Roque, malaki ang maitutulong ng KAEXPO para mapalawak ang merkado ng mga produktong Pilipino.
16: Once ma-conclude na and ma-sign ang ASEAN-China Free Trade Agreement, this will really give us preferential tariff, no? Meaning mababa na yung presyo natin. So mas magiging competitive na rin tayo compared sa ibang mga countries that don't have preferential tariff. So importante ito para sa mga produktong Pilipino. We have so many beautiful products. We have so many products that have already penetrated the global market.
15: Bukod dito, binigyang halaga rin niya ang ASEAN-China Free Trade Agreement o CAFTA. Bukod sa exhibit, nagsagawa na rin ng Philippine Investment Forum sa sidelines ng KAEXPO. Dito inikayat ni Philippine Ambassador to China, Jaime Flor Cruz, sa mga Chinese at iba pandayuan na mamuhunan sa Pilipinas. Mula pa rin dito sa Southern Part ng Metro Manila, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tiwala ang ASEAN Business Advisory Council na lalago pa ang halaga ng creative economy ng Pilipinas ngayong taon. Ayon kay ASEAN-backed Philippine Senior Advisor Juni Del Mundo, posibleng mahigitan nito ang 2.12 trillion pesos na halaga ng creative economy noong nakaraang taon. Isaan niya sa pinakamalalaking dahilan ng paglago ng creative economy ngayong taon ay ang animation at game development, kung saan may malaking ambag dito ang outsourcing. Para mas kumita at mas lumago ang animation at game development sa Pilipinas, kailangan aniyang gumawa ang local companies ng sariling original na content na maaaring ma-copyright.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa kaugnay na balita, binigyang diin ng kumpanyang PricewaterhouseCoopers o PwC Philippines na nananatiling malaking hamon ang pag-scale up o pagpapalaki ng creative enterprises sa Southeast Asia, partikular sa Pilipinas. Sa isinagawang ASEAN Business Advisory Council Creative Economy Business Dialogue, tinukoy ni PwC Philippines Managing Partner Jade Rojas Divina Gracia ang patuloy na suliranin sa pagkalap ng pondo para sa creative sector ng bansa. Anya, may sapat na kapital at suporta mula sa pamahalaan at pribadong sektor sa simula, partikular sa development at production tulad ng grants, co-production agreements at publisher financing. Ngunit sinabi ng opisyal na mahirap ang pagkuha ng pondo kapag dumating na sa commercialization at expansion stage. Gitpa ni Divina Gracia, ang pinakamalaking oportunidad para sa pag-unlad ng creative economy sa Pilipinas ay ang pagpapatibay ng suporta sa buong value chain.
17: We see a lot of support at the beginning, the production, the innovation, but along that value chain, you know, being able to access the market, being able to distribute, knowing what the value of the IP is, and getting financing to scale the production, to scale the distribution, I think that's where the opportunity is.
0: Yan ang payag ni PricewaterhouseCoopers Philippines Managing Partner Jade Rojas de Villagracia.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang pangunahing balita, kinumpirma ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang pagbaba ng kabuuang transmission rate para sa August 2026 billing period. Inihayag ni NGCP Head for Revenue Management Ryan Datinggaling na bumaba ng 0.235 centavos kada kilowatt hour o 13.30% na pagbaba ang singil sa transmission charge. Anya na sa 1.5225 pesos per kilowatt hour na ang transmission charge mula sa dating 1.7560 pesos per kilowatt hour noong Hulyo. Dagdag na opisyal, bumaba rin ng 0.80 centavos per kilowatt hour ang binabayarang ancillary services.
18: Transmission rates of 1.7560 pesos per kilowatt hour in July 26, it is now reduced to 1.5225 pesos per kilowatt hour with transmission delay of 56 centavos per kilowatt hour and 80 centavos per kilowatt hour for the AS.
0: Yan ang tinig ni National Grid Corporation of the Philippines, Head for Revenue Management, Ryan Datinggaling.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:35 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A? Makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
20: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Ilapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon. Palipat-lipat kami ng mga department, office mo. So, sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh. Kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So, mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system nga ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority, no? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
21: Mainit na usapin ngayon ang packed silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang packed silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang packed silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
22: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
21: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
2: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
21: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAC Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas. 6:40 ng umaga, nag-deploy na ang Philippine Ports Authority o PPA ng mga Emergency Response Vehicle o ERV sa mga pinamamahalaan nilang pantalan upang agad na makatugon sa anumang emergency. Sa panayam ng bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni PPA spokesperson Eunice Monte na nakabantay ngayon ng PPA sa mga emergency tulad ng mga bagyo, insidente ng paglubog o pagkasunog ng barko, medical emergencies at search and rescue efforts. Anya, sa tulong kasi ng mga naka-standby ng ERVs ay magiging mas mabilis ang pagtugon sa anumang sakuna o insidente na mas magpapataas ng survival chance ng mga pasahero. Dagdag ng opisyal, fully equipped din ang nasabing ERVs kaya tiyak na makatutulong ito sa emergency situations.
23: Emergency response po yan. Saka pwede po yan magkarga ng 2,000 liter water dahil po meron yung tangke sa loob, built-in. And meron din po itong fire pump and water foam na nakamount na rin po sa ibabaw ng vehicle. So far po, meron itong 60-meter high-pressure hose at saka mga rescue tools. Kung mapapansin nyo rin po, meron na rin yung mga protective equipment o yung PPE para po doon sa mga nakatalaga na empleyado o staff sa pantalan na magagamit po niyan. And bukod po sa firefighting equipment, magagamit din po yan dahil meron po yung digital radio, saka public address system at of course yung emergency light and live streaming capability para makatulong po sa monitoring at situational awareness pagdating naman po sa command center.
0: Yan ang payag ni PPA spokesperson Eunice Sammonte.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, ay kinagalak ni Senate Committee on Finance Chairperson J.V. Ejercito ang magandang facing at estado ng konstruksyon ng North-South Commuter Railway at Metro Manila Subway Project. Makaraang inspeksyonin kasama si Transportation Secretary Giovanni Lopez. Nais makita ni Ejercito ang progreso na nasabing mga proyekto upang matiyak na hindi na maantala ang pondo tungo sa on-time na pagtakbo ng mga ito. Anya, inaasahang malaking tulong ang dalawang railway project sa pagpapaluwag ng daloy ng mga sasakyan sa Metro Manila at mapalakas ng economic activity sa mga karatig lalawigan.
24: Happy to see the progress. That's why I wanted to see it for myself na to make sure yung funding will not be disrupted anymore para no more delays. Para as soon as possible, we will see the NSCR and the Metro Manila Subway project to be already operational para magamit na ito ng ating mga kababayan, no? lalo na sa Metro Manila, sa Laguna at sa Pampanga, no? Sa Central Luzon.
0: Yan ang pahayag ni Senate Committee on Finance Chairperson J.V. Ejercito.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Target ng Department of Transportation na DOTR na matapos ang kabuuang konstruksyon ng 33-kilometer Metro Manila Subway Project sa huling quarter ng taong 2031. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, nakatakdang matapos ang huling istasyon ng subway sa fourth quarter ng 2031. Ipinaliwanag din ni Lopez na magamat maaari nang matapos ang infrastruktura sa sinasabing panahon, ay kakailanganin pa rin ang masusing testing and commissioning para sa mga bagon bago ito formal na buksan sa publiko upang matiyak ang kaligtasan ng libo-libong pasahero. Dagdag pa ng Kalim, inaasahang maging fully operational ang buong linya ng subway sa unang bahagi o ikalawang quarter ng taong 2032.
5: Tinatarget pa rin namin na by 2031 last quarter, kasabay na rin yan ng operation, at least kahit na may mga ibang segment po natin, mas advanced po yung kanilang construction. Our target is actually the full operations around first quarter of 2032. Mga ganun po tayo, no? Mga first or second quarter, because nga yung testing and commissioning din ng mga bagon natin.
0: Yan ang payag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, itinanggi ng Malacañang ang alegasyon na pamumulitika ang 500 million pesos na alokasyon ng gobyerno para sa retrofitting ng Jesse M. Robredo Coliseum sa Naga City. Tila kasi pinaihiwatig ni Caloocan City Representative Edgar Erice na ang paglalabas ng pondo para sa proyekto ay maaaring paraan ng kasalukuyang administrasyon para makakuha ang suporta ni Naga City Mayor Lenny Robredo at gawin siyang kaalyado. Tinawag naman ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na irresponsable ang mga pahayag ni Erice. Gitni Castro, walang pinipili ang national government pagdating sa pagtulong sa local governments. Dagdag ng Palace Press Officer, hindi lang ang Naga City ang naikinabang sa local government support fund.
6: Huwag nating bigyan ng masamang interpretasyon ang ginagawang magandang ugnayan ng national government sa local government. Hindi lahat ng ginagawa ng national government puro pamumulitikang katulad ng ginagawa nila.
0: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Labis ang pasasalamat ni Naga City Mayor Lenny Robredo sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa pinagkaloob nitong modernong medical equipment kasabay ng pagdiriwang ng kapistahan ng Our Lady of Peña Francia sa lungsod. Inilarawan ni Mayor Robredo ang PCSO bilang last line of defense na kanya ring itinuturing na pamilya kung saan wala itong pinipiling kulay at malalapitan ng mga Pilipino sa panahon ng pangangailangan. Ayon sa alkade, patunay na at testamento rin ito na nakatutok at hindi nagpapabaya ang pamahalaan lalo sa aspeto ng kalusugan. Matanda ang pinasinayaan din ang pinakabagong branch office ng PCSO sa lungsod at nagkaloob ng dalawang ambulansya sa Naga City Government.
7: Parang lagi kang namamalimos dahil yung mga kakalungan ng city resources, kailangan mong ihingi sa iba. Kami po, we are beyond grateful, not just for these donations, but for all that PCSO has been doing para po sa mga kababayan natin. Kadalasan, kayo yung last line of defense. Pagkailangan na kailangan na, alam na ng tao na pwede siyang lumapit sa PCSO.
0: Yan ang payag ni Naga City Mayor Lenny Robredo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy ang pagtutulungan ng lokal na pamahalaan ng Valenzuela at ng National Housing Authority upang matapos na ang Disciplina Village, isa sa mga pabahay na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa parehan ng Salam Radio, sinabi ni Valenzuela City Mayor Wes Gatchalia na on track ang LGU at ang NHA sa pagtatayo ng nalalabing bahagi ng Disciplina Village sa Arcong Bato, Valenzuela. Anya, natapos na ang Phase 1, 2 at 3 ng village. Ayon kay Gatchalia, na ipagkaloob na sa mga residenteng inilikas sa waterways sa Valenzuela tulad ng Tulyahan River at ang mga residenteng nasunugan noon pang 2022 ang may kabuuang 333 units ng Disciplina Village Housing Units. Dagdag pa ng Mayor, tuloy-tuloy din ang konstruksyon ng Valenzuela LGU sa mga common facility sa loob ng Disciplina Village.
8: Majority, which is the phase 4, siguro mga first quarter of next year according to NHA ay matatapos sa ringuyan. In the part naman ng LGU po ay kami po ay kasalukuyan po namin binubuo yung mga common facilities po tulad ng covered court, daycare, health center, purpose buildings. And then yung part po tapos na po yan. Years ago sa harap po ng Disciplina Art Combato mayroon na pong part dyan. So tapos na rin po yan, ginagamit na po. So kami ho, in our part, baka end of the year tapos na po namin yung mga common facilities.
0: Yan ang payag ni Valenzuela City Mayor Wes Gatchalia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, hinimok ng PhilHealth at Department of Health ang publiko na tangkilikin at gamitin ang Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP at ang Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment o Gamot Program upang makaiwas sa posibleng malulubhang sakit. Sa panayam, sinabi ni PhilHealth Acting President and CEO Dr. Beverly Ho na malaking tulong ang YAKAP at Gamot Programs upang hindi na lumalapa ang mga sakit tulad ng dengue at leptospirosis. Layunin naman ang sabing programa na tiyakin ang bawat Pilipino ay may access sa kailangang gamot, libreng konsultasyon at tulong sa pagpapa-ospital nang hindi nabibigatan sa gastusin. Ayon kay Dr. Ho, kapwa pinalalawak na rin ang health benefit packages para sa sakit na dengue at leptospirosis.
9: Malaki na po yung coverage natin, pero syempre, para sa amin yung mahalaga ay kung pwedeng hindi po ma-admit, no? Kasi syempre, may marami namang risk kapag lumala yung kaso. So kailangan po mag-visit kayo sa YAKAP providers.
0: Yan ang pahayag ni PhilHealth Acting President and CEO Dr. Beverly Ho.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inilunsad na sa Veterans Memorial Medical Center ang Veterans Enhanced Screening, Testing and Treatment for Tuberculosis o VES-TB na bahagi ng Philippine-US Tuberculosis Care and Prevention Project. Inisyatiba ito ng US government na popondohan ng $183,000. Pinangunahan din na Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr. at US Ambassador to the Philippines Lee Lipton ang paglulunsad ng proyekto at ceremonial handover ng US-donated TB prevention supply sa VMMC, layan ng VES-TB na palakasin at gawing mas accessible ang sustainable and TV services para sa mga veterano at kanilang mga pamilya. Ayon kay VMMC Director Dr. Peter Paul Ruben Galvez, makatutulong ang programa para mapalawak ang TB screening para sa mga veterano. Anya, isa lamang sa bawat 5 veteranong may TB ang nagagamot sa VMMC. Dagdag pa ni Galvez, target ng programa na maabot ang 8,000 individual para sa TB screening.
10: Around $180,000 US dollars. This is to detect yung mga veterano nga natin. At least for the veteran community. Kasi nga nakita natin na only 1 in 5 lang ang natitreat natin. So hahanapin pa natin yung mga veteranong nangangailangan ng gito, detection at saka para yung cure nila. Kasi nga nagulat din ako sa numbers actually na number 3 pala tayo sabi ko. Eh ang problema lang kasi natin yung veteran marami ibang sakit. So kung dadagdag ko pa yung TB, eh iba dyan may ano na heart problem, may diabetes, tapos iba sa buto.
11: So risky na sa kanila.
10: Risky na rin. Mahirap na sila i-treat din also. So it's more complicated to treat them. Kaya we're giving this parang parang focus na treatment for them saka special attention.
0: Si Veterans Memorial Medical Center Director Dr. Peter Paul Ruben Galvez.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hindi nagpapatumpik-tumpik ang Philippine Ports Authority o PPA sa pagkakasa ng mga paghahanda kasunod ng pagsimula ng bear months. Sa panayam ng bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni PPA spokesperson Eunice Monte na inaasahan nila ang pagdami ng pasahero dahil sa papalapit na holiday season. Anya, naka-alerto at naka-heightened alert na rin ang kanilang pamunuan anumang oras na dumagsa ang mga pasahero. Dagdag ni Samonte, nakaposisyon na rin ang kanilang security measures tulad ng mas pinahigpit na inspeksyon sa pamamagitan ng K-9 units at highly advanced X-ray scanners.
23: Yung security, saka po yung mga access points natin, no? Tuloy-tuloy po yung training natin sa ating mga port police at sa together with the K-9 units with the Philippine Coast Guard. And kasabay po nito, meron din po tayong coordination na mas mahigpit na rin when it comes to shipping lines para po mas maayos yung passenger flow at operations kapag po magkakaroon tayo ng peak season o yung pagdoble ng mga pasahero. And then of course, 24/7 naman po ang ating CCTV monitoring at pagpapatrolya sa ating mga pantalan. And marami rin po tayo ngayong mga bagong X-ray scanner sa mga pantalan when it comes to security check naman po.
0: Yan ang payag ni Philippine Ports Authority spokesperson Eunice Samonte.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pa ang balita, nakikita ng mga kumpanyang Taiwanese ang $100 million na business deal sa Pilipinas sa kitna na nagpapatuloy na Taiwan Expo 2026. Binuksan ng expo kahapon kung saan 125 na kumpanya mula Taiwan ang kalahok at pumunta sa Pilipinas. Ayon kay Taiwan External Trade Development Council Chair at Taiwan Expo 2026 spokesperson James Kwok, nakikita ng Taiwanese firm firms ang Pilipinas bilang magandang lugar para sa paggawa ng electronics at mga industriyang may kaugnayan sa semiconductors. Handa rin ani ang makipagtulungan ng Taiwanese company sa mga kumpanya sa Pilipinas pagdating sa new technologies, lalo na sa artificial intelligence applications. Tatagal ang Taiwan Expo 2026 hanggang ngayong araw, September 19.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sinasabi nila ng Development Budget Coordination Committee o DBCC ang panukala nito sa posibleng fuel excise tax relief sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, bagamat hindi ito natalakay sa 11th Economy and Development Council meeting, ay patuloy pa rin itong sinusuri ng economic team. Bago gunit ang lumagpas na sa $80 per barrel threshold ang one-month average price ng Dubai crude, kaya nire-repaso ng DBCC kung maaaring bawasan o pansamantalang alisin ang excise tax sa langis. Layan itong maibsan ang epekto na napapatuloy na pagtaas ng langis sa global market bunsod ng kaguluhan sa Middle East.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, naging matagumpay ang trabaho at serbisyo hatid para sa Bayan 2026 ng Civil Service Commission National Capital Region. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal, sinabi ni CSE Assistant Commissioner Judith Donggalio Chicano na halos 500 job seekers ang kilahok upang makahanap ng trabaho sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Paglino naman ni Chicano, karamihan sa job seekers ay nagpaso lang ng kanilang mga papeles dahil may tamang proseso ang pagtanggap sa mga nais makapasok sa career positions ng pamahalaan.
12: Nandun yung mga ahensya na mayroong mga vacancies. So they were able to submit their documents, their qualifications. At the same time, pinagsama-sama natin sa isang lugar, sa isang venue, yung lahat ng ahensya na pwedeng makatulong, no? Kailangan mo ng documents para makatulong sa iyong employment. For example, PSA para sa iyong Certificate of Live Birth, NBI para sa iyong NBI clearance. Nandun din ang Quezon City Government para naman sa ID for Quezon City residents. So marami pang ibang ahensya na nag-participate.
0: Yan ang payag ni Civil Service Commission Assistant Commissioner Judith Donggalio Chicano.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Employment at livelihood programs para sa senior citizens, pinalalakas ng QC Peso at OSCA QC. Mula Radyo Magazine, narito ang ulat ni Jared Moreno.
1: Radyo Pilipinas Report.
13: Patuloy na isinusulong ng QC Public Employment Service Office sa QC Peso at Office for Senior Citizens Affairs o OSCA QC ang pagbibigay ng oportunidad sa mga nakatatanda upang manatiling aktibo, produktibo at may dignidad sa trabaho at kabuhayan. Sa ilalim ng Special Employment Program for Senior Citizens, nakikipagtulungan ang QC Peso sa mga pribadong kumpanya upang mabigyan ng trabaho ang mga kwalipikadong senior citizens. May suporta rin ang OSCA QC para sa mga nakatatanda na nais magsimula ng negosyo sa pamamagitan ng pangkabuhayan QC. Ayon kay Christine Del Andraneda Advincula ng QC Peso, hindi lamang bilang ng benepisyaryo ang sukatan ng tagumpay ng programa, kundi ang epekto nito sa buhay ng mga senior citizens.
14: Hindi lamang po sila binigyan ng trabaho, binigyan sila ng pagkakataon na maipakita na meron silang kayang gawin para po sa ating
15: at saka available yan, yes, sa Quezon City.
13: Patuloy naman ang ahensya sa pagbibigay ng oportunidad sa pamamagitan ng job matching, referral services at iba pang employment programs. Mula Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, ipinahayag ng pamahalaan ng Pilipinas sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs ang matinding pag-aalala ukol sa plano ng Israel na magpalawak ng kanilang settlement sa West Bank. Nanawagan ng DFA sa lahat ng panig na itigil ang mga unilateral na hakbang na nagdudulot ng kaguluhan at nagbabanta sa pagbuo ng isang malayang estado ng Palestina. Binigyang diin ang ahensya na ang pagpapatuloy ng settlement plan at ang tumitinding karahasan ay lumalabag sa international law. Gitang DFA, nakahakahadlang din ito sa pagkamit ng hustisya sa Middle East. Uling pinagtibay ng Pilipinas ang suporta nito sa karapatan ng mamamayang Palestinian, partikular na ang kanilang karapatan sa sariling pagpapasya o self-determination. Kaysa ang Pilipinas sa maraming bansa pa pagtutol sa pagtatayo ng may 1,200 settlement homes dahil sa epekto nitong makasisira sa dalawang estadong solusyon o two-state solution.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita sa ibayong dagat, South Korea hindi sasali sa digmaan sa Middle East ayon kay President Lee. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Nilinaw ni South Korean President Lee Jae-myung na hindi magpapadala ang kanyang bansa ng mga military asset na maaaring magtulak sa South Korea na direktang masangkot sa nagpapatuloy na labanan sa Middle East. Ayon kay President Lee, hindi lalahok ang South Korea sa anumang operasyong maaaring mauwi sa digmaan. Aniya, kailangan nilang gumawa ng limitadong hakbang upang maprotektahan ang mga South Korean citizen, commercial vessel at supply ng langis na dumaraan sa Strait of Hormuz. Kasalukuyan namang pinag-aaralan ng Seoul kung paano mapapalakas ang maritime security sa rehiyon. Mayroon ding naval unit na nakatalaga ang South Korea malapit sa Somalia bilang bahagi ng anti-piracy mission. Ang pahayag ni President Lee ay kasunod ng panawagan ng Estados Unidos para sa mas aktibong suporta ng Seoul sa seguridad sa Middle East. Gayunman, iginiit ng South Korean leader na may malinaw na hangganan ang magiging papel ng kanilang bansa sa naturang krisis. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At yan ang kalipunan ng ating mga balita ngayong araw ng Sabado, September 19, 2026. Ang alan po ng ating mga nakasama sa technical side, kila Engineer Rolly Bumatayo, Engineer Arnel Villamor at Engineer Mark Bukiron, gayon din kay Engineer Kenneth Nadwa at sa katawan naman ni Tommy Reyes sa PBS News Division. Muli, ako po si Efraim Gaito sa inyong naging tagapaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas, ganap na ang alas 7 ng umaga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
17: Intoboran, Cebu, 98.1 FM.
1: 98.1 FM.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.

0: 90.1 BT Radio.
1: Tas pang imo blood sugar. Ato na kay diabetes? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine. Nagkapo mo buo sa glucose. Visine. Controls blood sugar. Ug polypeptide. Kapareong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
2: Mabalik sa pinagulong sa iyong lugar.
3: Taday loy sa lechon manok lechon baling oga liyampo. Nagini may butang sa Emendo sa street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Magkontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion. Ang tagya og tagduma og nangita ba usab kamo og gym adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym naa gid mahimutang sa Barangay 7 Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichen bedog lichen belly og gym. Tadaylo isa lichen bedog lichen belly og gym. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
5: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
6: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod ka sa inyong group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay ignore mo. Gaway akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, kasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, may yung ignore. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, hindi ko kabangon, kasukaon ko. Siguro, may gitaon ko nga dilumayas konti yan ba. Nagdadali ko ginom lulumas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong kutukuto. Kanya, ang akong lipong, butay na lang, pero nagpahuway dyan ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kung kuan. Kukutuhawan. Ya. Kilab, nami kaon. Kaon dyan ko, anak, ubay-ubay. Nangauna to, nga, nawasawasan ko. Namati ka, nung may batsa sila, nga lain lang kutukuto, yung marilag malipong, yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naanahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Oy, Berto! Wala lagi ka na masyada. Mingaw kang talad.
2: Duwa kasi manan ako nagtambay, noy. Tugod sige, binod akong kamot. Napag yung magtusok-tusok. Usahay, tibok adlaw, yung luya akong lawas.
1: Ayaw na pa siya, de. Ako gada. Bisan sa sitay ocho da. Purya buyag. Baskog pagyod ko. Sekreto na ko. Nerflex Capsule.
2: Nerflex Capsule? Para asa man na?
1: Ang Nerflex Capsule, makatabang sa pagbalingon sa ugat sa atong lawas. Magprotector sa atong nervous system para walay binhon, walay tusok-tusok o permit condition. Oo, aha, magkabal to.
2: Adto sa kunoy, mupalit sa kong Nerflex Capsule.
3: Nerflex Capsule. Goodbye binhon, goodbye tusok-tusok. Mabalik sa mga butika o parmasya.
4: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa FiberConnect IT Solutions.
5: FiberConnect IT Solutions.
4: Ang FiberConnect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa mahimutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
6: 0943-248-2389. Set living testimonies.
7: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas sa asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
8: Di na ko kakita. Kalit lang og kao kung pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
7: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-set Panyawan Coffee Mix.
8: Ining Panyawan Coffee, mayroong palit na ko dora ka karton. Pag sigil na ko ginom, ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan to karon. Dali mo uso sa inyong sugar. John Largo, taga Bangkal, Royal Valley.
7: Ang kape nga dunay pagtabang batok sa diabetes. Sed Panyawan Coffee Mix. Ginama sa Sed Marketing.
6: Living Testimonies. Patreon. Subok na.
9: Si Stable Aslag, taga Tumpagon, CDO. Maayo ka ay sa Tanang Tambal. Ay sa una, man ko makatulog o makamata ko kadlao na. Makamata ko sa alas 3, di na din ko makabalik o tulog. Pero pag inom na ako sa Bitron,
10: okay.
9: Alas 7 na ko sa buntag makamata, oy, o makatulog na kong tarong. Maayo gid ang Bitron. Basta naghangyo ko sa tanan, nga mapalit gid sa Bitron tablet.
6: Bitron, subok na. Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
11: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
13: Ang discarding bisdak, ana.
14: Rexido Forte!
13: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
14: Rexido Forte!
13: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
14: Rexido Forte!
13: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
14: Rexido Forte!
15: Paspas balat sa upat!
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Uba!

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na pong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakof na put mo.
1: Ukal ang batok na problema. Afford pa.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok ug sa labing-labing.
4: Kargado!
5: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
2: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
2: Unilab Quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag-uri ng sakit.
8: 90s, 80s.
9: The home of real music.
10: 98.1 BT Radio.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Gima, saldo. Diri sa gusa, hindi o. Ako, nahulog diri sa mong balay. Kataas nga, hulog. Burot yung agtang. Nagpalit mo na kung ba ng Wonder Herbal Oil. Ako, ang gaplasen. Kalo siya Diyos mo, sa dula, may gibati sa bata niya. Kupos mo na yun pag humanag haplas. Na ayaw na gid siya.
0: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Gusto ka ba? Uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
5: Ang atong pangutan-on karon, ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala, 58 years old.
6: Unang gamit na ko, Ma'am. Nakita gid ako sa mga paglikat na sa akong banin, Ma'am. No, kanang humok ayo.
5: Uh-huh. Dili hapdos.
6: Dili man, Ma'am. O kira ka ay good, Ma'am.
5: Dili pod siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
6: Wala pod, Ma'am. Ganahan ka ayo sa sabon.
5: Ganahan ka ayo ka sa atong sabon nga Said Celebrity Gojek Soap.
7: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
8: Uy, Kuya Atan, nausa man yung atong amigo nga masulupon magkayog noong?
9: Dito, no? Atong pangutan noon. Kuya Alcer, unsa may imong problema? Ganong masulupon magkayog kag naong karon?
10: Mawalag yung Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasa na ko magpalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
8: Aw, kanara di ay? Ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya Aye Sabio nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o kuban pa.
9: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa Inifirice ning atong lungsod sa Tuboran. Nag-apod-apod po sila sa binitilyang beer o soft drinks.
8: O kamo, usapay inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
11: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasul, and Gasolit.
12: Ang Phyllis Bugasan Store, anaa mimutang sa bag-o na to merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuboran.
13: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Mo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion, Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa, palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
14: When you visit Tuboran and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedaw, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuboran, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with the 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedaw Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. services. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Hometown, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay 8, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
15: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
16: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
17: Ug ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki-Tiki.
18: Ano sige man jud ka balik-balik sa tuang Lolomasyong Tiki-Tiki sir, palit sir.
19: Siyempre naayo man jud akong anak. Tuo hasta no anak ko kaabo. Mo na misalig jud ko ining Lolomasyong Tiki-Tiki kay mo gining himpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamonghoran nga gisakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong dipainom. Pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, gisakitan sa tiyan, gilantan. Siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong nga naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
18: Taga-asa man ka sir?
19: Taga-Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
18: Ay, dagang kasalamat sir.
19: Thank you. Salamat, sir.
16: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
20: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
21: DTX 500 mapalit sa mga butika.
16: BT Radio 98.1 FM.
21: 98.1 FM.
22: Kugihan ba?
23: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
24: Kargado!
23: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
22: Kargado!
23: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
24: Kargado!
23: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
25: Unilab quality yan.
23: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
25: Unilab quality yan.
26: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
27: Ubab!

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga akong pagtok ng lima. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! O nang pagmayrakof na put mo.
1: Ukal ang bagtok ng lima. Aboard pa! Mayrakof na!
2: Mayrakof!
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayrakof. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
6: And it's starting bisnat, ana.
7: Oh, di ka trabaho. Hustle ka ayaw mabughat.
1: Rexino Forte!
7: Naapay kauban nga pamaol. Labad sa ulo, o gilana.
1: Rexino Forte!
7: Maunang ang discarding ako. Discarding wisdak na to.
1: Rexino Forte!
8: Mas paspas balat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: 90s, 80s,
11: the home of real music.
12: 98.1
13: BT Radio.

0: 98.1 BT Radio.
1: Ang ahos adunay talagsa ang gahom aron pagpakigbatoka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banaba. Send panyawan capsule with garlic. Ginumaa ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.

0: X500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog natay. TTX 500.
1: Adlaw-adlaw.
0: TTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500.
2: Pabalik sa mga butika.
3: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scents, toothpaste, og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihuat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor, Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan, among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
4: Kapoy na, sige kalimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Bring health into your home.
7: Marami na ang believe sa Lactopapi.
8: Sa Lactopapi. Lactopapi.
9: Lactopapi. Sa Lactopapi.
7: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
6: Bring health into your home.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
11: Erlinda Palabrika, Sibintay S-34, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay imnonimo. Gawin akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit. Itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa demo sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, may yung imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, lipong diyo ko, hindi ko kabangon, kasukaon ko. Siguro, may gitaon ko nga lulumas kunti yan ba. Nagdali ko, ginom lulumas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong kutukuto. Kanya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Nami kayo kong kuan. Pukutuhawan. Ya. Kilab. Nami taon. Kaon dyan ko, anak, ubay-ubay. Nangauna to, nga nawasawasan ko. Namati ka, nung may bata sila. Nga lain lang kong tukuto niya, marilang malipong. Nga ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Nami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
0: Vitron. Subok na.
12: Juan Marvin, Ambasakan, Tagaynitaw. Ang return drop, epektibo gid siya nga vitamin C. Sa pag-inom pa lang niya, nakatulog dayon siya niya. Tas kusog na siya mututoy. Tas na yan tulog.
13: Sa una day.
12: Mugmata siya. Okay na yan tulog.
13: So good, nakainom o...
12: Vitron drop.
13: Pila edad sa imong bata, sir?
12: Foreman, kusog siya
0: mo toto,
12: lingas kayo basta makamata na siya.
0: Vitron, subok na.
7: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
14: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
15: Undiscarding bisdak, ana.
16: Rexido Forte!
15: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabugahat.
16: Rexido Forte!
15: Napay kauban nga pamaol, labad sa ulo, ug gilana.
16: Rexido Forte!
15: Maunang ang discarding ako. Discarding, wisdak na to.
16: Rexido Forte!
17: Mas paspas, banat sa upat!
1: faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
1: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ubab!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakaf, napot mo.
1: Ukal ang batok na problema. Aboard pa.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, aptik na utok, ug sa labing-labing.
4: Kargado!
5: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
2: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namag-uri ng sakit.
9: The home of real music.
10: 98.1 BT Radio.

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Mga ka-DTX og ka-MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum ka ninyo sa pag-inom sa inyong mga DTX 500 og MyTC. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
2: Kanunay na tong madunggan ang pulong astigmatism. Mm. Unsa man ang pasabot ani? Kini ba makabuta?
3: Ang astigmatism, Sir GP, dili kayo seryoso nga problema.
2: Correct.
3: Sa mata. Kung ato ning ikumpara sa mga seryoso nga mga sakit sa mata sa mas katarata, glaucoma, mga pariho nga sakit nga makabuta, Sir
2: makabuta,
3: GP.
2: Makabuta jud.
3: Pero ang astigmatism usa ka klase sa refractive error. Dili ni makabuta apan mamahimo ni siya ang hinungdan sa pagkahalap sa imong pananawan.
2: Correct.
3: Ina naka-importante na mo inom yung kag DTX 500 o MyTC, Sir GP. Kasagaran sa astigmatism, Sir GP, gabinata na ni. O wala kini ng inahanglan o koreksyon. Ang mga sintomas sa astigmatism, mao ang pagkahalap sa imong pananawan, pagsakit sa ulo o lisod makakita magabi. Bisan pa ang simple nga pagsakit sa tissue palibot sa imong mata o gitawag nato nga eye strain, ang usa sa mga sinyalis nga do na kay astigmatism.
2: Pipila sa mga hinungdan sa pagkaguba sa mata ang pagtutok direkta sa adlaw, trabaho nga magsigig atubang sa computer, pagtanaog TV, ang duol kaayo nga pagdula sa cellphone.
3: Tungod sa radiation nga makapaapekto jud sa atong corneal health, Sir GP.
2: Correct.
3: Mutaas pag-ayo ang atong oxidative stress.
0: DTX 500.
4: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugangas, kayo yung BP, naayo sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo jud kayo yung DTX 500.
0: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika. Attention yun sa mga office workers.
2: Mga office workers.
3: Siyempre, tibok adlaw, sige ra o gatubang computer, Sir GP. Kinahanglan gamit yun o mga anti-radiation glasses. O ang mga mahiligon niya mubukas sa ilang mga cellphone. Sige ra gatubang sa ilang cellphone, Sir GP. Kinahanglan kompleto yun o antioxidant.
2: Correct.
3: Dako yun ang ikatabang ang pag-inom sa DTX 500 o MyTC. Monang inom yun mo matag adlaw aron dili madaot ang inyong mga mata.
2: Correct, Dr. Ramil. Sa healthy nga cornea, adunay mga defensive mechanism aron maghinay-hinay ang epekto sa ROS. 20-40% sa soluble protein sa cornea mao ang isoenzyme of aldehyde dehydrogenase or ALDH3 nga diretsong muabsorb sa UV o makakuha sa cytotoxic aldehydes nga giproduce sa UV-induced lipid peroxidation.
3: Kana kung himsog ang cornea.
2: Kana.
3: Pero sa makausab, ang kakulangon sa antioxidants aron masuklan ang sobra kayong oxidative stress tungod sa radiation nga makapaguba ni ini.
2: Gusto.
3: Kinahanglan jud, Sir GP, sa imong mata ang kompletong proteksyon. Dili lang anti-radiation glasses kundi ang flavonoids nga makita sa DTX 500 murag sama sa pinta nga muprotekta, Sir GP, sa mata batok sa radiation.
2: Correct.
3: Og dili lamang astigmatism ang malikayan ani, Sir GP, apil na ang mas delikado nga katarak, glaucoma og diabetic retinopathy. Ingon ana mutabang ang DTX 500 og ang MyTC.
2: Yes,
3: hinumdumi jud nga kontra sa makabuta nga diprensya sa mata. Ulahin na ang tanan kung mahibawaan, Sir GP.
2: Gusto.
3: Paspas kaayo ang progression.
2: Mao
3: nang sa unang sinyalis pa lang, pagkahalap na sa mata, Sir GP, ipakonsulta jud ayon sa espesyalista. Pero mas nindot og mas maayo jud nga mag-inom nakadaan og DTX 500 og MyTC. So wala pa ka mabuta. So wala pa muhalap imong mata. Ako rang i-emphasize, Sir GP,
2: yes,
3: ha?
2: Yes, Dr. Ramil.
3: Kung gainom kag DTX 500 og MyTC, dili lamang kay mata ra ang maproteksyonan. Daghan pa ubang mga health benefits nga dala ni ini. Dili ka high blood.
2: Wow.
3: Dili ka dali matigulang. Ang imong mga internal organs, bata pa. Dili dali magubay mo atay.
2: Ug
3: ang imong kidney, malikayan ang stroke, heart failure, ug ilabi na sa tanan, dili ka magdiabetes. Ingon ana ang mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw nag-inom og DTX 500 og Mighty C.
2: Duwa na tayo panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ug kinilasab si Dok Ramil oy, lawas ang pingan.
2: Ayaw abusuhan.
0: TTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og TTX 500. Halos tanan akong silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag 100 na lang.
0: TTX 500.
6: Mapalit sa mga butika.
0: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
7: Intuburan, Cebu, 98.1 FM.
0: 98.1 FM.